0: New Buswang o nasa Bambis Bake Shop. Iyon daton nga mahugod at napakaganda ng kanyang ngiti. Ngiting tagumpay. Mayor Simonet Peralta Francisco, ma'am, good morning.
1: Good morning, Katotong Jet. Good morning sa tarantarang yung mga pagamati. Gabi-gabi ganda sa ako, mga kasimanwa sa New Washington.
0: Ang ganda ng ngiti mo, ngiting tagumpay. Mayor, kahapon ay may consultation or meeting sa Kapitolyo with the provincial official nato, naton yung mga SP, may mga mayor manigto, si governor, ag siyempre igto kagid bilang ina itabanwang numansya, New Washington. Kuraya nga, ginexpectar nato na dayang June arong pagbalik ita operation ito Dumaguete Port, Mayor Simonet.
1: Oo, kahapon no, nagkaroon ng public consultation ng mga stakeholders anuod sa reopening ita atong yung Dumaguete Port, katadong set. So, nag-andun yung mga government officials, mga the PPA from the region, then meron yung mga Ceres bus, mga barko,
0: okay,
1: agro, iba't ibang mga transport sectors sa natungdan ng meeting katadong set.
0: Okay, so ano ro natabuig to? Ano ro mang-enroll karat local government unit, provincial government? Set aside doon ng PPA, siyempre, anat PPA, sanda ro gamanage kita at port eh.
1: So according sa PPA, there will be a management council, no? Na as a management council will be represented by the provincial government, the local government, the PPA, and I don't know with the others, pero siguro mga may mga national agencies di karon.
0: Okay.
1: Regarding sa magiging operation itaya nga ra nga Dumaguete Port.
0: So anong role ninyo kara sa local government unit ni Washington?
1: Siyempre kami sa local government dahil sa amon yung inherent power, no, na mapupunta sa mundo licensing and permit of the all establishments na will be operating within the jurisdiction of New Washington as regards the operation of the PP of the port, no.
0: Okay.
1: And siyempre inherent naman sa power ng local government ang police power, agro peace and order, ito yun yun yun yun sa ambit niya pag-abot ito atong mga barko halin sa iba't ibang lugar pa, mga gadong kaiya sa atong port sa Dumaguete.
0: May representante ba ro mga shipping companies kahapon sa public consultation?
1: Meron po. There is the Starlight. And the Chelsea.
0: Okay.
1: So they are they undertook na magpadungka it Starlight it barko iya sa banwang ni Washington. So for a start time may isang one or two nga barko nga anda nga pagapadungkaon sa bulan in September.
0: September. Okay.
1: Yes po.
0: September. Ano pa ba rukugang ma'am sa Dumaguete Port makaroon?
1: May mga kailangan pa rin naman i-improve like the passenger
0: terminal
1: kailangan pang i-improve. Pero pwede na siya maging operational, only that may mga ga-invite kita mga gahugat kita at mga barko nga gustong magasood sa aton niya sa Dumaguete.
0: Depende sa outcome ita first nga daywang biyahe ita Starlight Express, di ba? Starlight Ferries.
1: Ako na ni kahapon yung manifest na the sustainability is a necessity, no? Para mabukas wondo ekonomiya ipagiliya sa Eastern District of Baclan.
0: Dahil do passenger terminal, do nga PPA, may anaw takara nga pundo, 35 million.
1: Accordingly po, no, meron na 35 million. Kung ako kasagay, galing po yan kay, sa Uswag Ilonggo, kay Congressman Jojo Ang. And according din kay Kong Jojo, ay isasabay daw po niya pagka nagkaroon ng inauguration, ang reopening ng Dumaguete Port, isasabay po niya ang groundbreaking para dikar sa mga successive projects.
0: Ang 35 million nga ginahambang halin sa Uswag Ilonggo, separate dahil mo sa ginahambay nga itong 250 million?
1: Hindi ko po alam yung particular.
0: Or part na imaw, doong nauna nga pundo, ang na yung 35 million, hay una ko tayo mo sa ginahambay nga 250 million?
1: Sa akong pagkasayo, pero 35, do, basta yung budget po for the passenger
0: Terminal.
1: Terminal is already there.

0: So, hindi ko lang alam kung maging part and parcel yung 250, sa 250 million.
1: Okay, so manamin ako na September ay mag-open na. Ano set up do inyong parking area una? Aro mga vendors, napag-usapan ba sa meeting kahapon?
0: Uwa po. So, uwa po at set up as regards the mga vendors, no? Pero syempre, kami sa local government unit, we are open to all establishments who wishes to open their own business. Yes, sa Banwang ni Washington.
1: Pero wrong regulation, syempre, ano ba, sa local government unit?
0: Apo, yung permit and licensing ng mga business establishments will be with the local government unit of New Washington.
1: Ano kuno ro nga biyahe nga daywa sin do anang akuan destination?
0: Batangas.
1: Batangas dumagit.
0: Batangas dumagit pa lang po yung napag-uusapan. Do may mga proposal na later on pwede magkaroon ng Cebu. Pero syempre for trial ana yung pisan ini naton do dumagit Batangas.
1: Dahil dong Montenegro Lines is waving dong Cebu Lines is waving man. Depende sa market, ha? Depende sa market. Kung manami yung market, pag-umpisa it biyahe ta Starlight, hey, nagakaway-kaway man nung Montenegro aga si Cebu Lines.
0: Oo, katodong jet, no? Pero kung tanawin na binimo ay sa history, ginmatat ni Washington ay abanggang Manila hanggat iba-ibang lugar dati, meron naman talagang barko. I think it's about time that we should reopen para ma-decongest na din yung nasa ibang lugar na mga barko ag to balance din the economy of the province of Auckland.
1: Oo, dahil nga mabuhay ginabi. Pilaon, 14 years nga rong dumagit ay nag-stop ito operation. Eksakto ba, Mayor?
0: Hindi ako masyadong familiar sa number of years pero medyo matagal-tagal na po.
1: Rokwan, ano para mga concern, ma'am, sa road right of way? Wa matat problema gon?
0: Pero road right of way, I think sila-sila po, si PPA po, tsaka yung mga property owners ang nag-uusap on the matter po.
1: Okay, manami lang ang development, economic development, siyempre.
0: Andumin po sila kahapon sa consultation meeting.
1: Okay, sige. Hopefully, by September, ay sure ball yun gado na nga pagbukas. Expect ko, nag-excited yun doon nga. Mga taga-dumagit, excited doon actually, taga New Washington. Oo, hopefully makapadungkait Manila to Dumaguete.
0: Nag-manifest din po ng ganyan kahapon. Pero syempre, itry anay ko nun Batangas, Dumaguete.
1: Okay, sige. Now, Mama, daya may isang kirebing relasyon da eh. Syempre, sa Dumaguete, ang may tulay nga ginapropose eh. Kung nagtaliwan nga week, nag-abot si Engineer Philip Gobari, French designer. Designer mga ni San Miguel da. Ang nag-abot ko Monday, ro grupong reta mga Chinese aga Filipino designer, ro nga China Construction and Communication Corporation, nag-conduct manita site inspection. So ano ba rong design itulay dahil nga may gaaging barko? Masugod yun dong mga barko nga magadungka sa Dumaguete.
0: Siyempre po, mataas po yan kasi sinabi, alam naman nila na navigable ato na nga agagyan. So, it is really designed para maagyan it mga barko kasi kay alam din naman ng mga designer yan. Sa tanaw po ang nanday, sa lugar ay alam na po nila na navigable din yung lugar.
1: Okay, ano ba rong style ko nito, Lai? Bali-bali or yung may mataas yung mga part sa tunga?
0: Wa pa po sandait at tinaukamon. Anda man lang yung aso landing aguaner mga possible areas na pwedeng pagka-landingan.
1: May option nga itong aginalatag. Ano rong pinaka-best option? Sin gid maumpisa mo from New Washington at sin matabok sa Batan?
0: Sa New Washington, sa yung isang the best option for me nga naging amendahan man it designer is from Barangay Fatima.
1: Okay.
0: Pa Songkulan. And then meron ding proposal na Fatima to Poblacion. So, pero ang best option daw po is Fatima to Songkulan.
1: To Songkulan. Masyado mahaba kung Poblacion eh. Fatima Poblacion.
0: Mm-hmm. Kasi no, actual bridge is almost 600 meters. Mm-hmm. Kung idugang natin doon landing, magsusubray mo sang kiri, maging 1.2 kilometers imaw.
1: Kasarangan galit haba man.
0: Pero kung no ibang lugar, mas mahaba.
1: Mm-mm. Pero pasugod, di ba? Pasugod pa eh. Mahaba pero karsada nga sudlan mo halin sa National Highway sa Otsando pa suod it Patima. So abo gid ana karang agyan man. Abo nga mga yugta, mga private property ro ana karang hapiton, siyempre gina-widen nato ni.
0: Oh, that would be an opportunity for development later on. Ag sa initial man nga paglibot-libot ni Kapitan ng mga matatamaan ng mga property owners, kung mukon man itanan ay kadagayaan ka na nag-manifest na willing to sanda nga magbaligya i-portion itandang mga lote para sa development ag kauswagan ipanwang New Washington.
1: No, aton bang ginagyan na doon man doon pagasundon nga dagan?
0: Do aton itong ginagyan more or less na to, unless may road bridge designer, may anda nga certain deviation para sa mas efficient, mas matibay na landing station.
1: Okay, sige. Hopefully dahil nga mga project nga nga ginahandom nato na matigayon.
0: Yes,
1: ano ba kung noro groundbreaking? Saan noro groundbreaking?
0: It na yun nga alin.
1: Itulay.
0: Itulay, wala pa po. Kasi sa ngayon po, ginagawa pala yung design, tapos siguro the program of works and the sources of funds, may mga allocations yan.
1: Mm-mm.
0: Then, tsaka pa lang po tayo mag-groundbreaking pag bibubuhaba na pong pondo.
1: Okay. Ano ba pondo? PPP? Private?
0: Nothing definite pa po kasi ang importante, anay sa makaroon, syempre kung gapangayo ka, dapat doon imong ginapangayo ay nasa papel na agad, the sourcing ay mas madaling mausoy.
1: Oh, ano ba yan? May mga bike lane yan? May walkway? Tulay?
0: Wala pa po. Just yung pinag-usapan lang to lang po namin is bridge lang. So as to the design, wapa po imamad sa dating pangayo. Kasi
1: okay,
0: nangayo pa lang ng mga designer it, topographical map and then the sounding. So kami sa LGU, nag-email na kami ng topographical map and sounding. So hindi ko lang alam kung yung bata nagpadala na rin sila. And then gawat pa kami mga ibang data na kakailanganin ng mga designers.
1: Kabo pa tayong istoryahan na bikaray. Yugta, do, ano rin may tulpiron.
0: Pero ang importante, kahit pa paano, gumagalaw na siya.
1: Importante may makita ro tawo nga kuan nga manaming development update baga.
0: Ayaw, ang may una manabi nga gahambal nga pwede naman na makausoy kita it funding kasi importante din yung source of funding.
1: Pero may initial daw nga pundo nga base ko na i-allocate from national government 200 million sa 2027 kung daw magsaga base ko maisugod sa GAA. Eksakto ba, Mayor?
0: Yun din po yung narinig ko. That is why ginandalian the design it bridge para by this October ma-propose. So tingnan po natin kung matuloy po.
1: Pero si Engineer Philip Gubari daw nagpag-uout at initial nga kuan nga design eh. Eksakto ba?
0: Meron
1: na eh.
0: Meron siyang initial design.
1: Aga wrong cost it project?
0: Do cost po, wala akong idea.
1: Parang ang pagkabati, mga 3 to 3.5 billion.
0: Hindi ko po familiar sa price. Pero yung nakita ko lang yung initial design na it bridge. Pero more of sketchy pa iba ko eh.
1: Okay. Pero preparado yung matarungan yung Washington sa rin yung mga development, gara?
0: Magdo-double, triple effort po kami kung nandiyan na yung funding para matuloy lang yung tulay na yan dahil kailangan na din po eh.
1: Especially rin nga pagbukas si Dumaguete Port, sure bull yung tara eh.
0: yes po. Matter of time na lang yan.
1: Okay. Now, sige. Mayor, abo tabi nga nagpangutan na kakon. Pangutan na, bima na si Mayor. Ay, rin nga nagawa baga kahapon sa... May mga nagpost tabi eh. Kore yung rang picture ninyo ni Governor nga naka-Aquan. Ano na? Aquan o One New Washington?
0: Basta sabi po ni Gov, One. Adi One po.
1: Okay. Aquan ag One New Washington. Basta
0: One.
1: Okay, may nag-visit sa Kakon no eh. Kilang-kilaga mo gitra eh. Anang hambay Kakon, maura anang hambay. Kilaga kita ni Mura. As in, kilagang-kilaga mo gitra anang hambay. Double One ang masunod na pictures.
0: Double one.
1: Ano? Di ba double one, one yung Washington? Imo na, di ba? Double one yung Washington?
0: Opo. One yung Washington.
1: Ano nga ni kulay mo, ma'am? Red?
0: Red.
1: Wala na daw brown ngayon, ha? Wala nang brown.
0: Ano na lang po?
1: Red.
0: Red.
1: wala nang... Siyempre, pag inahalo mo, abirokwan, ngintisingan ko, abihaloon doon, green, red. anang guwa brown bulok gali. Bulok mahigko macha tubig to water district.
0: Ala.
1: Then manang mayor ah. May mensahe lang sa mga taga Banwat ni Washington ah.
0: Oo, sa ako mga kasiman mo sa Banwang ni Washington, no? Kaya nga ng mga development, itatong kausuwagan niya sa Banway, atong ginapasagamatan na arong mga concerned people, no, for bringing development. Si Kong Jojo sa pag daoy punto sa aton nga PPA para ma-develop pro aton nga ng port of Dumaguete, the provincial government for facilitating ang tanan-tanan ng stakeholders, including the PPA, na no, plano nga nga pag-reopen ni taton nga Dumaguete Port, yung mabuhay naton yung ginahugat, and finally, is coming to a reality nga sa September. Sa September ay nag-undertake through Starlight nga andang i-launch andang unang ipagabalik nga barko iya sa Banwang ni Washington. Sa atong pagpati ay pag nakita ng ibang company nga sa pilot testing ay umukay rin ay sanday magasunod. Ngani ay atong preparahon do atong banwa sa pagbukas umanit ekonomiya dahil ka ginatanaw naton nga mag-aabo o mga bugabukas nga negosyo.
1: With that, thank you good Mayor Shimonet Palatar Francisco Ma'am sa Gamat. Good luck, Mayor.
0: Salamat, salamat.
1: Good morning. Bye-bye. Si Mayor Shimonet Francisco Itabanwang, New Washington. Na tatawa na lang si Mayor eh.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Awanan ko yung mensahe doon. Iba doon ha. Di magpila doon ha. Ma'am Ninia Bilarmino, good morning gate. Sa mga taga-barangay Katmon, may power yung kuno sanda. Sa Matakilco substation sa pag-ayos at mga mainline. Buenas dias, amigo. Good morning. Thanks be to the Lord of Abraham, Isaac, and Jacob for a brand new day. Another chance of doing good to glorify God. Amen. Thank you again, Tres Hermanos. Si Engineer Ismebemberix Bautista may announcement. Ha? Ay roan ng Facebook account ag messenger na hack ha? Nag-message sa mga friends na nga nagahugam it kwarta sa GCash ipadaga wa man ko na imaut GCash nga ni ayaw kamot padaga sa ginasend nga number ni SB member Engineer Rix Bautista nga nagapangayo o nagahugam it kwarta dahil na-hack po ang anang account. Base kung mabiktima ka mo it hacker ha. So nagapanawagan gid si SB member Engineer Rix Bautista na hack po roan ng FB ag messenger. Kung may nagapadagat mensahe kinyo nga nagahugap kwarta o nagapangayot bulig ayuda ipadaga sa GCash, wag po dahil wala namang GCash si SB member Engineer Rix Bautista. Wala po.
2: Todo komentaryo. Komentaryo.
1: TGIF man, first Friday of the month, Happy Sacred Hearts of Jesus to all. Kay Engineer Bernardo Beray Moises, good morning gid. JB Matore, sa mga taga Old Buswang, Matore family, kay Atina Ilis, Giavel Agriner Gray, mabuhay man kamo. Kay Bongsonyo, sa Marikina City, happy monitoring. Tau iyang Engineer, abo-abo manit. Good morning, Jet. More power to you, Gid. Dating Kapitan Tim, Yopemio de la Sena, kay Isbe Nini Nerly. Shout out, Dr. Jones, sa Mabilon New Washington. Good morning, Jet. Kain tayo, tinapa. Ginisa ama namin ron, tinapang ginisa sa kamatis, ag sibuyas, ag bawang, mahumot-humot. Thank you, Gid. Sa gina-offer nga pamahaw, ag enjoy sa imong pamahaw, ang taong punong-puno ng pag-ibig, Tatay Jesus Jis Alcobendas. So, nasa istansya. Nan, ayos. Boss, nakita ko na. Live mo. Kita man tat artist. Shout out kami sa LA. Guman, pati kay Busing Golcon Aguila. Nga nag-monitor man kimo. Salamat, gid. Thank you, gid. Kay Rowilim Yaba, Indidanyo. Nalipat ako ang Tiligaya. Antiliwayway. Subiagalan si. So, nalipat ako nga gani, mister mo. Nakita gani kami kahapon ito sa Rogues Cafe. Wa man abi ko kilaga kanag dalipat ako tanangagan send mo ani kako nang tiliwayway subiagalan siso the name ni mister mo adlaw-adlaw ko na nagapamati pero imaw gapabatyag oh come on ano ba talaga kuya what's up pambani Ruwilim Yaba hindi danyo. Di may clarification niya. Hindi, kuno. Hindi siya magbalik sa second district. Ha? Datong picture ni Mayor Simonet ay may masunod ko nga picture mga magwa. Double one yun. Arong sinyas itali itudlo ni Mayor Simonet. Goodbye District 1 ko na sa Nagapungko. Welcome double one. Na, alinun sa kampo ni Kong Ted Arisco. May kagawad Michael Sulina. Thanks God it's Friday. Good morning. Una sa Laging Banwa. Kay Nang Rolin Goyo Tabor, kay Nung Noel, good morning. Happy weekend everyone. May the gift of love, the gift of peace, and the gift of hope, the gift of happiness, and the gift of God's blessings be yours. Thank you, God. Today and always, God bless you, Jet and family, more power, ag. Thank you. Thank you, man, Nang Rolin Goyo Tabor. Kay Mr. Victor Lelatonga, aga sa lahat, sinadot naman siya may pagkapareho sa majority issue. Diba? Tama. Mr. Victor de la Tonga, mayong aga, Jojo Panda sa Iloilo. Aguna kay ni Patring ng Nancy Igos, ag ng Josephine de la Cruz, ag ng Lilian Sablaon sa Tinigaw, ag sa mag-amang Jake, ag Lucas Krell Ropa, sa Puok, ag sa Burwanga, kay Kapitan Lourdes Nini Reyes, good morning, Gid Cap, ag ex-Kapitan Toto Lando, nga nagpamati, Ma'am Madam Bill Arsula, God bless Hong Kong, Sir Mario Torreya, monitoring sa San Francisco, California, kay Kagawad Nancy, Kagawad Kumari, ano pa, Antipa, Nancy Soto Season na sa Tambak, kay Cap to be Uno Season Call, good morning. Madam Rosie Isog, God bless man sa City of Andagaw, Vince Cristobal sa Laguna. Dapat, unahin nila yung kalsada sa loob ng Batan, bago umpisan yung sinasabi nilang tulay sa New Washington Batan tulay. Eh, balaw ta si Mayor Michael Ramos karon Vince Cristobal. Ah, pabait taro tulay, obra taro tulay. Agarong obligasyon na tatlo local government unit, magtrabaho sila. Ah, di ba Mayor Michael Ramos? O magtrabaho ka, maghanap ka ng pundo para mapaayos mo ang mga daan dyan sa Batan. Ah, ang tulay, ipaubaya nyo na ang tulay sa national government. Ang problema nyo sa kalsada dyan sa Batan, ayusin nyo mga local government official it Batan.
2: May punto ang bawat komentaryo. Jujet Reyes.
1: Di matuloy ang tulay. Abat di matuloy. Ikaw ba ang may-ari ng tulay, arbitore, nga hindi matuloy yung tulay? Imo at ang personal nga pananawan doon. Nag-eleksyon sa 2028, alam na saan mapunta budget. Imo at ang pananawan doon. Hindi ka man propeta nga sa inyo aging nga kuhan eh. Nga hindi ba din tulay? Tawa na to ni Tigwaro aton nga mga opisyal ni gobyerno nga nagpromesa ko tulay. Ha? Tawa na to sa datsansa nga ipakita roan ng pagkaseryoso. Ha? Kung seryoso sanda, obrahon nanda. Ay kung hindi maobrarong tulay, may anaron nga negatibong implikasyon. Kapingid kay Kong Ted at kay Kong Jojoang, may negatibong implikasyon doon. Isan igabo sa bato. Pag what makitang mihuras nung taga New Washington ag Batan before 2020 election, hibaygan kamot batang nun aga taga New Washington. Ah, ay bulilog gahambay nga base kon plasting katunay, base mo magbinatod. Di ba nga Mr. Martirizer? Base kon matod nga magplastik ron kon hindi. Ah, ag what matabo, what makita before 2028, di base kon mahambay tawo, pakita, kita lang kamo. Ah?
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Dali ang gina, iba nga mga mensahe sa kabuabo abe. Hindi ko kayang ubusin ngayon, mamaya naman ang iba. Alas 8.26 sa Duy Quiñot, Ginebra, San Miguel. Tatak ng tapang tatak, Ginebra.
2: Todo, komentaryo.

0: drink responsibly.
1: Sa panahon ngayon, kailangan ng tatak ng tapang. Never say die. Paalala ng Hinebra San Miguel. Drink responsibly.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Pamatian naton, Rotestimonya It's Sambilog sa mga nakainom It More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako galing si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako yung problema, hay, hindi normal lang akong pagkawa. Tag nakilala ko ang More Power, Kopi, sige na akong inom, nagbalik sa

0: ang maraming mandaan ang lasa at maraming mandaan ang binipit sa itong lawas dahil no sugar imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at maraming binipit sa itong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Biokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Yvonne Gold Coffee Mix.
3: Ako si Clarice, nagapangita ni Kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin, may free collagen, gutatayan ka pa.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. D3
4: Bio. Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabuti ka.
5: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic and Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marta. Sa mga palamang butanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kay atong pamatian, si Mr. Juan Antriation of America, kay si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
6: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
7: Hello, my name is Ron Antriation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
5: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sa Life Extension Intuitive Medical Clinic and Pharmacy. Kag ining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong nga hapon makabyanan, aton ginapadayon ang aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach na aton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sa nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod paghihapon ng aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa. Since the beginning sa aton nga program until sumong sa inyong mga palamangkutanon, ang text text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
9: Yes, John, thank you, Gid. And thank you, Gid, sa atong mga loyal, Gid, ng mga tagpalamati sa Simingation.
8: Okay, pag-istoryahan natin liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, na this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara, kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa nga atong Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya gusto natin matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang dami diri balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay ang aton diri nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang natin ginasourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na natin for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation Makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang ginakerry lang natin. So we take time to import din Makabyanan, ma-extend natin ang the best nutritional products sa atin ng mga pasyente. So ginakombinar ini siya sa atin ng mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa atin ng mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapacheck up earlier kag ma-prevent natin gilayon ang pagtugas ang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas. Kag don't forget, magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Ang muning rason kung nga nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation, this is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
5: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamang butanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
10: Beacon Funeral is now in Makatoklan, Corner Diversion Road, in front of Green Gas Gasoline Station, besides Southside Tower. Text or call 0947-891-1574 or 0963-890-6784. Owned and managed by Danny Beacon and Alilin Tanunan Beacon.
2: DTX 500. Ulang bangkay mo sa prutas at pulay. Umawi ka na lang sa DTX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant. Panglaban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang DTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butik.

0: nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapiling.
2: Cheers sa barkada nating
3: Night Shift, OT,
4: Breadwinner.
2: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
5: Drink responsibly.
2: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.

0: Suling 3, Poblasyon Makato, Aklan, beside Makato Municipal Hall. Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Caligo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakalitugta sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martir Street, Calipo, Aklan.
1: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Caribo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangan pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
2: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
3: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
4: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
3: Yes po. Nakailang kahunan po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
4: Opo, tapos?
3: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
4: Wow!
3: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po pa, uubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
5: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Todo, walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
6: Balik sa aton nga pagpangalagad. Oras, alas 8.42 na. Parehas ron niya sa LA. Nga mangota naman, isaga-isaga nga hinuno ko na matapos na yung tulay nga naubra. Abi, pangabay lang kung gasako ka mo nga matapos. Haman ininyo, buligan lang kaysa magre-reklamo ka mo nga wa, mat maubra. Oh, come on. Tama ka, Rubili Miyaba, hindi dan nyo. Kung tama din gitong tulay, agundi kong tiniyog kong emergency case from Napti, Batanaklan, katunong jet, gapamatig it permi. O, thank you sa mga taga-barangay Napti. O na kay Mark Andro Patricio Makadangdang sa mga taga-Napti. Tama. Kung emergency matuod, sus, kalisod-lisod ta na. Minutos, abi, kapin kondong sitwasyon na between life and death. Minutos, importante. Sinigundos nga ni importante. So, babahong nga bagay, yun may tulay. Agrong economic development it batan. Kay magdasig-dasig man. So, kabay pa, buligad at pangamuyo. Rin man ang atong ay bulig ka ra. Mga muyo kita nga matigayon gid man dong tulay nga ron ay pag hindi madayon don ay nako may ana ron nga impact banwa may impact ron sa daywa nga ron naton nga ka si former congressman Ted may impact ron kana kapin gid kay congressman Jojo Ang may negatibong impact ron mahambay tawo puro malagali kamo promesa puro kamo sukat-sukat agwa man. Ngayon, dapat may makita nga may huras dong pumuuyo before 2028. Good morning, Jet. Regarding sa kandidato, tibyog sa istansya. So, nalibre. Rong istansya, bangod, puro tibyog. Rong enkwentro. Buko tibyog. may oposisyon. According sa bylaws ni Tibyog, pag sumubra sa daywa o mga nagakandidato, automatic na suna libre. Ay nako, makagwapo. Ayaw tatapati sa bylaws ni Tibyog. Long time ago, wow, taginasundar ang bylaws ni Tibyog. Dahil wala pong suna libre. Last election pa, diniklaraw ni that, ni Congressman Joven, what suna libre? Ah, what suna libre? Wow, tat mga seniority makaroon ka ginatawag. Dati. Oh, ginasunod pero makaroon wala na. Wow, tat seniority makaroon. Wow, tat mga suna libre. Dapat may official nga kandidato. Agko nagtaliwan nga adlaw, o ginabasa kon kinyo man, dong official nga lisa, Tibyog Istansya, grupo ni Richel Militar. Dahil dong gintan out agin basihan, loyalty.
5: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
6: Ay, pero Tibyog ba tagihapon sanda? Pero hindi iso na libre. Dahil pag inkilaga kat partidong ikaw rong opisyal nga kandidato, natural dong support at partido una, Kimo. Good morning man kay Igbata Di Doria sa California. Sir Ed Sabal, happy monitoring sa California man. Kay Mr. Manolito Manalo, always watching. Thank you, Gizara. Pa-shout out si Madam Heidi Joyce. Nga nagapamati man daw. Ayos, arbitory. Kay Auntie Dailin Ong de Filipino na sa Libtong. Good morning, Gid. Makakarating, Auntie Dailin. Makakarating kay Juanito Nonong Reyes. Aroy mong pagpangamusta. Tama, kamigjet. May negative, Gid man, kung hinambay ng dagid, gin-announce pa tapos wa gali, naloko na. Sigurado gitaron Tres Hermanos. Wa kamo-kamo niya sa LA, ginaayos ang karsada, ginhawak at pasimento tapos tadtaron ka ham. Akaham. Ay, sus, Maria Kagusip. Actually, bawang iniro mga ham nga ron eh. Disgrasya baga, oh, come on, dapat wala mag-ayosa, good, puro lubak para di makapadagagan it badasig itong sayakyan. Di baga? Nanuman nga panamion tapos butangan kaham kundi binaghak kaopinyon. Oh, come on, Rubilim Yaba, hindi Danyo. Bujong Eleanor de Pinzo Reyes, good morning sa mga taga Dayway, JJ Bujong Panay. Nung Art Calzas, good morning nung bow. Good morning din nung Art Calzas una sa Kwan, Iloilo. Nonong Kong, Joris Gob, William Mayor, mani Tres Hermanos. Taganaawon pa natin do, imo nga ron nga kwan. Pananawan na Tres Hermanos, Nonong Kong, Joris Gob, William Mayor, ay nagibinaliban man si Mayor Joris nga, hindi tayo makandidato at gobernur. Todo balibad man si Mayor Joris. Hindi tayo makandidato at gobernur, ay may one term pa imaw. Good morning, good classmate, Michelle Pereira Erinia, Rex Bautista, Isbe Rex, Pahugam, Anait, 1 million. Ambay ni Konsehal Hel Reyes, o Engineer Rex, pahuga man ikon at 1 million na ikakandidato. Good morning, Jet. Pa-shout out ako iya sa huyaw-huyaw kay J. Lord Ihoy, Jan Lina Masalyo, Rick Torrey, Gerald Cuasto, Jinalin Cuasto, Erika Jean Octavio, grabe gidon, pamati king iya. Thank you, Jet, sa mga taga huyaw-huyaw na kay J.R. Cuasto. Sa Thailand, Madam Chile Temporasa, happy monitoring man. Dali lang, plus tataan na eh. Iya kita sa pihak. Ay, pabati natin kinyo rong natabo kahapon sa Senado. Ha? Mayad nga gahon, Jet. Rokotan na, Jet, hay. Mapa-operate man baga dayon ron kon mahuman. Ano kung sa naluok human nga uwa nga operate? Uwa pagid. Ha? Dito convention center. At pwede mataron pag nahuman yun ni Mau, anytime pwede mata magamit eh. Nung convention center. Pero, hagos mostly ko project na, nakatiwang-wang pa. Dali lang kita, ano ra. Dali lang kita. Ano ba ra? Karoon ko lang galing, ano ra, engineer voices. Ano ra nung Bernard? Karoon ko lang galing, basa ko to man ha. Pinasahi gid pirmi si RB. Sobra pa sa mga hula. Ah, nagahula-hula man igmaw. Basi tulay sa Katiklan ng Boracay taruan ng gustong hambagon. Dong tulay nga ron sa Boracay Katiklan. Taganaawon ba taron? After 2 years, Base gulping may tumindog buyang tulay. Ah, sa katiklan aga Boracay. Good morning to Jet. May balita sa Manila, may fake kunong welding rod. Hindi man siguro. Kaya nga ginapat check kung dapat. I-check dapat doon ita local government unit. Pero mga ginagamit nga materyales sa itong tindahan. Wakita na ilaro na tabo sa Angeles City, Pampanga, matabo ya katon. Paki pamangkot kay mayor. O naman, ang iba na swilduhan, ang iba, wa. Ano ba, Rokwan? Ano ba ang problema nabasahan ko? Sa IPB mo malang nabasahan, gali. Late eh. Dapat kay ina kunta. Sinuro wa maswilduhe. Ang mga empleyado. Agamat wa maswilduhe. Na ulihe. Loyalty rin nabasihan ka to ng Jet. So, original team yung sikap Daisy. Andrade. Agarin pa ka to. Sikap Daisy ta. Hay buko na sikap Daisy ka kanila itong kapitan eh. Tapos yung taro ng term. Makagwapo. Madaog sa papirde, wagin gahalin sa tibiyog. Isa pa, bukot original tibiyog sa naimilitar. Ito ay atong kutanon si Richard Militar kung bukot original tibiyog. Hibaygan lang dong grupo tibiyog, opinion lang. Opinion malatay, ma'am ni makagwapo. Ay, wow tay, mabuhay ta nga rin yung mga seniority, ang mga suna libre. Wow, taron, mabuhay yun, wagin na practice man. Itibiyog. Ang bago nga ni 2025, naghambay nga ni sa press conference pa. Press conference, ganyan patawag itibiyog. Naghambaw ta si Congressman Joven Miraplos nga, wa, it suna libre sa tibiyog. Walang suna libre. Nga ni, what suna libre?
5: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
6: Depende. Sa liderato, tibiyog. Pero kung ginasunod, gidong bylaws, wala. Nagpanawagan nga ni si Sberex nga nahack ro ng IP account aga nagapangayo it kwarta tapos pangayo anyo pa si Engineer Sberex kalokata. Base Karagon madaog si Gob sa istansya kung ibagon dong kapitan tama. Din nga ni rong mugaka ni Congressman Joven ag ni Governor Joen. Wagid sandaga nagadaog sa istansya. During sa natabo nga meeting nga ginpatawag ita atong gobernador, ginprangka kita si Kapitana Daisy. Nagatinao man kami proyekto sa istansya. Pero mga ginapabuligan ng mga taga-istansya nga ginadaga sa Kapitulyo, wagid ginabalibar eh. Kung mag-eleksyon, ginapalitsunan pa. Pirdi man gihapon. Pero si Governor Joen nagdaog man tayo maulas eleksyon sa istansya. Pero si dating Governor Congressman Joven, perdi kita permis sa istansya. Ilang beses yun da. One time, inambay may ni Congressman Joven, ano ta, Daisy nga, house iya kung adlaw-adlaw. Kuwang lang may opisina kaya sa Kapitulyo. Pero, pag nag-eleksyon, perdi man gihapon ako sa istansya.
5: May punto ang bawat komentaryo. Jujet
6: Reyes. Alas 8.53. Now, balik kita at Senado kahapon. Oira, ginbasa rong listahan banwa. It mga kongresista nga kuno bumaton it mali malitang kwarta halin sa mga flood control project. Si Senador Rodante Marcoleta, sinosin o sandara? Hanot dong! Ang
7: tunay ng mga congressmen na nilist down nyo sa paragraph 43, babanggitin ko na, salitaan nyo naman ito eh. Ito yung mga nag-deliver po kami mismo sa bahay ng ilan sa HOR at yung iba kinuha nila sa Unit 8 o Unit 9 ng Polo Club Townhouse, Forbes Park. Sila yung mga sumusunod. Benny Abante, Sia Adyong, Jose Abares. Dito binabanggit nyo kung saan kinuha eh. Halimbawa, si Benny Abante kinuha niya sa House of Representatives saka sa Townhouse. Si Sia Adyong, mga congressman po ito, House of Representatives niya kinuha. Jose Alves sa Forbes Park House. Jojo Ang, Townhouse. Julian Barroa, Townhouse. Ace Barbers, Townhouse. Ching Bernos, House of Representatives. Arlene Brosas, House of Representatives, Townhouse. Franz Castro, House of Representatives, Townhouse. Joel Chua, House of Representatives. Manix Delipe, House of Representatives. Ito nga, si Lima, townhouse niya kinuha. Dan Fernandez, House of Representatives, townhouse. Janet Garin, House of Representatives, townhouse. Don Gonzales, townhouse. Jay Kong Hoon, House of Representatives at townhouse. Jerry Luistro, House of Representatives. Raul Manuel, House of Representatives and townhouse. Ito yung mga anong makabayan group na sinasabi ni Senate President kanina eh. Manuel, Raul Manuel, Franz Castro, Arlene Brosas. Ito yung makabayan black. Na nagsasalita sila.
6: Na karon yang dong hasta dong. Duin malang dong nungin basa. Oh, mostly karon hay membro it makabayan black. Ha? Ah, ngarong kwarta binuog sa House of Representative ag sa townhouse. Na-mention na naman nga gani Congressman Jojo Ang. Ito kung naging buong kwarta sa townhouse. Di, kung nga pamati si Congressman Jojo Ang. Anytime, pwede ka kasaligbat Congressman Jojo Ang. Actually, hindi na yung mananara. Si dating Congressman or Congresswoman Makaron Janet Garin, iyaman nga ni, si Congresswoman Barundat Iloilo, na-mention na naman nga gani. That's why nga nagpalimot kaso ra, sa nang 18 nga mga marino nga ra, nga nag-akusar. E di ako nung nag-deliver sa narata mali-malit ang kwarta sa ginpang-mensyonar, nga mga membro, it House of Representatives, magkagabanan ka ra, haningid sa party list!
8: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo!
6: Eh? Ay, nako. Ano ba ni Ro Isuya Plohen? Hi guys, ano man siya? Wa man nagdaog sanday kong Joven, halin pa ka to? Nga busog man nga ni rong sanday former mayor Templo ni Ibo Kuno. Wa sanday kong Joven karon nakapangutana sa nang mga sarili ko naman, maurundo yun? May punto ka man, Ro. Pero rong ginahambay nga may bylaws? What by? Depende nga naman ako sa liderato tibyog. Ha? Depende sa liderato tibyog. Wow, tata mga seniority or mga seniority or mga sulalibre. Wow, tata. Mauron nga istorya sa kung buhay siguro si Atty. Alin Kimpo base. Masunod pa rong bylaw si tibyog. Ay, wow, tata si Atty. Alin Kimpo. Wala na. Wala na po.
8: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
6: Dinambay ko bilang adlaw, madagagan si ex-Mayor William Latsikat, Congressman. Pagmaday ng flood control sa June 4, ang kaso. Eh, si dating Mayor William, kung may chance ba si kung na makapangutana kita ka na uman. Ha? Kung may chance ba si makapangutana kita ka na uman. Agad bagantayan nga ra sa SUNA. Pwede resist makarundo nga Senado aga Kongreso eh. Ha? Resist makarundo nga Kongreso. So mabalik dong Kongreso sa Hulyo. Ha? Ay magakonben dong lower chamber, upper chamber, dong House of Senate at House of Representative. Ay magadeliver na naman. Ita ng State of the Nation Address si President Bongbong Marcos. So sigurado kita, ha? Nga maistoryahan nyo man. Maistoryahan nyo man na ma-mentional guman sa anang SUNA wrong update sa flood control controversy.
8: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
6: Agba isa bon sa anang SUNA bagay. Kundi, o SUNA na nga ito nga nag-umpisa rayon doon investigation ay mahiya naman kayo. Di ba? Dito hambay ni Marcos eh. Mahiya naman kayo. Base sa buong sa Hulyo, hambay ni Marcos, mga walang hiya kayo.
8: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
6: Hindi na mahiya naman kayo. Base kung mga walang hiya kayo.
8: Mga pasaway sa lipunan. Sa lipunan. May rest ba na? Radyo, radyo todo.
6: Good morning, Gid. God bless you always, man, engineer. Cesar Gomez Taiko. Kaya, judge nyo, buddy, Marin. Judge sa buddy. Oh, good morning, Gid. Kung may seniority, dapat nag-gubgon si Attorney Boy. Tama, Bill Arsula. Kung seniority, ah, matodong ginasundan. Galing ay, ah, hindi, nakapungko na, B. Ah, nakapungko na, B, si Kwan, eh. Last lang, last term, abi ni SP Boy, High Court 2025, ah, natapos yun na ng term. Ay pangayaw tabing term ni Gobjo Bento, Gobjo Ento eh. Nakapungko tabi si Kwan eh. Naka one term tabi si Governor Radyo and Mera Flores, Madam Bill Arsula eh. Ha? Naka one term tabi ang papanaugon mo, pasakaon mo si SP Boy. Ha? Roana si Rumputan Bagon, hay sa pagka Vice Governor. Te, in, ay una man doan ang Kwan, pamangkin. Siyempre, pamangkin ni former Vice Governor at Congresswoman Billy Caliso Kimpo, si Vice Governor Dexter Caliso. Ay may anda matabiron nga kuhan kasugot. Ngayon di uta si, hindi, tapos yung clear term ni kuhan eh, ni Vice Gov eh. Hindi, yan ba ko nga ni, nakapungko na si Governor. Nakapungko na si Governor. Naka one term ni Mau eh. So agang papanaugon mo, si Governor, agapasakaon mo si dating Vice Governor Boy, hindi yun pwede. Eh, nakapungko na, abi. Nakapungko na si Governor Joe nga Governor. Naka one term na imaw, eh. Ang manaog na imaw.
8: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
6: Hindi na po, hindi. Sagamat, nagbaskog ng signal nyo. Sanabas. Wow, thank you, Gida. Ah, okay, sanabas. Mayor James, kuno haman kunoro iba, haswilduhan. Agaman do iba, hay, tawagin ka na si Mayor James, kuswildo-swildo nga ra. Ay, total, gapamati man si Mayor James Solano eh. Ay, ro iba ko ng empleyado, huwa maswildo eh. Ro iba, haswilduhan. Sige, tawagin ba si Mayor James? Ay, kainapin mo nagapamati man.
8: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
6: Hambay ni Judge Buddy.

0: nga mga instansya nga do manakaw ay nag-ako nga nanakaw, imaw nanakaw, ha? Pero kagabanan ay wa kita nag-ako, ha? Nga nanakaw.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Pag umabot kami at 18,000, madagaganda yun si Juris nga ron sa GOB. Ambay ni Tis Hermanos na ron, ha? I see. Gets ko na. Thanks. You're welcome. Nakontak may mo dong? Dali nang gina, ha? Good nga, ipasabata kay Kwan. Ipasabata kay Mayor James. About sa swildo-swildo nga ra. Bukon man itbilog naman siya, perde si lolo ko aga banwa, taro naman siya, barangay malangrong istansya. Aba ni Jokes, makabinta, kay ina sa nag-taut komento. Bukon man itbilog naman siya, perde si lolo kong ag banwa, taro naman siya, barangay malangrong istansya. Tama ka. Si Mayor James, siya sa linya. Mayor James Solano, sir, good morning.
2: Good morning, katudod jet, no? Kisitanang yung pamati, bigit sa ako nung makasimanwa nga palanggaya sa akong banwang nabaso.
0: Oh, aba na naway. Ipamangkot kay Mayor James, kung pamaan nga iba na swilduhan, ang iba wa, ano ang problema?
2: Okay.
0: Para maintindihan, itaga nabas, Mayor James.
2: Okay, good morning, no? Asato na, no? Oo, nasilduhan niya rin mga mga working kwan ra, kaya sa musipyo, no?
0: Okay.
2: May mga working casual kita, no? At mga working nga rin sa musipyo, iba sa barangay nakabutang.
0: Job order da?
2: Oo, job order.
0: Job order, okay.
2: So, dero ka reklamo, no? Pero sa akong mayor's office, no? Tanan nga mga GO, di ka rin nga sa nagatrabaho iya sa opisina, tanan, no? Puro yan sa mayor's office, dero uwa pa. Through mayor's office, uwa pa na silduhin rin makaroon.
0: Okay.
2: Kasi kung tanan gin ribabi ay iya gin charge mo may taga sa barangay. Tanan-tanan nga mga sagwa nga mga GO nga mga tang na assign sa kabarangayan ay iya nakabutang sa mayor's office. So hindi pwedeng masulduan do iya sa munisipyo nga gaobra. Ako sa barangay hindi, di ba? Kasi pareho mo sinag na under sa mayor's office. But makaroon, kinapailiyahan ko sa dara nga pasulduhan tanan-tanan, no? Nagkuhan yung kami, kahapon ni Tatod nga accountant, agatong budget officer, no? Agatong treasurer. Ngayon, pasulduhan yung sa dadada. Tapos, aro, basi kung ma, sa, may aton nga, ano nila, mag-renew. So, mabuhin-buhin kita sa barangay Anay. Una, no, dahil nga ni nga sa budget kinapaigo-igo na to dahil kay baan nang tabi ya makaroon ay nagsuot ka nga nag demand aro mga dating GO mga saka ko na GO pa yan.
0: Okay.
2: Ito, ay nagdemand nga ng contractual ta.
0: Ah, okay.
2: Oo, so nagtaas na mga sildo.
0: Nagtaas yung contractual yun abi.
2: Oy, dati abi, ako na ta sa ako na nang
0: aga mga contractual kara ay kung may chance ay sandaw na masunod ra sa linyada nga mangin regular kung qualified.
2: Oo, ay dati nga ako ro mayor sa kuuna nga tay akong contractual matsa pilang bilog ta. A GO ta tanan. Ay magaro pagsugod ko ay abot ang
0: contractual.
2: Ngato nga nag-contractual agro ra yung mga gobra mga GO nga ra nagreklamo man na kami wa ta pag contractual atong ibang ato nga hindi mat masyado ng trabaho, ay nag-contractual yun ah. So, tanang sa dara, sa iyog man kita, tanang niya naman yung mga pamuyo at mga matrabador ay agatrabaho ay gusto man na magtaas si sweldo. So, magusto man mag-contractual. So, makon, nasa ste, gina-studyuhan doon na dahil, mga rin, paano na nato, hindi ko man mambangahalin ka mo ka na, bayluan na ito nga mo ka na, basi magambang kitang kapamulitika, di ka na.
0: Oo.
2: Diba? Ay kung panabaan mo na ito ng contractual dati nga ito, araw da, makalang contractual papaubos mo sa GO, reklamo man. Sa ilang muntan na ito reklamo, una sa Facebook, kung siin-siin yun lang.
0: Correct.
2: So, mga nga, ginahugan na ito, ginilihan na ito nga matawan na ito, solusyon na ito, win-win solusyon, para yung ginmakumudar na ito sa nda. Plus like kahapon, nag-meeting kita sa ito nga mga school board, diba? Kasi magkaroon sa school board dito nga mga mistra nga nakatapos ay hindi man ikaw pwede makasugod sa maranking kung hindi ka mag-agit school board.
0: Oo.
2: So sa kabuon niya sa Nabas nga nag-graduated it mistra
0: Agpasado.

0: Pasado man. Pasado.
1: Nanay, oh. Ginakumudar na mo na nakunda.
0: Sa school board, pan, rogamit.
1: Oo, ginakumudar ko sa natanan kasi kuha ko na ilang nga may maiwanan ba kanda dahil sa pag-abot sa ranking.
0: Nga ni Tis, andat ka manaba ka nga ni Swildo. Siyempre, anay limitado man ang school board pan, di?
1: Oo, dati 8,000 akong ba kanda. Mga nag-adjust na nakapot. Nag-istorya ito na, ano, ba tao, nag-arrive sa 5,000 niyang. Kung may time sanda, hindi man ipuload sanda eh, ato nga supervisor, para may time sanda nga,
0: maka-extra.
1: Try ibang kwan ba sa guwa man, nga makadugan.
0: Sideline, maka-sideline man sanda.
1: Maka-sideline man sanda, ay maroon nga ni nga, di ka na sa ato nga sa atong badwang nabas, kaya inyo, ako sana no, buligan yung kita, intindihan kita kasi, wapas ka kung wama ko na ilang, pabayaan ako ng ibang tao nga ra, nga may kapabul, kapambliman nga may ka, tao man sa atong banwa.
0: Uwa ka ta J.O. nga pinahalin pagpungko mo, no? Nagdugang katik J.O.?
1: Nagdugang. Uwa ko ka pahalin.
0: Okay.
1: Oo, kasi ang bago nyo yung umanandang naman ay tapos ka ko na nagdaog ka man ay amanit. Eh, pahalin nun mo pa. O, di ba?
0: Mga pila makaroon ng job order. Mga pila job order. Saing ba na ba na yung ha?
1: Tara.
0: Aga contractual.
1: Pero J.O. nga sa nabas ko na itong tampasugtaan. Kabo, tara. Ay... ro importante ka na, at least makater na itong sanda, matapos pagpangabuyan, dahil nga niya nga, una mismo sa local code, nakabutang kinangan usuyan ni Mayor, trabaho ro ang nakasitwen, dahil kung hindi abot ang mga kapalpakan niya mabot sa
0: ito. So ano ro ang nakasit up itrabaho, aga pag panwilduhan, ano ro sit up na da, 15 days siyang trabaho? Bugos-bugos?
1: Ay, siyempre kung katrabaho sanda, no work, no pay, di ba?
0: Correct.
1: Oro yun do ato nga GO, no work, no pay. Ang makaroon ay, dati ang biyay, maski sinuga taga bogus sweldo, di ba? Makaroon yun taga biyay, ratong tag-sistema ka ako, nagkuhan mata nga. Rugabot at sweldo, mismurta rugatrabaho.
0: Okay.
1: Mismurta ay sanda, personal, dahil nga ni, nga mabudlay, kung hindi it maroon, kung presidente, ay corruption nagagawa. Diba?
0: Ay, abo, tabi nga mga GO nga, nag-sweldo at kinsinas katapusan, tapos ito ta nagabiyahe, at tricycle gali.
1: Oo, mga nga ni, may unagid man kang kung tanawon, pero nang rason, natapos mo naman mong trabaho, like ibutang mo sanda sa eskwilaan,
0: okay.
1: Magpanglimpyo sanda to, tapos na ng trabaho, tapos ma-sideline man sanda, dahil matod, sweldo mo lang kung mag-6 ang gatos mo lang ayos ito 50 siyempre
0: pero masubo ka ron kung nag-acto sa munisipyo kinsina sa katapusan niya ta
1: amang din depende may unang mga timpo man nag-acto matasang dara maski bukunta at kinsina sa katapusan
0: okay
1: gatos siya daw na para may kung ano man makasutyon sa munisipyo sukukon man sanda
0: Kimo siguro nasa nabas ay sa iba
1: ay tao nga usually pero usually gate kung pasabi sa eskwilaan ang dami mo nga andang officer in charge like andang principal imaro ka obret andang kwan andang ano ron accomplishment ag napasa din iya may pirma ron din andang principal like sumbago na ito kita katrabaho kan daron ag sa barangay pagit
0: okay so ano paano natin ginapaigo-igo ay limitado man natin yung kwan budget ay, sa PS
1: ron, seren mo katudujit na abo man yung mga kwarta nga awa na nagagamit, di ba? May mga kwarta kita nga kung tiyawo na ito, hindi na tinago mo lang na awa nagagamit.
0: Like, savings, mga savings.
1: Maintenance, sa lugar nga niyawa man yan na maintainer kasi hindi yung dapat may maintenance pa. Ay nabutangan niya git maintenance. Ay, so kung pwede ay, pwede na ito na igamit di karong like sa maintenance sa plaza, di ba?
0: Oo.
1: So, yung mga kapanilig, kaya una, mga panay, di karoon din natin ni Iguan.
0: Ang inyong plaza nga, kadumdum.
1: Ang kayag mo mong plaza. Atong plaza, mga kayag-ayag ko ta.
0: Ay, ama ni Toto Joy ni Maglunso, madugo man akugang do street light sa plaza.
1: Wapa. Pero yung takaroon nga, ang ba ni atong amigo,
0: ay idol kayo na binanakaray.
1: Butang hanggit, iyata sa banwang rabo, tara. Agro plaza, matujay, punon tara at sular.
0: Okay, ama binanay, good morning sa idol nga lababol, Mayor James.
1: Ang bayaw na tugat na to, dahil maabot yun, iyaw doon, maabot kami karoon. Kinangan naman nga maabong iwag sa atong plaza, hindi tambay nga tag-iwag nga lang ginagamit at mga nga ginakot ito atong akil ko, kundi mabutang
0: sular. Sular taron. Sular power.
1: O sular power, basta sigurado kita.
0: Tag-quality taron, quality tanga. Tagbukon na it. After it 1 month ay wagon ga kilo lagi mau.
1: O pisok-pisok na yun.
0: Tagalin ta ba yung aruan na tang warranty ay tig tatlong tag-on ta?
1: Oo.
0: Di ba ka?
1: Oo. Doon may pugos man ba?
0: Doon may pugos ta?
1: Oo.
0: So ni nga mga savings. Kara kita gabaw sa mga savings na ton.
1: Oo, sa mga savings. Oo. Agi na idean man to aton doon nga kwat. Sa aton nga accountant. Sa atong budget office no. Sala mo ka to budget no. Kung abo man yung savings na gitinago mo ta, hindi mo ta magastos. Aroko waga pangutan naman kimo matuwa mo gastos na. But kung ginastos mo nga ni kinangan, asunod na may mga dokumento nga nakalalay di ka lang nga matuwa nga gastos mo kasi corruption niya ni. Mauro nga ginabantayan natin doon niya ron. So ako mismo ay wakon ilad korapya sa itong Banwang Nabas. Agro importante, rutanan natin yung mga pamuyo ay malipay man just in case maski papano nakakabulig man sa itong munisipyo at masyuldoan mas kaya may kapapano, masyuldoan man sa tama, kasabit man sa dait. Kwarta man ang damis mo. Doon yung mas manami nga nga gabuligan lang kita, maski isang kuruti yung sweldo, but makaroon rin reklamo ang kimo na nga wapat at sweldo ay tama, taro na ako mismo makambay nga wapat ano. Ano rin at mayor's office?
0: Inaman nga ni.
1: Ay, nasisweldo ang tatanan taro. Mayor's office malang ka.
0: Ina pa nga ni. Ginuna mo gito iba, bago rin mo opisina.
1: Ay aga kuliit yun ako mga empleyada nga raya sa akong atubang ay puro man sandara kaswal.
0: Eh di ba rin mga gwapa man yung mga empleyada na?
1: Ayo mga gwapa ra.
0: Bisan magkulit, gwapa man gihapon na?
1: Oo, mga gwapa man, nagwapo. Puro problema ka raya akong may kampod ay. Mga pariti ko. Mayroon lang nga katudujit ang bayan ro. Di niya ro niya nagpapot. Nga ga panitsul doon nga ginal. Idihan ko mato na.
0: Okay. Now, Mayor, kahapon na bin, ambag mo, ay ginatalakay ko ng anti-rabies vaccine. Sa Nabas, libre anti-rabies, what problema rong stock? Pero taga-Nabas siyang.
1: Ay, tama rin, taga-Nabas siyang. Ba't may mga unaman nga mga taga-ibang banwa nga kung kisa ay kinangan kita ng dahil, ginatawaan kita na mo niyaman. Ginapangkumanti na cater man namon. What, ayara, adlaw-adlaw tahinga na yung mag-injection na kami to sinta, siguro yun.
0: Wow, grabe.
1: Kada schedule ha, kada Martes at Biyernes sa Biro schedule, may unatig 80, may unatig mga 100.
0: Ay, yan sa province, yan itig 30 lang.
1: Oo, ay, yan ta diretso tara. Kasi kung maka-injection kahit first dose nga, 80, agi yun, 80 ta, apat taro nga sunod nga, na nakakuha nyo taro, dun sa diabetes.
0: Very good.
1: Then, schedule ay,
0: that's why nga, hambay ni Tres Hermanos, oh, Idol Mayor James, good morning. Taga New Washington, tas si Tres Hermanos, kiningaran mo ko, tataga Nabas.
1: Ano nga niya, katotodjet, no, nga, ako nga niya, ginaidiyahan ko raro visuals kung ano nga, dapat rumaginan, makaroon niyo tabi, masikago siya tayo, ginapainjik siya ta, masi sa kuring, So, that's why nga, nagalubor, ato nga, ginainjik siya na ni, tantay rabies vaccine niya, nagalubor, dahil gani nga, maski na, nulat nga, sang kuruti at ay, pa-injection nyo lang, dukan, taro tawa, be. So, mo nga, nagagastos kita. Dapat ay preparahan kita na tato nga munisipyo, makisiin man nga munisipyo, dahil nga niya, sa adlaw-adlaw ay dayaro ka katabo, nga, firming ka katabo, saan ang pagpangabuhi tato mga kapamuhuyo.
0: Ay, siyempre, araw, may nag-comment iya. Siyempre, mana, ay, may ramon ang Runabas, aga, mga naangan, ay basi, maunat at City Runabas kaysa Kalibo.
1: Hindi man, hindi man mag-city rin na bus katudjit, no? May mga requirements kita sa pag-city, but tinguan natin ang first class, no? Agwit nga maging first class atong second class yung kita mga...
0: Ay, halimbawa, inaon kinyo, inaon na Bikimoro Ocean Park, unaon Kimoro Disneyland, unaon no 5,000 rooms nga hotel, unaon no housing, ay kung niya, no, parang problema.
1: Then natin tinguan ni Agod, pakita yung natin nga maging industry friendly kita nga hindi man kasama dito atong environment, Agod, maging manami ro tayo yun ro aton nga padayagan sa atong Banwang Nabas ag i-regulating naton nga kinangan ro aton mga taga Nabas sa pag-abot sa mga trabaho ay sanda mismo ro i-priority ko ro yun yung mga nag-invest sa atong Banwang Nabas no
0: sa pilang adlaw Mayor James eksakto tara imo nga ron nga kwan imo nga trademark nga ginagansang sa Nabas nga pangibabaw na bas. Pilang adlaw mo tod mangibabaw kita na bas ngara.
1: Mangibabaw mapilit amo kita rang tingwaan no. That's why nga ginaisip na mo ter may makalunyo man natong ini nambay nga we will make na bas bitter bigger brighter na bas no. We will make something out of nothing din atong inoplay makalon magiging kwanta kita sustaining municipality kita no. Makaya ba nato nga kita yata? Maroon
0: ro
1: ang kina-email sa tumbanwang
0: nabas. Pilang adlaw, may ospital yung kamo sa nabas man.
1: Oo, amon doon nga tingwaan. Nakabutan kami itlugta, no? Naka-purchation na itong munisipyo. Agiyang malang mantanan, no? Sa malapit mantanan. Siyempre, itong mga investor like Iyakara sa San Miguel, kinangan ng dalo ospital yung malapit. So, so ato man santa, open niya may amon nga lugta. Basi gusto niyo BOT, build up transfer, ako na, no?
0: Oo.
1: Partnership kanda total nakataon gid magaton sa San Miguel iya at aton mga sa laboratory nato city scan yang kugang agina lakad naton makondo aton nga sa LTO nato no
0: ay macharo hambay tabi baga ni Don Ramon Angay padayon yang James suportado ko ikaw. Ara, may mga loko loko kita rara ara may nagcomment sa sunod pangibabaw Aklan.
1: Hindi nato hindi kita karon mag-ambisyon mga makaroon abo man mga mangyamon
0: una. Waman, anang hambaw man lang ay, wa mate mo naghambag ka kandidato ka gobernador. Anang hambaw man ay sa sunod ay pangibabaw Aklan. Bayluhan lang man nato no kwan.
1: Ay kundo yun natong ginaisip no nga mangibabaw ra tong probinsya.
0: Kayang kaya.
1: Ang nabas atong tanan nga mga kabanwaan niya. So maging kwan kita kitang tanan nga mga taga-Aklan ay kung tanawon naton ay kwan ba kita agresibo kita nga mag-asinso doon do aton nga pinihinuhon dahil pag asinso naton sa kamaturan nga hindi matambara nga sa katawang kundi tanan kabuliganda give and take yang para sa pag-asinso itanan it is not only para sa pag-asinso at sa katawo may self-interest mga makaroon kundi kabuliganda kabilugan dahil kung puro kita sinsado nga taga-Aklan ay manamero aton mag guan pagpatunan ko atong mga patong probinsya Aklan.
0: Okay.
1: So dahil sa magkabuligan kita, siguro maabot din natong atong mga antom no kada isa ya. Dahil kung magasinsuro taga pamilya sa kapanimalay, hayad din ug daga ko atong nga banwa, din ug daga ko atong komunidad, din ug daga ko atong probinsya Aklan. So buligan lang kita.
0: Okay, sa pilang adlaw may ato nang isa ring ibat ang bagay. Sa pilang adlaw tagaling. Thank you with Mayor James.
1: Okay, thank you ako dudujit no. Sa pagtawo ka ko tayo nga makaambay di garag. Salamat gid sa nagambay no parte sa atong sweldo. Agud magaron ay may rason yung pagid ako na igpiton ko pagid akong budget officer ug aton nga mga department head nga kun si inay inline gaagi sa kandaro sweldo. Nga tapuson yung daan dahil nga ni Haron yun, ginambal kita sa kahanginan, agwa ko na ila nga basta sa kahanginan, gaabot yung problema at itong banwang nabas.
0: Thank you, good Mayor James.
1: Salamat, salamat, katodudit, salamat, salamat man sa atong ako nga itong pamuyo nga nagambal una kay mo. Salamat, thank you, good.
0: Good morning, thank you, good Mayor James Solanit Nabas. Ambay di makagwapo, iya ko na sa munisipyo, hay malag-in, ag magdiretso sa bugangan. Kunta maaksyonan doon dahil kabuhay yun. Hadin pa ko nung kutsyempo ni former Mayor Ray Maribaldo hasta makaroon term ni Mayor Juris. Pakicheck mato ninyo. Inyo nga maempleyado sa munsipyo at kalibo. Dapat lang. May nagapangayo man kang itakon nga full name. Ay may ayuda ako kuno. Nga 9,000 halin sa DSWD. Milyonaryo ka, tawaan ka tayo that is WD, Diyos mayo. Kung nagapamate or nag-text kang, palihog lang maskin 1,000 lang ang imo lang galing doon nabilin. Kabo tabi nga mga scammer makaroon nga ra. Nganidahan kita sa mga text-text nga ra, mga online-online. Basi madali ba ka mo? Engineer Bernardo Biray Moises, alas 9.22, Satod Quino, Tenebra, San Miguel, tatak ng tabang, tatak, Tenebra.
2: Todo comentario. Todo comentario.

0: drink responsibly.
1: Sa oras ng pagsubok, nagpapakita ang tatak ng tapang para sa pangarap, pamilya at bayan. Paalala mula sa Hinebra, San Miguel. Drink responsibly. Kapin

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Quarry 18, taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manaming gidara ako nga pamatyan tungod nga ni nga dati gita ay galinumog ako, daod lang tumudumag ako at power baga nga rasa ako nga was medyo latang gulay at ako pinag daod lang. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sip hasta makaroon ay gaininom pag-ihapon ako. Napasagamat gita ako sa More Power Probiotic Coffee kapi nga rin tungod mabalaw dito ang binipisyo raan ang gitao kakon ag busanda ako nga pag bawas ay regular gata do adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga raan ang binipisyo nga rin abog kita sa atong kuyawasan nga nagtao gita at kabaskog ag tapagsik sa atong kuyawasan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo; Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan; ANC Drugstore, Calibo Shopping Center; Joy Joy Store, Tangalan Public Market; J3M3 Drugstore, Banga Public Market; Diding Vegetable Store, Numansha Public Market; Niknik Store, Libacau Public Market; Pukid Store, Atavas Public Market; Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center; Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital; Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo; Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha; Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: D3Bio with Physio.
4: Ako si Ana, ifor problema ko gid ang ako na regular nga regla. Bisa, galabot, gid tatlo kabulan bla. Sa pagtumar ko sang D3Bio, bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
3: D3Bio, ang D3Bio, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. Pagkakas mga butika. DTX 500, alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500,
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
7: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
8: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyo inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors, they are licensed medical practitioner that can deliver you care.
7: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.

0: sa gana ay nakakaptan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapiling.
2: Cheers sa barkada nating
3: Night Shift,
2: OT,
3: Breadwinner.
2: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Amelia. Ipaidipagig ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic, Saka Health Practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Todo komentaryo.
7: Live amidst.
4: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. Mga pasaway sa lipunan. Radyo Todo. Radyo Todo.
8: Balik sa aton nga pagpangaragat. May nabilin pagalidong? Dumdum ko ta do. O, nit nabilin. Aran do nga. Tapuson ko lang rado nga. Sinyon to kay na... Ah, okay. Kunta. Wow. Salut kay Mayor Solanoy. Pinerde na parang kalibo. Kunta. Makaroon mayor sa kalibo. Ay, oo. Ama ko wala ng anti-rabies vaccine? 80. 80 per day. Ha? Ah? Ato niyan probinsya, 30 yang. Kunta, kasamit man kami at servisyo. Mo, Mayor James, agod. Kasamit man kami at tupad. Manitri Sir Mando. Shout out sa mga nagatrabaho sa Kalibo International Airport. Bawas yung man flight sa June 8. Correct, good. Mat sa tatlo tayator ibawas. Apat. Hanggang ngayon, nag-iintay ng pangako. Asa na kayo? Kita-kits na lang sa 2028. Tama ka. Randy Samson Sarabia, sa inyo mga nagpromesa nga itong mabalik kon dong Old Glory at Kalibo International Airport. Himbis magbalik kay matsapa urong kon. Bawas na naman po. Bawas na naman it up at yat ang ka-flight do ginabawas human. So kung magwago, te bawas human apat, apat lang. Masubo, tar sitwasyon ko ito nirang airport sa Kalibo. Bilyon do ginasos gobyerno, agarat ang paurong tatama kagid. Sino matudo mga nagpromesa? Ha? Ko airport kira. Hay nanugon. Si inyon kamugon. Ha? Ano mga nagpangako kara? Ay, Diyos mio. Good morning kagid, Daddy Bert. Thank you kagid, Daddy Bert, sa tulong-tulong suporta ha. Salamat kagid, Daddy Bert, tabasa. Pagigilit ang guman kong birthday na makaroon. Happy birthday kay Jared Vega Briones. Nga nag-birthday today. Alin kay Auntie mong Jonelyn Vega.
4: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
8: Good AM Jet. Okay, sige. Dali lang gina. So yun ko. May message daw siya dito eh. Wala. Wala akong nakita. Ma'am. Misses ka uman, ma'am. Wapakot na baton, ma'am. November man, base kung sa Judget Reyes ka nag-send. November man ka send, ma'am. Yosek Claire Castro is asking for evidence to prove the press received money delivered by the Marines. Yosek Castro must have forgotten that the direct and positive testimony of the particulars of the particular Marine who delivered the money is a testimonial evidence in itself. There might be other evidence like object or documentary evidence. Sakto gito pa. Eh, ikaw pa. Judge Marin pa. Matod, ano pa na inusoy ni Claire Castro. Bastante yun. Doon ebidensya. Mabike lang kita, Mayor James. Bawas stress. Med panabas, 80 kalibot, 30. What the? Easy kayang jokes makabinta. What's this? Ano ni? Makaroon da, Ma'am Janet? Ha? Makaroon ba ito, Ma'am Janet, Rosita Riprado? Masadya, Romeyor, ay maayos sa ng plaza. At katulong jet, pre, hagong ang pirme sa panamanawon, always keep safe sa pag-drive, at God bless. Thank you again to Roger Lucero Nagales. Ikaw ba na, hagong man, hagong, ay nagamaniho ka man ita vehicle ita local government unit. Dali ang dong ay may importante ya si Ma'am Janet to ay. Garcia College of Technology Community, congratulates. It's new 12 certified public accountants. Saya mo, congrats kita Garcia. May 12 na naman ka mga bagong CPAs. Sanday Miss Martini Costales, CPA. Mr. Gasel Dalida, CPA. Miss Piliana Amiel Isuga, CPA. Miss Nicolesa Ligaspi, CPA. Mr. Joseph Bal Justin Magpusaw, CPA. Miss Alisa May Minyo Jado, CPA. Miss Vines K. Minaves, CPA. Mr. J. Ralph Nabaira, CPA. Mr. Kian Jan Pastrana, CPA. Miss Cheryl Pilayo, CPA. Miss Maria Anita Yolanda Samoldi, CPA. And Miss Gwen Cheris Samora, CPA. For passing the Certified Public Accountant Licensure Examination given by the Board of Accountancy, released by the Professional Regulation Commission on June 2, 2026. Garcia College of Technology, an institution committed to affordable and accessible quality education and home of the future CPAs. GCT indeed is a better of excellence. Enrollment is going on for first semester academic year 2026-2027. Classes begin on August 10, 2026. Congrats kita sa mga nagpag-asa bagong mga CPAs. 12 bilugid produkto ita Garcia College of Technology.
4: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
8: Good morning, kid. Toto Joseph Tolentino. Ngadlaw-adlaw ginagapamati. Blessed Friday, kid. Toto Joseph Tolentino. Kaya nang dura gali. Una sa Taihawan Leso. Good morning, man. May credibility pabagarong 18 Marines karon. Pabagubag ora ng statement. Kuna. Ibaan si Lore, nag-mark bilyar. Pagkatapos, golping na duga. Anong klase ron? Nagapangutan naman lang si Bagsik ni Juan. Mga didi siyang ron nagapati ag nagapauto-uto. Ayos gid, Bagsik ni Juan. Ayang-ayang na beto niya chimpo eh. Si Makagwapo gapangutan na. Oh, kagawad Ritzel militar nagapangutan na si Makagwapo. Tag-una mo ko nung kandidato. Hay siin ka nga, Juan. Siin ka ko nung partido. Nagapangutan naman ang imaw ha. Pakiya sabi kay former kagawad militar kung kanyang partido mo kat nag-umpisa imaw. Pakikuan nang misis mo na ako kung nasin ka nag-umpisa. Dun-dun Cipriano. Kagawad dun. Good morning. Una sa Happy Friday man. Una sa Mabilo Kalibo. Ah. Okay ya. Ayos gid.
4: Mga pasaway sa lipunan. Sa lipunan. May respak na. Radyo, radyo, todo.
8: Ma'am Lilian, wa pakot na baton, Ma'am Lilian. Send mo yung uman. Hinaga ko rin basahon. Wa pakot na baton eh. Good morning it kaya dating SB ag SP. Lilian, baby, Kimpo, Terol. Katulong dito sa Poblasyon Kalibo, si Normanok Itibiyog. Si Kapitan Neil doon, siyempre. Si former SB Binjoy Prince o si Barangay Kapitan Neil. Si Juan, si Kapitan Neil Ana Tibiyog. Natural. Pero iya sa kampo ni Ted Harisco, aga kong Jojo, matsaroan lang agi na padagagan ay si Binjoy Villanueva Prince sa pagkakapitan versus Kapitan Neil Canelario. Ay, sa Tibiyog, imaw. Pero nga, bagong kandidato yata sa grupo ni Kapitan Neil, dumabugos kay Kagawad Kim Chanya Milgarejo, roana nga magugang Toto Christian Milgarejo, imaw ro mabugos, ha? Nga makandidato Kagawad, ay tapos yung term ni Kagawad Kim Milgarejo, manaog na imo December after ita election sa November 2. Update development kung mga insidente, aksidente nga nagkinatabo banwa. Sa Binog Provincia sa Nagtaliwan nga 24 oras bantayan si Manamon nga mga news and public affairs program. Nangin ka partner sa technical side engineer Dingdong Rubiso. Sangangan ko Binog Foresight Radio Todo Aklan. Jet Reyes po lamang. Nagaiwan na ni kinyo temporaryo it mahidayton mahilwayon mainit nga gahon. It Biyernes, Hunyo 5 kita trabaho lang. Walang personalan banwang nagatakilid. Mangin hilway ka.
4: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. Malapasaway sa lingkunan. Lingkunan. Inyong napakinggan ang Todo Comenta.

Macho Todo. Macho Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga Andagaw. Sa paggamit ko karaya ng More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog ako, adlaw-adlaw tungod wag ako at power baga nga rasa ako nga was medyo latang gulay at ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Kapi nga rin tungod mabalaw dito ang binipisyo raan ng gitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gata do adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang binipisyo nga rahay abo kita sa atong kawasan nga nagtao gita at kabaskog ag kapagsik sa

0: Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and pharmacy near you. Do it for your health.
1: On Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, ay may libre pero quality na medical checkup araw-araw with medical doctor partners for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Text and call 0917-318-1194.
2: D3 Bio.
3: O, si Karen, kada mong isang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Sa pag-retiro, tiyempongon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-upisay at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang collateral. Agro-interest, 1.67% yang kadabugan. Agawite advance interest, simple gang reproseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
2: Southon Gold Coffee Mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan nga kape. Inigidyang sabor sa Southon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
2: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lanakas, at gaganda ka pa.
6: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Southon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Southon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Southon Plus Gold. Southon Plus Gold, mabibili sa mga butika.
7: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
8: Armando Castillo ng Danday.
7: Punatay?
8: Mindoro. Ipoy nun ay may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, nag-face ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee po.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong mapamatsag sa tabi ng gabi, mag-ihi ako. Ay, pwede tayo yun mara akong pag-ihi. Ang manamira akong bugtaw kada agahon. Ani sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom gitamo it More Power Biotic Coffee agud dinami ra inyo nga.

0: Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and pharmacy near you. Do it for your health.
1: On Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, ay may libre pero quality na medical checkup araw-araw with medical doctor partners for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Text and call 0917-318-1194.
2: D3 Bio.
3: O, si Karen, kadawa mo isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3.
4: Sa pagretiro, tiyempo kong raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retirado on, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Pero imong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin imong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro interest, 1.67% yang kadabugan. Agro white advance interest, simple gang ro proseso. Ipakita gamang ro imong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
2: Santon Gold Coffee Mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan nga kape. Naingidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pagbibigay sa mga butika.
6: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika.
7: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
8: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
7: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
8: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
7: Opo, tapos?
8: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
7: Wow!
8: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
7: Oh, ano pang hinihintay mo?
2: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto.

0: magkaon ko balot, kalingin dayon ang ako nulo.
1: Isa lang solusyon. Hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
1: Isa lang ka mabala ni mga flowers nga damo probiotic.
3: Basta.
1: Ano kayong engineer man?
2: Maedukar ka pa.
1: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Mayong aga, mga sukinaton, ngatik pala mate, welcome na kamo sa programa mga impormasyon sa ikaayong lawas. Oy, dali lang, tubang kamobi, anay sa espiho. Sa aton mga tagpalamati, tubang sa espiho, anay, tubang sa espiho. Face the mirror, lantawa sa espiho. Lantawa ang inyong aguya. Gakorinot, wala. Siyempre, kunhubin ka pa, wala pa. Puso may mga edad-edad na lantawa, blanay. Lantawa ang inyong guya kung nagakinorinot na. Kung hindi kuno la espiyo, ang inyo na lang kamot, lantawa. Kung nagakurinot ang panit, istoryahan takon nga ah. Kag, paano natun punggan ang pagkurinot sang panit, nga bisan ga edad ka na, mas tigulang ang imo yang mga classmates ang sa imo lantawon. Kay, nagahubin kaya as time goes by. Hindi man sila nga mabalikas bata, pero mapunggan mo ang aging process visible sa imo nga skin. So istoryanta subong all about skin. O imo panit, kaupot sa nga diskusyon si Sir Kevin Bigay, Sir Boy Sulweta. Ang aton diri nga objective is ipaintindi sa inyo paano makabulig si DTX 500 nga magahubin kamo lantawon kag indi magsag, magwrinkle, magkulubot ang inyo nga panit. Good morning, ako si Jean Paul Hineroso. Mayong aga, Sir Kevin.
6: Mayong aga, Sir JP. Mayong aga, Sir Boy. Sa mga suki, ng tig palamati. Isakto si Sir JP. Dapat nami, ginaya kong kadabog taon na itong magtulok to si Spio. Do ka nami sa nga itong skin, no? Ina, aton pag-istoryahan kung paano na itong malikawan. Kasi syempre, dapat nakatumar na kamo sa inyo DTX 500, ang superior antioxidant. Naging partneran nyo pa sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Kagin, inyo pag-i-gin updan sang D3 Bio. Agod protektado kamo sa ginatawag na itong mga mikrobyo, no? Mapavirus man na, fungi, bacteria, or even parasite. Siyempre, ang nagapanami sang imumood, nagapanami sang imodigestion, ang Clinicas Probiotics.
7: Good morning, Sir JP. Good morning, Sir Kevin. Mayong aga sa aton suki. Isil North, Isil South, Isil OFW. Of course, mga pinalangga naton nga Slorabs, Kagsorabs, mayong aga sa inyo kabay pa kampiyon ng lawas kinaka DTX 500. Ang gapahubin sa sirula, no? To amo na storyahan ni Sir JP karon. Kung gusto niyo protektado ang inyo sirula sa inyo mga bisyo, kung kapag nagrilyo ka, palainom ka, palapulaw ka, ang sabat da, DTX 500. Kung gusto mo naman i-boost ang imong immune system para layo sa gastos ang masakit, mag Mighty C the Alkaline Vitamin C. Kung gusto ko na mag-ayo, ay siyempre, mag D3 Bio.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Now, unlike sa amon ni Piolo Pascual, ang amon niya panit ni Piolo Pascual, kung lataw mo niya daw wala gatigol. Kami ni Pari Richard Gomez. Oo. Kami ni Pre Richard Gomez, Sir Boy.
7: Batchmate na si Richard?
5: Ha?
7: Batchmate?
5: Magulang sa sakon, gawa.
7: Ate, okay.
5: Mas Manong namon si Manong Willie, Bri Villame, Manong, ano pa? Manong...
7: Gabi. Manong Tong.
5: Now, tantawa ba lang ang amon ng mga skin ni Coco Martis, Ama Martin.
7: Hindi ka naka-guest, no?
5: Hindi ah! Lantawa bala, lantawa bala, arriba lang ho. Ikumpara bala ang skin ni Terso Cruz kag ni Boy, no? Daw, ang katut, ang kaedad ni Sir Boy, si Terso Cruz, lantawa bala ang mga skin namun, bala kay, wala iyag akurinot. Ano ang, anong rason, Sir Boy? Nga aga akurinot, by the way, ang skin. Ang skin natin, Sir Boy, may aring kita ginatawag na collagen and elastin, no? Mga component ni
6: sa...
5: Extracellular matrix ang skin naton. Sila rin ka-hold sa aton nga skin. Now, kung si collagen, amunin siyang ka-provide siyang tensile strength. Hindi naman si elastin, ka-provide siyang elasticity. Gina-attacky ini Sir Kevin sa oxidative stress. May internal factors, may external factors. Internal factors means aging. Sigarilyo mo da. Ang imo nga mga kwanda, imo nga mga ginapang inom da, no? Alcohol, hindi mayo nga pagkaon. Ang external factors mo, siyempre, muning init,

0: ang UV rays gid sir boys ang adlaw mo gid grabe gid magpa balda sa imong skin. Now kung kulang ka sa antioxidant, hindi mo ni makarecover, hindi ka ka-recover dayon. So ang imong ari pagid sir Kevin, by aging at through aging, ang imong collagen nagaiban by 1% per year, no? By 1% per year. Certain point maabot ka sa panahon nga ang imo body way na mayo ga produce collagen. And that's the time gagsige ka na sag gisige na yasag gravity itself, bisan ang gravity na lang ha. Nagapasag sang imo nga ano ni nga panit. Because ang gravitational pull, no? Gasag kita mong imo nga mga mata nagaloy-loy na. Ang panit mo di nagapadalom, pero kung pasaka mo doga dula man, so gravitational effect. Hindi na mo nakabaskog ang siling tana, ang elastin, no, nga naga-hold sa imo skin nga kwan siya, younger looking, wala iya nagasag, wala naga-fold. Ang amuman ang imo nga collagen. Tinami gid kun ga DTX 500 ka sir boy, kay ini ang makabulig, no, nga mapadelay ang process of aging. Ang DTX 500 na kapanami man sang production sa imong collagen. Ti may mga ara gani external sources ang collagen sir Kevin, no? Iban gani sige na bakal sa mga collagen nga ginainom nila para nga magnami ang imong panit. Ang collagen is importante para sa imong nails, sa imong mga kuko. Kita mo magtigulang kang kuko mo, may mga ridges na, no? Do naga kuno ta bala, naga tubo-tubo dang ako nanuda. Gagaras. And then ang imong hair, ang imong ganipis. Lang tawa ba lang hair ko daw damol ya kumpara sa hair sang isa oh. Daw ganipis ya. Ang amon gani ni Pulo Pascual hair. Damol yan
1: kulong?
0: Eh.
1: Kulong, hindi man kulong si Pulo.
0: Ang mga katutubon engineer, si Chiquito, si Panchito, si Dulpi, no? Oo.
1: Napitoan Friday engineer.
0: Seriously, i-delay ang aging. Paano Sir Kevin, inom kita antioxidant. Kung antioxidant ang Sir Kevin, ang pag-estoryante, dako gid sir boy mabuling ni DTX 500 sir boy.
1: Correct, no? Kay ang collagen, no? Nga ako no, correct si Sir JP, no? Collagen sa una, damo. Kay basically that's the most ang pinakadamo ang protein. Kung bata ka pa. And sadly, gadula ang imo collagen. But do you know that vitamin C and super antioxidants like DTX 500 increases the production of collagen once you get old, no? Kikisaga po kita ka ning kampiyon man ng akong health, duway man ko gabisyo, way man ko ano nga akong tupad balaya kapag nagiliw ka gainom niya nga mas young looking sa akong kay basi ka DTX 500, ha? Basi ka Mighty C, no? Amo nang kontakda mo makita nga kung ga supplemental ka sang sak to nga supplementation, hindi lang nagalawig ang kabuhi mo, ha? Gahubin pa ang imulawas. It prevents, hindi man gid nga punggan nya gid nga inway ka nagatigulang, but it minimize the damage of aging kung naka DTX 500 kag naka Mighty C.
0: Oh, lain gid ya Sir Kevin, ano, kung naga DTX kag
2: yes, Sir JP, no. In addition, no, sa functions ang collagen, no. Sakto si Sir Boys ang mas damo collagen ang bata. So kung ma-notice nyo ang mga kabataan o kung mapilasan, bala,
0: Dasi
2: mas dasig mag-ayo compared sa mga may edad na. It's because collagen man mismo. So ano ang nagapanubo sa collagen? No? In fact, ang balik Sir JP, nagapanubo 1.5% per year ang collagen level sa aton nga lawas. So samtang nag-a-edad kita, nga itong selula, nag-a-edad man, Sir JP.
0: Tira, kung makonsekwenta, anyos ka na 50% na lang, mga 40% na lang release mo sa collagen.
1: 60% na lang nadula na. 40% na lang bilin.
0: Ati, amuna na pari Richard, thank you, sa
2: so, ang gakatabo na Sir JP, no, kung ga-edad na ang selula, ang iyagali nga, production sang collagen has this ginatawag defective mechanical stimulation, no? Amo nang nubo na siya. Pigaw na ang pag-produce ng collagen. So, paano mapasaka liwat ang collagen?
0: Okay.
2: So, kung magkanto ka mo sa dermatologist, mariseta na sila sinyo sa mga serum. Kung lang tawon mo ang contents ng serum, Sir JP, makita mo gina antioxidant.
0: Amo mangyapon.
2: Vitamin A. Vitamin C.
0: Gusto!
2: No? So, ang ini nga mga vitamins,
0: small amounts, no?
2: Oh. Ang vitamins ni siya, vitamin A and C are both also antioxidant. So in short, no, namigid sa sulod pa lang sang aton lawas, mainom na kita antioxidant. Mayara na kita steady supply sang antioxidant sa aton lawas. So every day mag DTX 500 para may steady supply ka mo sang antioxidant. Partneran nyo sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Ag amat-amat, no, pati ang gwa sang inyong alawas naga glow.
0: I-correct ko lang kay Kina pa si Boy Gayu Home kadambal ko Richard. Hindi ni si Richard Pablo ah.
2: Hindi si Richard De La Torre.
0: Richard Gomez. Namin ko.
1: Kaya basiga ating ala ka mo nga kilalahay si Richard Gomez kag si Sir JP. Kadumdum ka mo sang show nga palibhasa lalaki sa.
0: Oo. Akong babae.
1: Siya naga-double kay Anjo Sona. Ang Juliana.
0: Ang abnormal.
1: Hindi man ah.
0: Anyway, sige ah, DTX 500 para nga magpariyo ang skin nyo sa amon ni pare Richard Gomez and ni pare Piolo Pascual. Okay?
1: Nag-text na gani oh.
0: Sige ah, daw mahamot o sang piki ang gagamit. AI ako. Anyway, seriously, ang collagen kag elastin, no? Why niya ga pa dula baho ilok ha?
1: Mm-hmm.
0: That's why expect ka mo kung inom ka mo DTX 500, mabuligan ka lang niya agwanta sang baho sang ilok to iban. Stress reliever. Pero ang pabaho, padula baho iya sir boy sang ilok?
1: Kung ang DTX 500 gapahubin sa imo, ang baho ilok amo nagapatigulang sa tupad mo, no? Ha? Gigaugdas na lang kikperting ang sod mo aga pa. Hoy, maligo adlaw-adlaw. Good hygiene is really good, no? Then number one, if you use the correct soap, naka DTX beauty soap ka, makwagin una ang baho sang lawas mo. So kung nakita mo nga dali ka magbaho, dali ka magpanos, no, tapos ligo mo pa lang medyo may amoy araw ka na, ang isda yung habon mo, mag DTX beauty soap ka. Ini nga habon may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. Ginapataya man ni mga mikrobyo nga gatuga sa mga skin diseases like an anbon e eksema. Kung may problema ka sa punggod mo, amoni ang solusyon, mag DTX beauty soap ka. Regarding beauty properties, ginapaputi ka man kay may pa-pain, ha? May guava extract. Ari, ang guava extract ni extremely rich in vitamin C that increases your collagen factor. That's why why ka man garingkos, why ka man garunot. Ang nami pagidi may ahara DSE nga ahara sa DTX 500, the super moisturizer that also prevents your skin from premature aging.
0: Mm-hmm. Alright, so, sige. So, agap ako na nga, Pisser Boy, kampiyon na nga akong kape, DTX Coffee Mix. Amo ni permigin na pangapi ko, Sir Kevin. Kaya nga, ang iban magpangapi, sila nga way paunod ang tiyan, gari na guok, gari na gumba. Ang ako niya, DTX Coffee Mix, nami.
1: Swabi.
0: Pero kung ito may ulo, kwan ka, may ulo acid-acid ka, may yatag karon si Sir Kevin nga kapisi mo nga mas nami pag hindi akong may acidity ka pang pa-priming sa imo nga tiyan. Pero Sir Boy, ang DTX Coffee Mix may chia seeds, may kumplito ini nga nagakapi ka, nagadetox ka at the same time. So healthy coffee. Pero kung may bulo budget, Sir Boy,
1: mag DTX Premium Coffee, no? Ang DTX Premium Coffee, ang parehas manis na sang DTX Coffee Mix, pero ginduangan sang isa ka super antioxidant. May ergothionine ngalin sa gano mushroom. Ang ergothionine ni is a super antioxidant that has the ability to revive old antioxidant or used antioxidants like vitamin C and vitamin E. That's why ganami ang pamatsag mo kay gadamo ang antioxidant mo. It also affects your glutathione production. That's how good ergothionine is. Kung gusto ka super nga kape because you're fighting cancer, you're diabetic, you're hypertensive, the best coffee for you is DTX Premium Coffee. Kay ang sweeteners ni super healthy stevia, no? That's why it's really good for you. Kung gusto mo ya kampyon ang mood mo taga-aga, si Sir Kevin may kape para da sa inyo.
0: Kaga Sir Kevin, kung sa unang bulong sa utot-utot, ginabuluban yusan lang nila. Utot-utot bla, upset stomach, utot-utot daw gasul absolut. Butangan lang nila sang bulubanyo sang mga Artemisa, ano ta nga oil. Sir Kevin, anong nami ya? Kape niya subong modern na.
2: Yes, Sir JP, no? So, sa ang reason kis asang bloatedness, no? Or pagbutod-butod sang tiyan is puno gas ang imo nga stomach, ang imo nga tiyan, no? Puno gas. Dininigalin ang gas, Sir JP, halinini sa mga bad bacteria nga ara sa imo tiyan, no? Ginatuga ininila. So, that's why kisa nagautot kita, no? Pero kung may ara times nga hindi kita ka-utot, hindi kita ka-tigab, It's because kulang ang probiotics sa atong tiyan, no? Gas is the product of fermentation man sang food sa aton nga tiyan, no? It's because sa mga bacteria nga ara sa aton tiyan. So paano ini naton malikawan, no? Dapat miara kita steady supply sang probiotics. So makuwain na naton kung adlaw-adlaw kita gainom sang prebio coffee. Kaya ang prebio coffee, ang kape nga may probiotics, Sir JP, nagadulong sa aton sang probiotics, no? Mga good bacteria nga nagabulig sa pag-digest ang aton mga pagkaon para completely ma-digest naton aton pagkaon. Kag completely ma-absorb naton or makuha naton ang nutrients sa aton pagkaon. Kay ang mga nag-harvest ini sang nutrients sa aton pagkaon, it's your probiotics. Kag ini nga mga nutrients idulong sang aton probiotics kag ipa-absorb sa aton nga gut lining, no, sa mucus lining sang aton nga gut. Kag syempre kung probiotics lang man ang pag-a-istoryahan, Sir JP, diri na kamo sa Clinicas Probiotics. Ang Clinicas Probiotics, 80 billion colony forming units ang iya mahatag sa inyo nga good bacteria. Imagine na mo nakadamo ang maprotekta sa imo nga gut, no, ang mabulig sa imo nutrient absorption, maprotekta sa imo against diarrhea, amoebiasis. Kag syempre samtang naga Clinicas Probiotics ka naga amat-amat dula ano naga kaproteksyonan kang batok pabalik-balik ng UTI.
0: Yes, and of course, ang para sa marami ng circulation, Sir Boy, kita
1: mag-extend yes. Food supplement. Ang extend food supplement is not only a men's supplement, good for men, it's also good for women. Nga, ha? Ini nga maca, ini nga food supplement, may maca, may kabuwaska, Peruvian herbs that increases your blood flow by giving off nitric oxide, no? Kung nami ang imo blood flow, nami ang pagdulong sa dugo mo sa mga oxygen, sa nutrients, minerals, and vitamins sa imo cellula. That's why your cells will work fine, will work better. Tapos nami man ang paghimos sang basura sini, mga carbon dioxide kag mga waste product sang imo cellula. That's why you feel young, cause your cells are really healthy, and because your cells are healthy, you also perform young. Kung mga kulang kada obligasyon sa misis mo, o sari sang extend food supplement. Pamangkutan nyo lang si Engineer Albaw.
0: Panahon pa nila pula po ang Pilipino kapamanyo sang oil kung kapalakit ang lawas. Hasta subong ara pa na hindi mag-inom din pain reliever, kakaguba, kidney mo sana. Magpamanyo sang DTX 500 herbal oil. Manami siya kay pagbutang mo sa imong mga kamot, nagakadula, doon nagakatahaw, blaso mo yung palanakit sa muscle mo.
1: Sakto lang ini, kampiyon ang
0: kumatanapin. Kasulod sa iyo, wala ka ginapangkuha itong mga palanakit sa imong muscular pain. Kag may mga variants kang pilihan, may lavender, may lemon. Alright, that's our products. Pero may isa pa kami, ang amon ginasaligan sa tiyon sang emerensya. Kung gabalatian ka na, ari si Sir Boy Sulweta sa Talk ni Doc.
3: Talk ni Doc.
1: Thank you, Sir JP. Ka-experience, Iloy ka ba? Ka-experience ka, gamasakit ang pamilya mo. Ang isa ginaubo.
0: Ay!
1: Ang isa sakit dyan.
0: Ay!
1: Ang isa gareklamo nga dalaga mo, may pimples ko, ma.
0: Oh.
1: Ha? Ang isa naman niya, ma, doon may tonsillitis ko. Ako, baga ko tutunlan. Naglakat ang Iloy. Nagkadto sa panmasya. Pagpuli, nay, di nang bulong ko. Ara da sa lamisa. D3 Bio man lang niya, para man lang niya sa tangkaso, ubos si Paul Kagilanan. Ay, ang D3 Bio, kampiyon man sa punggod, kampiyon man sa sore throat, kampiyon man sa ginatawag kung gusto ka magpahamis sa skin mo. Subong nga adlaw, tunanta, kung paano bala makabulig si D3 Bio, hindi lang sa pagpaayo sa tangkaso, ubos si Paul Kagilanan, kundi kung iban pa ang mga bagay. Dalaga ka bala, may problema kasi mo skin. If you have pimples, do you know that you could use D3 Bio as a topical solution? Ining unod sa D3 Bio, may vitamin D3. Ang pinakapatante nga part ni may cold press extra virgin coconut oil that basically works really good against fungal and bacterial infections in imo skin. That's why kung may pimple ka, wa kasi ka D3 Bio, wa kasi sa katinlo nga dagom, or sibit, tinlo. Eh, butangan mo ni buho, i-apply mo dahil sa gabutoy mo da nga punggod or ginabutoy mo da na mga toxic ganyan, mga skin diseases. Oh? Putang mo na sa maamat-amat na mala. Why? Because D3 Bio, regarding your skin health, contains a lot of antimicrobial properties. Isa na da ang lauric acid. Lauric acid, basically, is really effective in killing fungal and bacteria, fungi and bacteria. And of course, ining extra virgin coconut oil nga makuha mo sa D3 Bio, rich in topical antioxidant. Ano nang ginagawa topical antioxidant kina man? Ferolic acid. Hindi siya isa ka super antioxidant ka makuha sa D3 Bio that basically specialize in protecting your skin and making your skin recover from ginatawag natong mga pilas or mga skin diseases like pimples. Ining ferolic acid is also known to protect your skin against the harmful UV rays of the sun that causes oxidative stress sa your cause nga pag-production sa mga free radicals sa imo skin. So sa skin pa lang nga. So tonsillitis ni Toto, yan mo ba ni D3 Bio? Once matumal mo D3 Bio or pwede mo man siya may imo mouthwash, no? Kuha ka tatlo ka D3 Bio, butangan mo buo o kagtun mo lang sa baba mo, palibot-libuton mo sa baba mo, iswish mo, iswish mo sa imong baba, kag amat-amat mo in nun. Ini siya directly patyun niya man ang mga mikrobyo nga gatuga sang imo tonsillitis, might it be bacterial in nature or viral in nature, because according sa study sang Dr. Fabian Dairit, this basically kills bacteria and viruses that causes tonsillitis by destroying the lipid bilayer of those microorganisms. Regarding naman niya sa ginatawag na sakit chan, ano mo brand ni D3 Bio? Extra virgin coconut oil nga makita sa D3 Bio is one of the most alkaline makwa sa nature. Ini siya nga effect sa imo chan, ginalevelize niya ang acidity sa imo chan. That's why amat-amat kwa ang sakit chan mo kung acid ang kontra mo. Regarding naman sa ginatawag nga mga H. pylori that causes distress sa imo chan, kayang-kaya man pat yun sa ginatawag nga D3 Bio because of its medium chain triglycerides. And of course, tumod sa monolarin, no? Ang muna ginatawag nga mga derivatives nga makuha mo sa D3 Bio. So, da mo makita that D3 Bio is a pharmacy in a capsule. Way labot nga ginapanami imo memory, ginapanami ang ginaprotektahan ka kontra sa mga microorganisms that causes trangkaso, ubosip, on kagilanat, nami pa si imo skin.
2: So pwede na sila ka palamig-lamig gamit ang DTX Beauty Soap, no? Ang DTX Beauty Soap nagapahamis, nagapaputi, kag nagapakinis ang imo kutis at the same time ginapatay ang kagaw, no, nga nagatugas ang skin diseases. Sa DTX Beauty Soap, hamis ka na, mumot ka pa, tinlo ka pa. June Rose Lorejo, mag DTX Beauty Soap na kag si Rebecca Medes.
1: Siyempre, may Paris na, no? Tapos ang paligo, dapat may ogalion, mag-deodorant, kung deodorant ang sloyahan, dapat Clinica D-Fresh. Ang deodorant nga may VCO, nga kaya tap naon mga mikrobyo nga gatugas, ginatawag nga underarm body odor. Kaya man papotion sini, kami rich in vitamin E, ini nga namikid sa imo panit, sang imo ilok. That's why it also increases the glutathione production. That's why ang ilok mo nga hamot, ang ilok mo nga medyo magalom, amat-gamat ni gasanag kung ang imong deodorant Clinica D-Fresh. Sir Kevin, wala na time.
2: So madamo, huwag yung salamat sa inyo padayon yung pagpamati kang pagsuporta sa aton programa. Ang impormasyon sa ikayong lawas, i-remind lang ka muna, no? Adlaw-adlaw gid magtumar sa DTX 500, ang superior antioxidant para layo ka mo sa diabetes, layo ka mo sa high blood, layo ka mo sa liver problems. At syempre, hubin ang inyong cellular permino. Kag mag-Mighty C, alkaline vitamin C para resistensyado batok sa sakit. Kag ang D3 Bio para protektado batok mikrobyo, mapavirus mana, mapakagaw mana, mapafungi or parasite, basta naka D3 Bio, wala luwas ang anuman nga mikrobyo. Kag ang Clinica Spore Biotics, nagapanami sa inyo digestion, nagapanami sa inyo mood, kag nagaprotekta sa inyo batok pabalik-balik nga UTI.
1: Da mo makita, no, na kampiyon gid kung gasuplemento ka, kilayo ka sa masakit, gahubin pa ang imo lawas. So liwat, hindi maglipat, magtumasan D3 Bio. Ha? D3 Bio, amo ni makaprotekta sa imo pamilya, kitang-kita na na iyang ebidensya kung how effective this super supplement is. Of course, magpahubin sang lawas kontra sa mga bisyo, DTX 500 na sa bata, ang kampiyon niya para i-boost ang imo immune system, Mighty C. matgamis-gamis kapag puti ka pa kung gamay tisi ka.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga pun.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
6: The streets of Kalibo to the powdery white sands of Boracay. Iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras mga katodo, alas 11:34.
0: Todo balita. 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Babagang balita. Local, national, international, negosyo, sports, at showbiz. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo balita.
1: Magandang tanghali Aklan, magandang tanghali Western Visayas. Welcome sa programang Todo Balita ngayong araw ng Biyernes. Etsa 5 na po tayo sa buwan ng Hunyo, taong 2026.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw.
2: At katodong Gisrel Narvar.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At para sa mga balitang atin sa inyo ng More Power Probiotic 18-1 Coffee Mix at ng aming website na www.radiotodo.ph.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At headline, balitang lokal, lalaking senior citizen natagpo ang wala ng buhay at palutang lutang sa ilog ng Ibahay.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Dagdag headline, balitang lokal, isa pang senior citizen sinaksak sa isang lamay sa Malinawa, suspect arestado.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: Matatlong individual timbog sa paglalaro ng Tong Itza sa bayan ng New Washington.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Samantala, matansero, sugatan matapos bumangga ang minamaneo top-down tricycle sa puno.
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. At lipat naman tayo para sa headline balitang regional, DTI Iloilo. Ipang pinaigting ang pagmomonitor sa mga presyo ng mga school supplies bago ang pagbubukas ng klase.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Dagdag headline balitang regional, makeshift dormitory itatayo sa liblib na paralan sa San Remio. Antike para sa mga mag-aaral at guro.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: Para naman sa headline balitang national, Malacañang kinilala ang liderato ni Senator Gatchalian sa gitna ng alitana sa Senado.
0: Todo Balita. Todo Balita.
3: Samantala, Senator Pia, itinuloy ang BRT probat sa flood control at skandal.
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. At sa pepang headline, national 10 million pesos sa scholarship program para sa mga future teachers inilunsad ng DepEd at CHED.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Samantala, 1,400 na buto ng sa talik kumpirmadong pag-aari ng tao, DNA testing at tuloy-tuloy.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At dako naman tayo para sa headline balita international, isa patay, mahigit 60 ang sugatan sa drone strike sa Kuwait Airport.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Samantala, Israel at Hezbollah nagkasundo sa bagong tigil putukan.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: Para naman sa headline balitang sports, waterside ng Suler handa na sa FIFA World Cup screening experience.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: At dako naman tayo sa showbiz news sa balitang artista, biniaya nilinaw ang ugnayan kay Kyle Ikari.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At para naman sa headline balitang negosyo, DOE Energy Saving Drive nakatipid ng 885 million pesos simula buwan ng Marso.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: At para naman sa health news sa balitang pangkalusugan, mahigit 11 million na pondo iginawad sa dalawang ospital sa probinsya ng Aklan.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: Sa 11:38 na, at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang lokal.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: Wala ng buhay at palutang lutang ng matagpuan ang isang senior citizen na lalaki sa ilog na sakop ng Puro 4, Barangay Pulo, Ibahay, Aklan nitong Webes ng hapon. Kinilala ang biktima sa alias na Jomar, 62 years old at residente ng Puro 7, Barangay Pulo, Ibahay. Batay sa impormasyon mula sa Ibahay Municipal Police Station, dakong alas 2:35 ng hapon nang makatanggap sila ng tawag mula sa MDRRMO Ibahay kaugnay sa isang bangkay na nakitang lumulutang sa ilog. sa paunang imbestigasyon, natagpuan ang biktima ng kanyang pamangkin matapos nitong mapansin ang isang basketball jersey na lumulutang sa ilog. Agad umano niya itong nakilala bilang pag-aari ng kanyang tiyuhin na hindi pa nakauwi sa kanilang bahay. Sa payag naman ng pamilya, pinaniniwala ang aksidenteng nahulog ang biktima sa pader ng ilog at nalunod. Huling nakita ang biktima noong gabi ng Hunyo 3 habang nakikipag-inuman at nakikifiesta sa barangay Laginbanwa, Ibahaya. Patuloy pang iniimbestigahan ng mga otoridad ang insidente upang matukoy ang eksaktong sanhi ng pagkamatay ng biktima.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Samantala, sugatan ng isang senior citizen matapos pagsasaksakin habang nasisang lamay sa barangay Poblasyon Malinaw, Aklan, gabi nitong Hunyo 3. Kinilala ang biktima na si alias Nato, 68 anyos. Samantala, ang suspect naman ay kinilala na si alias Tepa, 29 anyos at parehong residente ng barangay Malandayon, Malinaw. Ayon sa imbestigasyon ng Malinaw PNP, nakaupo umano ang biktima sa kanyang motorsiklo na nakaparada sa gilid ng kalsada sa labas ng pinaglalamayan nang bigla siyang lapitan ng suspect at sinaksak. Nagtamo ng sugat sa tiyan at kanang bahagi ng katawan ng biktima. Agad namang sinugod ng Malinaw MDRMO ang biktima sa St. Gabriel Hospital upang mabigyan ng agarang lunas. Samantala, mabilis na naaresto ng mga otoridad ang suspect at kasalukuyang nasa kustodiya na ng Malinaw Municipal Police Station para sa karampatang pagsasampahan ng nakaukulang kaso.
0: Todo balita.
1: Sa iba pang balita, arestado naman ang tatlong katao matapos maaktuhang naglalaro ng iligal na sugal na tong its sa Iloquip NHA Barangay Fatima, New Washington, dakong alas 3 ng hapon nitong Huwebes. Ang mga naresto ay dalawang babae na edad 36 at 27 years old kasama isang lalaki na 36 years old, bawang mga residente ng nasabing lugar. Sa ulat ng New Washington PNP, nahuli ang mga suspect sa isang operasyon kontra illegal na sugal kung saan na-recover rito ang isang set ng baraha, bamboo table, tatlong bamboo chair at perang pinaniwala ang ginamit sa pagsusugala. Umabot sa 346 pesos ang kabuang halaga na nakumpiska ng mga otoridad. Dinala ang mga naresto sa New Washington Municipal Police Station at mahaharap sa kasong paglabag sa PD1602 o Anti-Illegal Gambling Law.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Samantala, sugatan rin ang isang matansero matapos mag-wild at mawala ng umano ng kontrol sa kanyang minamaneong top-down tricycle sa barangay Hulita, Libacaw, Aklan nitong Huwebes ng hapon. Kinilala ang biktima na si Yoyo Saldivia na sa legal na edad at residente ng barangay Bonza, Libacaw, Aklan. Ayon sa mga saksi, bigla umanong nag-wild ang minamaneong top-down ng biktima dahilan upang dumiretso at bumangga ito sa pudo sa gilid ng kalsada. Dahil sa lakas ng impact, nagtamo ng tama sa ulo at iba't ibang parte ng katawan ng biktima. Kinilala ang biktima bilang matansero at nagtitinda ng karne ng baboy sa harap mismo ng lugar kung saan ito na-aksidente. Agad namang rumusponde ang LDRRMO Libacaw at isinugod sa ospital ang biktima para sa agarang medikal na atensyon.
0: Todo balita.
1: Sa karagdagang balitang lugal, umapila ang sanggunyang bayan ng Kalibo sa Board of Trustees ng National Museum of the Philippines na nabigyan ng espasyo ang Kalibo Municipal Police Station substation sa loob ng Captain Jill Hill Mijares Building na kasalukuyang isinasailalim sa restorasyon para gawing National Museum. Ayon kay sanggunyang member Raymar Rivaldo, ipinasa niya noong Martes ang isang resolusyon na humihiling sa National Museum na maglaan ng espasyo para sa police substation sa nasabing gusali. Nilinaw ni Rivaldo na hindi lamang personal niyang mungkahe ang apila, kundi kahilingan din umano ng hepe ng Kalibo PNP at ni Aklan PPO Provincial Director of Police Colonel Haramos. Dagdag niya, pag-aari ng munisipyo ng Kalibo ang Captain Hill Mijares Building at matagal na ang ginagamit ng kapulisan ang nasabing pasilidad. Anya pa, ilang resolusyon na ang naaprubahan noon ng konseho kaugnay sa paggamit ng pasilidad. Binigyang din pa ni SB Rivaldo na mahalagang manatili ang police substation sa naturang pasilidad dahil may malaking papel ito sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa sentro ng bayan.
0: Todo balita.
3: Ang detalye ay balitang lokal, arestado ang 21 anyos na lalaki sa Batikuis, New Washington. Ang tapos ang ginagawa ko operasyon ng birth.
2: Samantala, arestado naman ang isang 21 anyos na lalaki sa Barangay Puwis, New Washington matapos ginagawang operasyon ng First Auckland Mobile Force Company o PMFC bandang alas 11:15 ng umaga nitong Huwebes. Kinilala ang suspect na si alias AJ, residente ng Sitio Ilong-Ilang, Barangay Andagao, Calibo. Naresto ang suspect sa bisa ng warrant of arrest na nilabas ng Regional Trial Court o RTC Branch 3 sa bayan ng Calibo, Auckland. Kaugnay ng kasong reckless imprudence resulting to homicide, serious physical injury at damage to property sa ilalim ng Article 365 ng Revised Penal Code. May rekomenda namang piyansang 10,000 ang korte para sa pansamantalang kalayaan ng suspect. Dinala ang suspect sa New Washington Municipal Police Station para sa dokumentasyon at pansamantalang kustodiya bago ito turn over sa korte kung saan nakabinbin na ang kaso.
0: Todo balita.
1: Aso 6:45 na at lipat naman tayo para sa detalye ng balitang regional.
0: Todo balita.
1: Inaiting pa ng Department of Trade and Industry or DTI Iloilo ang kanilang pagbabantay sa mga school supplies na ibinibenta sa iba't ibang tindahan sa Iloilo City bilang paghahanda sa nalalapit na pagbubukas ng klase. Layunin ng ahensya na matiyak ang proteksyon ng mga mamimili at masiguro na sapat ang supply ng mga kagamitang pang-eskwela sa merkado. Patay sa isinagawang monitoring ng DTI Iloilo, nananatiling matatag ang supply ng mga school supplies habang ang mga presyo ng mga ito ay sumusunod sa itinakdang suggested retail prices or SRP ng pamahalaan. Dahil dito, muling hinikayat ng DTI Iloilo ang publiko na maging mapanuri sa kanilang mga binibili at ugaliing suriin ang kasalukuyang SRP ng mga school supplies. Hinimok din ng ahensya ang mga mamimili na agad iulat ang anumang paglabag sa itinakdang presyo o iba pang hindi makatarungang gawain sa kalakalan upang mapanatili ang patas na presyo at maprotektahan ang kapakanan ng mga consumer.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Samantala, magtatayo ng pansamantalang dormitoryo ang isang pampublikong paralan sa liblib na bahagi ng bayan ng San Remigio Antique upang matugunan ang pangangailangan ng mga mag-aaral at guro na nahihirapang bumiyahe araw-araw. Ang kay Dr. Cheryl Cortejo, Office in Charge at Supervisor ng San Remigio District 2, itatayo ang makeshift dormitory sa Sumaray Integrated School sa Barangay Sumaray sa pamamagitan ng pondong nagmula sa donasyon ng Brigada Eskwela. Sabi ni Cortejo na nagsisilbing catchment school ang paralan para sa mga mag-aral mula sa ibang barangay. Kabilang dito ang mga estudyante mula sa Barangay Walker Proper at Barangay Lapak na kinakailangang maglakad ng mahigit isang oras o araw-araw upang makapasok sa paralan dahil sa 5 kilometro ang layo ng kanilang komunidad.
0: Todo balita.
1: Samantala, lipat naman tayo para sa detalye ng balitang national.
0: National.
1: Formal nang kinilala ng Malacanang si Acting Senate President Sherwin Gatchalian bilang leader ng Senado kasunod ng balasahan sa pamunuan ng kapulungan. Ang Kipalas Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro, legal at naaayon sa proseso ang naging pagbabago sa liderato. Aniya si Gatchalian ang kinikilalang pinuno ng Senado ng Administrasyong Marcos. Ito'y matapos na mabasag ang 2 araw na pagkabinbin sa operasyon na sa Senado nang makumpleto ang quorum sa 12 na senador sa tulong ng pagdalo ni Senador Francis Chez Escudero. Dahil dito, nadeklarang bakante ang mga posisyon sa liderato at nailoklok si Gatchalian bilang acting Senate President bago nagtapos ang sesyon. Gayunman, hindi kinikilala ng kampo ni dating Senate President Alan Peter Cayetano ang naturang balasahan at iginiit na siya pa rin ang lehitimong Senate President at ipinag-utos ang pagpapatuloy ng mga nakatakdang pagdinig sa Senado.
0: National.
2: Samantala, sa kaugnay na balitang national, itinuloy nitong Huwebes sa Senado ng Senator Pia Cayetano ang pandinig sa Senate Blue Ribbon Committee kaugnay sa flood control scandal na kabilang sa isyong pumapalibot sa pagpasok ng ilang resource sa persons. Kasama ni Cayetano ang pagbubukas ng pandinig sina Senate President Alan Peter Cayetano, Senator Amy Marcos at Senator Rodante Marcoleta na namumuno sa subcommittee. Ang Cayetano, personal niyang sinundo ang ilang resource persons na umano'y hindi agad pinapasok at wala silang visitors management system QR code. Iginit din na walang sinumanang dapat humadlang sa pagdaraos ng pandinig sa loob ng Senado. Samantalang wala namang pahayag na tanggap si Senator Erwin Tulfo na italagang bagong chair ng grupo ni Gatchalian hinggil sa naturang pandinig.
1: Nakaragdagang balitang nasyonal, inilunsad ng Department of Education sa pamamagitan ng Teacher Education Council at ng Commission on Higher Education Unified Student Financial Assistance System for Tertiary Education ang Teacher Education Scholarship Program na nagkakalaga ng 103.32 million pesos upang matulungan ang mga nagnanais maging guro sa bansa. Nilagdaan ng dalawang ahensya ang Memorandum of Agreement sa Professional Regulation Commission, National Capital Region Office sa Quezon City kasunod ng idinaos na 2026 First Council Meeting. Ayon kay DepEd Secretary Sonny Angara, layunin ng programa na suportahan ang 720 aspiring teachers sa buong bansa upang makompleto ang kanilang pag-aaral, makapasa sa licensure examination at makapaglingkod sa mga paaralang nangangailangan ng mga guro.
2: National. Samantala, 1,000 kinumpirma ng Philippine National Police Forensics Groups na 1,400 sa kabuuang may get 2,000 ng mga buto ang at iba pang mga artifacts na recover sa talik ang nagpositibo na tukoy na mula sa mga taong matapos sumilalim sa masusing forensic examinations. Ayon kay PNP FG Director Colonel Pierre Paul Carpio, tuloy-tuloy ang kanilang pinapalawak na search and recovery operations sa lawa mula pa noong Hunyo at Jes 2026 upang matukoy ang pinagmula ng mga na-recover na labi at iba pang ebidensya. Sinabi ni Carpio na walong team ng PNPFG ang kasalukuyang nagsasagawa ng rotational duty sa pinapakikitulungan ng Philippine Coast Guard o PCG na nakatalaga sa apat na pagkakahiwalay na bahagi ng talik upang mapalawak ang saklaw ng paghahanap at pag-recover ng mga labi. National.
1: Alas 11:51 na, lipat naman tayo para sa detalye ng balitang international. Patay ang isang individual habang mahigit 60 naman ang nasugatan matapos tamaan ng drone strike ang Kuwait International Airport sa gitna ng tumitinding tensyon sa pagitan ng United States at Iran. Tinukoy ng Kuwait Ministry of Defense ang insidente bilang criminal Iranian aggression, habang sinabi ng Foreign Ministry na ilang diplomatic missions ang napinsala. Ayon sa Islamic Revolutionary Guard Corps, sila ang nasa likod ng operasyon at iginit na ito ay ganti sa aksyon ng Estados Unidos sa laban sa isang Iranian oil tanker at Kishim Island. Kinumpirma na ang nasawi ay isang Indian national, habang ilang Indian citizens din ang kabilang sa mga sugatan ayon sa Foreign Ministry ng India at nananawagan ng agarang de-escalation.
2: International. Dagdag pang detalyeng balitang international, nagkasundo ang Israel at Hezbollah na muli ipatupad ang tigil putukan sa gitna ng mga naitalang paglabag sa unang kasunduan sa pamagitan ng tulong ng United States. Ayon sa ulat, may mahigpit na kondisyon ang bagong kasunduan kabilang ang pag-atras ng Hezbollah sa hilaga ng Litani River na naging mahigit kumulang at 30 kilometro mula sa border ng Israel. Kabilang din sa kasunduan ng unti-unting pag-urong ng mga puwersa ng Israel mula sa southern Lebanon patungo sa kanilang hangganan. Tanging ang Lebanese Armed Forces at mga tropa ng United Nations Peacemakers Forces ang papayagang manatili sa buffer zone sa timog ng Litani River.
1: International. At para naman sa detalye ng balitang sports. Tumasa ilalim na sa paghahanda ang waterside ng Soler Resort Entertainment City para sa espesyal na FIFA World Cup viewing experience mula June 12 hanggang July 20. Inaasahang magiging sentro ito ng panonood ng mga laban sa FIFA World Cup 2026 na may malaking screen at stadium-like atmosphere para sa mga fans. Ayon sa pamunuan, layunin nitong maghatid ng home away from home experience para sa mga ex-part at local na tagahanga ng football. Mag-alok din ang special na menu na inspirasyon sa host nation sa Mexico, Canada at United States, kabilang ang breakfast menu for champions para sa mga maagang labanan. magkakaroon ng minimum consumable requirements na 1,000 pesos para sa group stages hanggang round of 16 at 2,000 pesos naman mula quarterfinals sa pataas. Inaasahang magiging isa sa pangunahing fan destination sa Metro Manila habang tumitindi ang football fever.
0: Todo balitang sports. Balitang sports.
2: At dako naman tayo sa showbiz news sa balitang artista. Nilinaw ni Aya Arceta ng Vini ang mga eksplikasyon tungkol sa kanya at ang singer-actor na si Kylie Carey matapos silang makitang magkasama kamakailan sa Cebu. Umanin ang usap-usapan sa social media ang kanilang TikTok video na kuha sa Mactan Cebu International Airport. Makikita sa naturang clip na nauna si Kyle habang sumusunod naman si Aya na agad nagdulot ng spekulasyon tungkol sa estado ng kanilang relasyon. Lalo pang lumakas ang usap-usapan matapos lumabas ang mga larawan nila kasama ang ilang kaibigang babae sa isang beach trip. Sa comment section ng viral video, sinabi ni Aya na magkaibigan lamang sila ni Kyle at kapwa Cebuanos kaya walang mali siya. Nauna nang na-link si Aya sa PBA player na si Kailan at Chongson, ngunit hindi ito kinumpirma mula sa dalawa.
0: Todo, balitang showbiz.
1: At para naman sa balitang negosyo, nakatipid ang gobyerno ng 885 million pesos mula ng inilunsad ng Department of Energy ang 1 o oras natin sa efficiency programa noong Marso 19, taong kasalukuyan. Ayon sa Energy Secretary Sharon Garina, ang resulta ay bunga ng tuloy-tuloy na kolektibong aksyon ng publiko at mga institusyon. Sa ilalim ng 1, hinihikayat ang mga consumer na patayin at i-unplug ang mga hindi kailangang appliances mula alas 8 ng gabi hanggang alas 9 ng gabi tuwing Sabado. Ayon sa DOE, 212 malls sa buong bansa ang nakilahok sa inisyatiba na layong pababain ang overall power demand. Sinabi rin ng mga opisyal na ng Ayala Land na patuloy nilang palalawakin ang energy efficiency efforts bilang suporta sa nasabing kampanya.
0: Todo balita.
2: At para naman sa health news, subalitang pangkalusugan, makakatanggap ng mayigit 11 million na pondo mula sa Department of Health o DOH ang dalawang ospital sa Aklan sa ilalim ng Medical Assistant to Indigent and Financial Incapacitated Patients or MAIPIP program. Inaprobahan ang sangguniang panalawigan ng Aklan ang isang urgent request na nagbibigay ng otoridad kay Governor Jose Enrique Mira Flores na lagdaan sa Memorandum of Agreement kasama ang DOH Western Visayas Center for Health Development para sa implementasyon ng programa. Makakatanggap ang Dr. Rafael Stumbukon. Makakatanggap ang Dr. Rafael Stumbukon Memorial Hospital ng 7.85 million habang 4 million naman ang ilalaan para sa Ibahay District Hospital. Layunin ng MAIPIP na mabuwasan ang gastusin ng mga pasyente sa paggagamot at mapalawak ang akses sa serbisyong medikal lalo na para sa mga mahihirap na pamilya. Inaprobahan ang hakbang sa regular na sesyon ng sangguniang panalawigan noong Hunyo at Tresa.
0: Todo balita.
1: Alas 11:57 na at inyong napakinggan ang mga balitang atin sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, Your Cup of Success, Healthy Gut, Healthy Life, at ang aming website na www.radiotodo.ph. At sa muli, kami ang inyong tagapagbalita, Katodong John Lester Galicao
2: at Katodong Jisrael Narvar ng Radyo Todo, kaibigan mo.
0: Inyong napakinggan ang 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Mga balitang nangunguna, mabilis, makatotohanan. Todo balita.
4: Mga katodo, rungtanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms. para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
5: Tamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
6: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it bilang it ang bilog na akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun lang ako nga ginano nga kada agahon na ako nga ginainom. Uwa na ako nag-ano it take it ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
5: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblasyon Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: ibibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas may 5 minutos na katariwan sa oras, ita alas 12.
0: Todo, aksyon. Todo, aksyon. Kasabay ng inyong pananghalian ang programang pampagana sa pagkainan. Mga balitang pagkain ng kaisipan. Todo, todo. Dire-diretso, walang preno. Sa serbisyo publiko, Todo, aksyon. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong mga Todo komentaristang walang kinakampihan. Aksyon.
2: Yeah, yeah. Aha. Hey, yes, a goon.

0: Dragon.
1: May dagang tradlaw, banwa ita kanibo, may dagang tradlaw, probinsya takan, may dagang pagpamati sa toga bagasuki kita ga pagamati, magapagayag na sa kahanginan. Adong programa nga todo action, magarungad daw kita, ita Biyernes. Pizza 5 na kita, banwa sa buwan, ita maa, Hunyo, dagong 2021. Uras tanan barwa ro kag pagabi-abi kag pagapanamyaw. Kita maayd kag hapon na mega pagpamati sa aton nga suki kag taga pagamati. Sa kabilgan dia banwa ta kalibo ka bugusan dia probinsya Takan sa kutob kag magabutan ko aton nga pagpangalaga. Sa karong edisyon ita aton nga pagililiba ro akong gigkinyo kag pag-welcome pagapanamyaw. Kita maayd kag utra daw aga mayad nga pag-uilabas makarog adlaw kada ita Biyernes. Hoy, kamusta? Do aton nga sangmaga, sa aton nga magkatodo, sa aton nga magkaapin. Kaya ginaga monitor gid makarog kada mga panyempo sa aton niya pala tuntunan. Sa aton na mga negosyante sa Bayan Krakong Kalibo Public Market. Welcome naman sa Bayan Krakong Kalibo Shopping Center. Sa aton niya mga bulantero, bulantero, banwa, ginagkatutok na makarog kada unto adlaw. Sa kamay, no, ginagin, okay, banwa, ro aton nga sangmaga, no, sa rin kada nga una nga simana, ito adlaw nga Biyernes. Sa rin kada simana, no, sa buwan kalita Hunyo. Sa aton nga mga negosyante, ginagamonitor sa aton na pag-ililibang. Sa kabayan nga nakailabas na banwa do aton nga mga negosyante after ita masako karaga baga inoras kaina karaga agahon. Sa kapingkid no, iya sa aton nga Kalibo Public Market. At syempre sa tanan na aton nga mga public market sa bilog na aton nga probinsya kara ita Akel. Ato malaga mga tricycle drivers sa van at jeepney drivers. Ang padayon pa sige hapon nyo nagawarya-warya sa pinakalaga mayor nga daganon itato nga banwa ita Kalibo. Daw kama naman na bilog nga probinsya Katakan. Siyempre magkatodo sa pinakalaga terminal. Yeah. Yes, aton sa sentry ta banwa ita Kalibo sa eastern nga western park ko aton kraga probinsya.

0: gabakoron kara gabagapa oras oda gapupa way na ton jabaga drivers ama ka todo no kay iba naga uwi labas sa pila ka kalendarya ama ka todo no iya sa ton sa banwa ka kalibo ang iba masako na magaron ama ka todo kay naga pila naga bantay ita pasayro para maguli no sa Eastern naga Western Park ko aton nga probinsya. Ato na mga katodong nagapamati man sa tagsa-tagsa ng dakabaga pa ni Magay. Samtang iba na ito ng mga igmangod masako pa sa pagdigamo kay naulihiro nga pagpreparar ka ita ilabas. Adong iba nagasusan di ay na kay bago tapos ka ita ilabas. Kapagawa pa na kay ilabas ka muna maalam magapreparar itin nyo kapag nagahon magkaroon ka nga udto. At kay kami mga katodong magatod kinyo magapreparar ita pila ka mga balita. Agad kaganabo iya sa Banwa Itakalibo ang gabilog na probinsya kay Taklan. Sa anton nga pagatawa at ligwa sa anton nga pag ililiba.
1: Pagana sa balanghalian.
0: Ang mga todo nga makapartisipar sa itong pagpangalagad magkaroon ka nga hapon. Ako may pila ka mga balita, impormasyon, concern nga gusto ipagabot sa itong pagpagayag magkaroon ka nga adlaw. Pwede ka mo nga makakomment sa itong pag ililiba. Pinagi sa itong pagpangalagad doon sa Facebook page yung Radyo Todo Aklan 88.5 FM. Kaya ito gito nga pagatawa at ligwa no? Sa kabugusan ka ito ka nga pagwaragwag magkaroon ka nga hapon. Siyempre mga katodo, hindi lang man no? Pagkalipatahan nga i-like, i-share doon nga pagpangalagad magkaroon nga hapon. Para mas mabu na ito no? Nga mga katodo rong magkapamati, maka-update sa pila ka mga balita kapingid no? Sa mga balita lokal. Aga aton nga pagatawa at ligwa sa aton nga pag-ililiba. At siyempre, no, para gamang mas updated ka mo no, sa managa kanabo sa aton nga bugos ka naga probinsya Katakan. Paki-palo no, doon mo nga Facebook page mga katodo ang Radyo Todo Aklan 88.5 FM para automatic banwa every time nga may inagabagan news and public affairs program. May mga breaking news yung natatardong Radyo Todo iya sa probinsya Katakan. Makabaton ka mo ni notification mga katodo agod nga mas updated ka mo no, sa pinakamaga ginatalakay no, iya sa Radyo Todo sa probinsya kra ita aken. Kapigid no sa aton mga kanon OFWs mga katodo. Aga kahit papaano no kung makapamati no ita pila ka mga balita. Aga kadabo iya sa aton ay kahit papaano min ko pamatsagan ninyo nga iya lamang gihapon kamo no sa aton nga probinsya Itaklan. Ani pakipalo, pakilike, aga pakishare dato nga pag ililiba. Sa Biyernes ka edisyon ita aton nga pagpangalagad. Sa kinaangdaan, manging kaibahan sa unday kagapalatuntunan si Katodo Reynalda Banjola. Maga ililiba kita banwa hasta alauna imidya makaroon ka nga hapon. Maga ibang kita siyempre taton niya mga Todo reporters nga naka-standby naman banwa sa dako nga tagsa-tagsa ka mga areas of responsibility. Maga check kita banwa, no, itapila ka mga balita direkta sa aton niya mga municipal police station. Maga insidente, aksidente banwa nga nagkaginabo. Mga ginrespondian ita to nga mga kapulisan. Ato nagataliwan karon nga mga inoras kay kung may una karabanwa nga mga magagkuhan niya insidente. Mga naguntad sa ato nga bilog nga probinsya kay Taklan. Insigida ron niya gabasyada sa aton nga kagapagpangalagad. Sa ita ato nga one man army makaroon no kay katodong Jezreel Nermar. Para man doon sa binipisyo no ita ato nga mga katodo kapinggit no sa ato nga mga kagmahuran. Sa tagsa naton ka mga kabarangay nga nagapamati makaroon ka naga edisyon aita aton nga palatuntunan. Ilabanwa sa mga balita nga ito ka magatawat ligwa pagatataroon sa ito nga pag-ililiba makaroon edisyon ito ka pagpangalagan. Ilabanwa sa ito ka nga pag-ililiba base magabot nato nindo na arong linya ni puno nga barangay Ramil Pilayo na ita barangay baybay sa banwa ka ita makato. May kanta ng Da Banwa sa nagligad ng mga Domingo. At o try ka lang pag-construct, no? I-try ka lang proyekto nga ginaparagyan ita Taiwanese National. O na karoon sa may sitio ilaya, barangay baybay sa Banwa Katam Makato. Ang aging pastap anay to Banwa, ita aton nga LGU Makato. O try ka lang operation construction Banwa, ita sambi ka lang proyekto. Pagwas nga hindi pa makomply, no? Rumpila ka mga dokumento. So nagligad ka lang mga inadlaw, Makato, doon nagkabaton kita, itapila ka mga minsahe. Humalin sa aton yung mga pumuyo sa barangay Baybay Makato. Ang naman na ongoing naman na no ro pag obra di kara sa kanang proyekto. Aga gin pasarama na naligad nga mga Domingo itaton kara nga munisipyo ita Makato. Aga may mga initial kita nga information banwa. Dakay nag contact kita sa kay Kapitan Ramil Pilayo pero hindi pa gin naton mao na istorya personal. Pero sandig banwa sa ginapaabot naton nga impormasyon. Ang naman na na comply na may pila na ka mga dokumento nga gin submiter. At sa aton nga local government unit ita banwa kara ita Makato. Kasuway nga nag-start banwa, ronday ka lang pag ubra. Okay, based to na ligad mga katodo, no? Sa nga cease and desist order, hagagin papagawa, itatawin ka lang nga LGO makato, makatodo. Na dapat uwaanay ka na banwa ita movement. Tarasambit ka nga area unless otherwise, no? Nga makumply na. Ronday ka nga pila ka mga dokumento nga ginapakumply na ita aton nga LGO makato. Banwa sa to nga pagpangalagad, try na ito ni Hindu na. Nga maka-access, no? Sa linya ni punong barangay Ramil Pilayo. Ita barangay Paybay para gamatawan kita banwa ita pila ka nga impormasyon. Na to hoy banwa sa ginapresentar na ito nga balita. Magkaroon ka nga odrad daw sa aton nga pagpangalagad. Samtang sa pia kabahin pila pa ka mga balita sa aton nga pag-ililiba makarong edisyon ni tatong nga palatuntunan. Aron day ka lang magkatodo presyo aga supply itry ka lang mga school items sa bilog ka lang Western Visayas. Bastante banwa no sandig ka lang sa pagpabutsag itatong ka lang DTI. Okay makarong ka lang mga panyempo banwa gilispektar ba naton nga nangimangin masako aron pila naton ka mga establecemento komersyal ang mga katodo kayro aton ka lang mga ginikanan do aton ng mga estudyante at siyempo man banwa nga nagpamakay itry ka lang mga school supply mga katodo ayas sa aton sa banwa ita kaliborong sentro nga kabisira ko aton ka naga probinsya ka na itaken aron pangutana ka na banwa no itaton na pila ka mga kaimanghuran aga basi bagamana magdoble magtriple ronday ka nga presyo makatodo kay daya ka na banwa nakangdan na ton every time makatodo nga pagabukas o magbukas na aton kaga klase akin na nga nun banwa ronday ka nga mga school supplies mga katodo ay una man doon ka no nagataas doon ka nga presyo no itaton na mga bagaklon at kapingid no gamit itaton na mga estudyante sa pag-eskwela mga katodo at aswaya nga nirong iginaubrat iba ng ton nga mga pumuyo aton kaga maginikanan nga nagliligad pa ka nga mga binuhan awa utaban wa naguwat no nga huwaton pagin abi no ronday ka nga buwan o last week ay try ka nga buwan ka na ita Mayo aga first week nga na ita June no nga magbakay pa try ka nga mga school supplies ang makatodo kay para nga makalikaw man nga maka mahal arde kaya prasyo kay siyempre kung temprano pa ikaw banwa nagligad baga buwan kay ita Pebrero Marso Abril baka todo ginamata-mata na itapila na ton kamaginikanan kay samtang mas barato parong prasyo mga katodo that's why nagkakalit mandong iba na ton nga mga igmangon kay daya banwa nakaangdan na no nga mga senaryo every time banwa magbukas dong klase mga katodo abukon niya mga itiya sa ton nga probinsya Takyan ano ay una gikaraga pagtaas no ita presyo ita aton nga mga bagakon partikular o deka nga magamit kinanganon ita aton nga mga estudyante sa pagbukas

0: mga katodo nga parachute aton kaya nga mga nagapanguna kaya nga kinanganon ita aton nga mga estudyante mga katodo asa na kaya nga pagbukas no ita klase sa next week no kay June 8 no mga katodo unang adaw mga katodo ita pagbukas ita klase mga katodo ita aton nga mga eskwelahan aya sa bilog kaya nga Pilipinas sa mga akaabyanan. Standby banwa sa ato nga pag-ililiba trataron naton istoryahan ta sa kabugsan ko ato nga pag-ililiba makarong edisyon ita aton nga pagpangalagad tampang sa piyak kamayin mga katodo ato nga Police Regional Office 6 no particular sa kay Police Brigadier General Randolph Tuanyo ato nga karaga Regional Director ita Police Regional Office 6 mga katodo may una karang mando sa aton karang mga units na ita PNP nga dapat ipa prioridad mga katodo ronday kara nga mga makabig naton mga high value individual no nga nga imbolbar saray kara nga illegal kara nga droga sa bilog kara nga Western Visayas daya kara banwa rong tawaan ita prioridad no ita aton kara nga mga otoridad mga katodo kapinggid no sa mga illegal drug operation lagi na patigayon banwa ita aton nga mga kapulisan daya kara banwa sa bilog sa nangin mandato ita aton kara nga regional director no sa aton kara mga kapulisan sa bilog kara nga Western Visayas may kantanan banwa sa nga padayon kara nga kampanya kontra illegal kara nga droga no iya sa aton kara nga bilog kara nga Western Visayas no kagakip kita makatodo iya sa aton sa probinsya kara Itaquen no kay daya kara makatodo rana kang naging pagbutyag ang dapat unahon gid no ro paga imbestigar pag aresto sa mga high value target individual sa karay karang kalakaran ita illegal karang droga sa baylo banwa no ronde karang mga street level individual makatodo nag connecta or nag imbulbar sa karang pagduso karang ita illegal karang droga para nga makatao karang banwa no ita kumbaga makabig na ton pag paralyze sa ronde karang sindikato ita karang illegal nga droga ya sa aton karon nga Rion Sai Sandi Krabanwa sa pagpabutyag itaton nga regional director pinaagi kra makatodo sa kay Police Brigadier General Randolph Tuanyo mga kaabyanan. Kay ko naton kra makatodo gabasihan tung pila kabaga police operation ang ginahimo kra banwa aton kay kabaga otoridad kapinggid iya sa aton sa Western Visayas aron nga bulyong banwa no itray kra mga illegal nga droga ang nako kompiskar banwa iya sa aton kay nga pila kabaga probinsya pero kita iya sa aton sa probinsya katakan makatodo kahit papaano mahagan-hagan kung ikumpara sa pila naton ka mga iping nga probinsya ang una kara banwa dung bulyong no ita illegal nga droga nga nako kompiskar makatodo every time nga may ina nga mga police operation lagi na patigayon do aton nga mga otoridad. Ay mga katodo, aro pila ka mga balita no ato nga pagatawat lingwa pagatrataron sa ato nga pag-ililiba macro edition ita aton nga pagpangalagad kaya po napadagang mga katodo no nga magkapadagat inyo nga mga mensahe pila ka mga pagpanamyaw concern nga gusto ipagabot sa ato nga pagpagayag makarong kranga hapon mga comment kidamang sa ato nga Facebook live mga katodo sa Radyo Todo Aklan 88.5 FM para nga ato nga pagbasahon no sa ato nga pagwaragwag makarong edition ita aton nga palatuntunan. Mga imbukada banwa nga mensahe nga gimpadaga sa mga pagpagayag makaron kana nga hapon may gig nga ultra daw aga may gig nga pagpamati no kay si Roger Losaro nagales aga always kid no nga monitor sa ato nga pagpangalagad no sa kada ultra adlaw naton ang pagpagayag sa programa nga Todo Action. Problema na kay Ma'am Elizabeth sa Germany, good morning kay agahon nagkaron sa Pongso Germany madam thank you sa always no nga pagpamati sa ato nga pagwaragwag sa ato nga mga Canon OFWs kaday Madam Lina Mercado kaya yeah. Karon sa Sydney, Australia kay Ma'am Angelina Tabuena na sa Las Vegas, Nevada kay Ma'am Chili Temporasa sa Thailand kaday Madam Belle Orzula sa Hong Kong kay Batch April Joyce Alonsagay sa Hong Kong good afternoon aga kay Madam Noemi Santa Maria aka Bukol Queen sa Dubai ang nga ko kapi-kapi makaroon ka nga panyam po sometime nakatutok sa ato niya pagpangalagan naman na sa ato nga mga kapin sa Isla Catabura kay Kede Paragovil Kahilig sa Barangay Manok-Manok Proper kaday Pipoy John Paul Argelias no sa Cargo Port no maayday gaud radlaw naman kaday Bro Russell Senyeres sa Barangay Apak sa Senyeres Family siyempre kaday Papang Sunny Senyeres no maayda ay giga pagpamati, no? Ag may giga pag-uilabay. Aga unaman kay Madam Sally Senyeres sa Barangay Baybay sa Banwa, Itatangalan. Ay Ma'am Ilse Tambong, happy viewing. Ay nung Roger Delgado Makabalas na sa mga taga-barangay San Ramon sa Banwa, Itamalinaw. Ay kayo pa pare ko, Jodel Gregorio, no? Ang nagapamati man makaron. Ginatamyo gid, no? Si Boss Itik Nabara nga tagay-tagay sa makarang pang orason. So katimprano ba't pare ko ay nagapalibuti buto ta itabaso. So kami jo manami iro timing kay Ardo makaron nga Biyernes. Ay ko itabiyahi ay wakaw ita nakaparaga akamatimprano makaron. Sa may nga pagpamati sa Gregorio family, no, na karon sa may barangay Bacauzur sa Banwa kera ita kalibo ag kay Boss Itik Nabara ang nagaparagaak makaron kera nga mga pang orason maayda ay nga pagpamati. Kaya sa ito nga negosyante man na sa iyo torong, no, kay nung Woody Nabara nga nagapamati man makaron. Siyempre kay nung Ili Nabara sa may Kalibo Shopping Center sa mataga Chamsi Restaurant sa mga nagawi labas una sa pesto ni nung Ili. Good afternoon. Saan kay nung Harley dito ma sa Harley's Bintungguhan sa kay si Richard Gino Ambito ang nagapamati man makaroon sa barangay Andagaw sarong guwapo nga prinsipal na ita Maria Piliciano de la Cruz sa elementary school una sa Arcangel sa Banwa Catabalete. Good afternoon una kay Master Nuno Nicolas sa Nelas A3, happy viewing naman sa kay Ampod
1: kapag may problema tawag lang agad todo action ang sasagot sa lahat sa bawat sulok ng
0: Ampod Mukong Jeffrey Baligwata una sa Ibahay daw nagapamati kamusta na daw nagahugot-hugot kama nagligan. Ako yung karangang classmate, no, pag-elementarya, no, si Toto Mukong Jeffrey Baligwat. Sa kay Ampon Toto Riontalan Puro, no, sa Andagaw, may nga pagpamati. Aga kay Pari Unyok Junior Relente, no, sa Relente Family, una sa New Buswang. Una man na kay si Ramon Munja, no, kay Mrs. na sa Barangay Bagto sa Banwa Katleso. May naging pagpamati, aga may nga pag-uwi labas. Aga sa nakron nga mayad nga mekaniko, no, kay Jam Jam Andrada. No, sa Roxken Motor Parts sa Poblacion Lazo, Aklan. Maay na yung pagpamati, no, aga may ging Udradlaw. Una man ha, sa kay Ma'am Rosel Digan. Happy viewing, may nga Udradlaw, aga may ging pagpamati. Kay Neil Crispino Ray sa mataga barangay Badjo sa Marwat Numansia. Happy viewing. No, maigig ka nga Udradlaw, no, aga may ging pagpapamati. Magkaroon ka nga baga panyan po. No, yas ato kagapag ililiba, no, sa aton nga pala tuntunan. Yas ato kagapag waragwag, no, magkaroon kraga edisyon ita aton ang nga pag pangalagad. Naman na sa akong gwapo nga gumankon kay Bong Banjola bao bagong bugtaw lang ko na imaw. No, nagamonitor magkaroon, no, sa ato kagapag pangalagad, sa ato kagapag waragwag. Makaroon ka nga hapon sa aton na palatuntunan. Una sa kay Sir Billy Arruela, ita Barangay Tambak, no, sa Banwa Kretan, New Washington, nga nagapamati man, makaroon ka nga hapon, no, sa viewing dick, no, ita Barangay Tambak, nga nagapamati, no, ag may anda kuno ka nga outing, nga ni nga basi kuno ay mo ka ita duty, makaroon, no, may gig nga hapon, no, aga may gig nga odradlaw. Agmayad nga pag po pamati, makaroon ka nagabaga panyempo, yes, ato nga pag ililiba. Una kay Papang Bobby, may ba nga Udradlaw? Ah, sinikaw sa Boracay, uriya sa Banwa, kara ita Kalibo. Ah, siyempre, una kay Marijes sa Prado Salminaw, nga nagapamati man. No, sa ato nga pagpagalagad ba, o nagailabas, makaroon si Papang Bobby, no? Linabog nga langka mo kanamiton sarong nga linabog nga langka, no, nagawi labas magkaroon, no, si Papang Bobby paiging nga pagpamati. Una ka na ipartulin pilayo si Ani sa mataga Malay Community Riders Club nagapamati man magkaroon sa ato kagapag ililiba, no, maayd ay gig kraga untadlaw sa nga mga taga Special Drug Enforcement Team ita aton nga Isla Taburakay na kanday Police Master Sergeant Teddy Dalisay, no, nagkaroon sa may sitio kagban barangay Manok-Manok aga siyempre sa mga taga Leso PNP No, sa Team Loyal Itleso PNP kay Master Sergeant Delgado ang Police Executive Master Sergeant. Mainit, good afternoon. Happy pamati man kay Jun Marlo Breke nga nagapamati. Ya sa to gagapag ililiba makaroon nga hapon. Sa to nga mga van driver sa GM's Terminal sa Osminya Avenue, good afternoon. At siyempre naman kay Bro Marlo Silva sa Matagabarangay Tagbaya. Sa Banwat Ibahay at kay Chick Boy Jandel Margaring Galaw nga nagawarang-warang makaroon iya sa Banwa Itakalibo. Ah, nagapanawag mo kay ina, no? Wako gid masabat kay naga-idlip kita. No, kay manami, magapiyong-piyong kay agahon pa kita kay ina nag-aalagwa. Ah, sa ako man gwapo ngay kampod, no? Sa Quezon City. No, kay Toto Arturo Banjola Sagwano. Ah, nagapo pabati man makaroon nagapamantaw sa ato niya Facebook Live. Makaroon ng edisyon ni Tato niya pala tuntunan. 28 minutos man wala katariwan sa oras ito alas 12 oras mga katodotod kinyo itambor power probiotic 8-in-1 copy mix your cup of success healthy gut healthy life yan iya sa ato nyo mga katodo sa ato nyo magigmangod kapingin sa mga mahilig una magkape dapat hindi ilang kita basta basta yung nga kape dapat sigurdo nato ngarong kape nga ato ngarong ginaino mayroong kape mga katodo nga may una nga manaming nga binipisyo para sa ikamayan itato nyo mga kagawasan ginarekomenda ginamuro pag inom itambor power probiotic 8-in-1 copy mix. Kaya po na sa lang mabakardong more power sa broadcast center sa second floor kong kasa Isidra Building 19 Martyr Street Poblacion Calibo, Aklan. Kay mabo na to niya magkatodor nagpahayag nagpabutyag akong ano kay piktibo sa andang nga mga gawas umpisa nga Sunday nag-inom ita more power no kaparas gid di Auntie Jessie Marte nga sukit more power ang nagapamati man makaron una sa Marte family sa Ruas Avenue iya sa Banwa kara ita Calibo kay wa gid ron nagakatuwog si Auntie Jessie no kung hindi matapos natong kay nga program nga bantay gid ron ita aton kag pagpanamyaw kana sa kada udto adlaw nato niya pagpagayag sa aton niya pagililiba. Nagapamati kay Auntie Jessie Marte, no, sa Marte family sa Ruas Avenue. Nagapamati sa aton niya pagpangalagad. Atong Banwa nga pagpanumbalik ra to nga nagapagdetailit aton nga maging headlines nga balita. Dugang nga mga mensahe nga gimpaabot aton nga mga igmangod. Balikan naton pagkatapos anay itapila ka mga reminders.

0: katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Rowena Narries, taga Bacow Norte. Dati ay may ginabatsyag ako sa akong nga gawas, diabetic ako. Pero nag-take ako it More Power Probiotic Coffee. Ay nagmayad-ayad na akong nga pamatsyag. Makaray, mabaskog na ako ang naging normal na akong nga sugar. Sa mga nakabati, ay mag-take ka mo. Pagod ka mo man, ay maging okay man din inyong nga pamatsyag. Salamat it sa More Power Probiotic Coffee.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic and Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marta. Sa mga palamagutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag atong pamatian, si Mr. Juan Antriation of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
4: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
5: Hello, my name is Ron Antriation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Intuitive Medical Clinic and Pharmacy. Kagining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong hapon makabiyanan, aton ginapadayon ng aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine. Ining integrative medical approach na aton din nga ginapractice sa Life Extension Clinic. And ining aton nga pagkampanya sa papel sa nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ng aton nga regular party. partner nga si Dr. Manfred Marpa since the beginning sa aton nga program until sumong sa inyo nga mga palamangkutanon. Ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
7: Yes, John, thank you, kid. And thank you, kid, sa atong mga loyal, kid, ng mga tagpalamati sa Siningati on.
6: Okay, pag-isurihan natin liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, na this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara, kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa atong nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya gusto natin matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang dami diring balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya ang aton diring nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diring nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton gina-sourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na naton for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable na mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation Makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import in Makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sa aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas ang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas. Kag don't forget magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Ang uning rason kun nga ana since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation. This is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
3: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamagutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli! Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa! Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-25238-4 Series of 2026.
9: GTX 500, alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira, mag-GTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
10: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Cadibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
11: Sampon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Ansa Sumag, isa ka studyante, kadagabi upod ko sa pagpula kag pagtuon ang Sampon Gold Coffee Mix. Gapa-active kag gapa-sharp sa mind, kag may collagen kag glutathione.
11: Sampon Gold Coffee Mix. Naggabi ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
13: Live amidst nature.
1: with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calipo. Roong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugta sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig at in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 at sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martyr Street, Calipo, Aklan.
11: Sanfon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Malu
14: sa Kadisha.
13: Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
11: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
15: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
16: Ano po si Elmiro sa Piliran? Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako rin ko boy, ni October, naglaboratory ako sa ikang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
15: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
11: Todo Action! Pagana sa balanghalian! Todo Action! Todo Action! Hindi palalangpasin ng Radyo Todo! Radyo Todo!
17: Balik sa Tugapaga Pangalagad sa Tugapaga Ililiba, may 42 minutos banwa nagkatariwan sa oras ita alas.
11: Todo Action!
17: Lagi ako na padayag mo nagpapati sa programang Todo Action with the Katodo Reynald Banta.
11: Todo Action!
17: Kaya may pamati asa kay pare ko ay Lionel Valencia daw sa matagabarangay Istansya. Now sa Banwa Karita Kalibo una sa kay kagawad John Fernandez maay gi pagpamati.
11: Action.
17: May pambusi isog sa matagabarangay Andagao may mga hapon ag kay nang Beverly Neil una sa GMA no barangay Ginatuan sa Banwa Itamadlac.
11: Todo Action.
17: Mga magaron no sa ato kagapag Iliba no sa ato kagapalatuntunan maay gi nga hapon aga may gid nga utro adlaw no una sa mataga si Oil kay Hardy La Cruz. May nga utadlaw, no? Masusako, magkaroon ka na gabagapan niyo.
11: Todo Action!
17: Taman na, kaday bro, Yuloyo Garbo, no? Sa mataga Global Paint, sa Prox 5, sa Salaserna, ag sa mataga RG Paint, no? Na sa Lagin Banwa Est, sa Banwa Kreta, Numancia.
11: Todo Action!
17: No, ginagamonitor, magkaroon ka na gabagapan niyo po sa aton karagapala tuntunan. Ag, una, sa kay Tonet Alayon, no? Sa JM's Terminal, kay Nong Janing. Maayad ka na utadlaw, ag kay Nong Boy, Cyril De La Cruz. Una sa terminal, no? Itavan, nga biyay Alta Baskalibo, vice versa, ganaga po patungka, makaroon ka nga Udro Adlaw.
11: Todo Action!
17: Maayagin yung pagpamati, aga may giga hapon, ha? Aga, may lang giga pag-uilabas, no? Sa aton yung mga katodo, ganaga uilabas, makaroon ka nga mga panyempo. Sa umana, may nga pagpamati, una, sa kay parekoy Janel Gregorio, no? Sa Gregorio family, sa barangay Bacausur, no? Sa Kalibo, aga una no kay Tatay Freddy Gregorio no nga always man nagapamati sa aton kagapag ililiba no sa aton kagapag pagayag magkaroon kay edisyon ita aton nga palatuntunan kay kun ina man imoras sa Washington na no, magkatodo ay nagatutok man sa Gapon no sa aton kagapag pagayag ang siyempre sa kay bahan no ni pare ko Jonel Gregorio no kay Boss Itik Nabara no kay Boss na nga Itik Nabara nga nagaparagaak makaron una sa Bacausur sa Banwa Itkalibo.
11: May balita, may aksyon.
17: Ito magkatodo sa pagkatao italigwa sa pinakaragabalita. Do gato nga pagkatrataron makarong edisyon ito ato nga pagpagalagad. Naunaon tayo Banwa no kay wapagid abi no response kun si Kapitan Ramil Pilayo na no, may kantanan magkatodo no sa Rodeca nga update sa rato karangagin papanaugan baga no ita cease and desist order ita aton nga LGU magkato Roray Kraga Project una banwa ang ginaparagiyan ni Taiwanese National na sa may sitio ilaya barangay bye-bye sa banwa karita Makatoto. Okay, nagkita dabi Makatoto ng mga inadlaw hagos na kabaton kita itapila ka mga aminsahe alin sa aton kaga mga pumuyo nga manahay nag-operate na manana o nag-start na manana o Roray Kraga Construction na itnasambi Kraga Proyekto Makatoto. That's why nga gusto tama masayuran itapila na ton ka mga residente kung naihan na comply naman baga Makatoto no ita aray ka nagatag-an na rumpila ka mga requirements, dokumento nga ginpa-comply ka na no? during sa aray ka nagpagpapanaog kong cease and desist order na no? Sa nasambi ka nagproyekto. Okay, diba taga-ginserve to na kapitan na nga dapat waan ay karabanwa no? Ita movement no? Antes nga hindi nanda no? Ma-comply dung pila ka mga kinanganon. That's why nga nagpangutan na ruwato ng mga pumuyo nga na-comply na gidmambaga no ro dekaga baga ginapangayo kanda nga to nga mga dokumento requirements mga katodo kay kun na-comply makatodo matata problema no mga katodo no sa aton kaga baga pumuyo kay gusto man naman dong gusto kaga masayuran mga katodo kay base nagligad sa ato karang nga inspection abi ita aton nga LGU makato no particular dong pila ka mga opisina rung joint municipal inspection team na nga gikinakumpuniran ita aton nga municipal engineering office rung nga municipal planning and development office ag Menro Makato aga manaman do aton kaga Makato municipal police station aga barangay council no kung barangay bye-bye Makato do aga sandi karabanwa na usagin papagawa no nga recommendation nga dapat maga submitter no within 72 hours mga katodo, no, itry ka lang mga kopya nga ginapangayo, no, ita aton nga LGU Makato. That's why nga siguro, gabasi ma, kung na-comply na, na-submitter na, now sa opisina, ita aton ka lang LGU. That's why nga nag-start naman, may movement na, no, nga napanuhan, do aton ka lang pila ka mga pumuyo una, na sa may sitio ilaya, barangay bye-bye sa Banwa Katamba Kato. At based lang gali sa mga information tayo na baton, no, kay hindi tagin ba na bidirect tayo na istorya si Kapitan, na no, makatodo kay sa mga information gagi pabot kato naman na okay naman na no kumbaga nagsugot na rog LGU abot ang bagon nga base na submitter na banwa no rito kaya mga dokumento aga pila ka mga requirements mga katodo. That's why nga may una lang na movement nga nakit ando ato niya pila ka mga pumuyo ita barangay bye-bye sa banwa kara ita Makatodo action pero mas okay gidon Makatodo no nga direkta no nga makumpirmar ni Kapitan na o galing Makatodo agang kitabi no di kita maka-access sana kung nagalinya na no, kay kahapon no kaina nagapanawag kita sa rekaga numero na na no galing mahina abirong signal na karon sa may barangay bye-bye Makatodo no kay dati tagainad ko kita sa barangay bye-bye no wagi matay ina karon signal no kapin pa kun una ikaw sa sulod kara ita bagay action o kaina kita rong signal no pero kaina na istorya nato na si si Mrs. ni Kapitan agkahapon pa no Makatodo nagano kita ita interview no para ya baka taoy no ita pila ka baga information dugang na no, Makatodo kay syempre normal man dan sa pila ka baga pumuyo naton na no, kapigid no sa mataga banwa kara ita Makato particular sa mataga barangay bye-bye nga nagapangutana no kay syempre adda nga pagkasayod gin temporary na nga gin pastamp no Makatodo ro right kaga movement dapat wa na kat movement nga makita mientras tanto banwa nga wa pagid no mag-comply Roday kra Makatodo nga pila kra kinanganon itry kra ga proyekto una sa sitio ilaya barangay bye-bye Makato Aklan mga kaabyan. Matalino. Kung aling-aling banwa no rong pila ka mga information kung maka-access kita sa linya na no, ni Kapitan ay ipaabot na to no sa aton yung mga igmanghod kapingid daw no, sa aton yung mga kaimanghuran para man sa binipisyo ito aton yung pila ka mga residente garaga paabot no itry kra ga information iya sa aton nga pag pangalagad mga kaagyan.
11: May balita, may aksyon. Toto, aksyon.
17: Ang tanong Makatodo, noron tayo karang ginpabutsyag do itato nga Police Regional Office 6. Makatodo sa pila ka mga units, itato nga PNP. Ang nagpatagayon yung karabanwa, ita pila ka mga police operation. No, pag-abot sa ronde karang illegal karang droga, iya sa ato karang bilog karang Western Visayas. No kay may una karabanwa nga ginpabutsyag do aton nga bag-o karaga regional director ita PNP. Pinagi karabanwa sa kay Police Brigadier General Randolph Tuanyo. No mga katodo nga dapat atawaan ita prioridad. Nga targeton banwa Runday ka nga makabig naton nga mga high value individual nga nag-involbar mga katodo sa like ka nga illegal ka nga droga sa bilog naton nga Western Visayas.
11: Todo, aksyon!
17: Naunday ka nga makatodo rung pila ka mga impormasyon ang naging paabot itaton nga Police Regional Office 6 sa tanan ka nga unit ita PNP mga katodo kapinggid no, sa aton ka nga mga Provincial Drug Enforcement Team o mga Special Drug Enforcement Team at kada Municipal Police Station o aton karagabaga taga Regional Drug Enforcement Team mga katodo nga tawaan ita prioridad no o dahil karagabaga pila ka mga makabig naton ginakabig ng mga high value target individual mga katodo sa hindi karabanwa sa pagpabutsyag itato nga Police Regional Office 6 Director Police Brigadier General Randolph Panyo mga kaadenan.
11: Aksyon!
17: Okay, tayo karabanwa, no? Sa gihapon, sa nagapadayon nga kampanya kontra sa illegal karaga droga. No, kay basi sa anak karaga pagpabutsag baka todo, no, nga sabaylo baga, no, nga may una, although nga hindi man magigambay nga pabayaan na nato, no, di ka nga mga street level individual kay tanan man dun banwa, una karaga umpisa. No, pag once nga mapabayaan dun mga katodo, ay mabahuman dong posibilidad nga sa uli ka nga mga inadlaw nga ba si doy man do abuton no itay ka nga pila ka mga street level individual no orde ka nga mga SLI no mga katodo kay ambaga bi itaton ka nga regional director nga mas okay gid man na ronday ka nga mga high value individual agud nga mas mabahog mga katodo ang makataw ba ta perwisyo no sari ka nga mga grupo at sindikato ang nag-involbar sa roday ka ng mga illegal karaga droga.
11: Aksyon!
17: Roday ka ng mga informasyon ka na, which is applicable na rabanwa no, sa aton ka ng mga syudad, like sa iping na aton, yung mga probinsya. No, may una ka ng mga katodo na namumonitor ang mga magagkuhan ang nag-involbar sa karaga pagduso ang paggamit ita ray karaga illegal karaga droga.
11: Aksyon.
17: So, kaya mas atong sa probinsya katakan mga katodo no kay asandig man kara sa pagpabutsyag itaton nga mga otoridad no ray ratoy karaga Provincial Drug Enforcement Unit na no, aton karaga PDEA Aklan na no, mga katodo sa nauna karaga mga a statement na nagliligad karaga bagya binugan nga sandi-sanda kag pagpabutsyag banwa wa mat na monitor. Nao nga makabig iya sa ato nga probinsya. Nao nga mga makabig talaga magagkuan gid no makabig mga drug personalities mga katodo nga mga magagkuan no garag exister iya sa aton karaga probinsya. which is man mga katodo basi sa monitoring itaton karaga mga autoridad like raton karaga Philippine Drug Enforcement Agency nga sambilog karabanwa sa managatutok. Sana karaga problema pag-abot sa illegal karaga droga.
11: Aksyon!
17: So, sino karama katodo sa pagpabutsag itong regional director, no? Nga ginasaligan, no? Mga ginmanduan dong tanan nga unit. Ita anton karaga PNP, mga katodo sa bilog karaga Western Visayas. Ang nga higit karama katodo, kumbaga i-divert doon na karoon nga mga operasyon, no? Mga katodo sa ginakabig ng mga magagkuan karang target, no? Pag-abot sa ronday karaga illegal karaga droga, kung sasiin makatodo, nga makatauda ita, kumbaga, siyempre kung magagkuan doon mo karoon nga na-aresto ba, no? Kahit papano, siguro, ronday karaga mga grupo, ganit sindikato, makatodo ay, kumbaga, makataugid ron ita, hindi man una nga manami, no? Nga pamatsagan sa part itry ka ng mga durugista nga na kayang-kaya gali man na kita patuson itaton ka ng mga otoridad no mga katodo seryoso man na aton ka ng mga otoridad kaya siyempre hashtag it siin saan o banwang no nga baga padayon runday ka ng mga illegal ka ng mga aktibidades kung nakita na itry ka ng mga grupo kong sindikato sa illegal ka ng droga nga aton ka ng PNP uwa ka ng banwa no itagi na santo
11: todo aksyon
17: no, pag-abot sa runday ka ng illegal ka ng droga siyempre mabaho man daban wa nga kaperdihan. Nao sa roday kag grupo ng mga sindikato, mga katodo pag once nga may una nga mga naaaresto nga makabig naton banwa mga high value individual. No kay mabaho dang kaperdihan kanda like sa rekrega mga magagkuan kag supply. No ita illegal kag droga mga katodo. Aga siyempre, maalin siyang gina star ang makasustainer nga kung sa every week, no? May una karang mga na-arresto abi, no? Nga makabing na to, nga mga high value target individual na makatodo nga ma-arresto itaton karang mga otoridad. Sa pila ka mga police operation, nga ginapatigayon mga kaabyan.
11: Aksyon!
17: Kapar sa naman kung kaina makatodo, uwa man daban, huwag na duwa nga pabayaan na lagi doon na kaya master level individual. Na makatodo kay kaparty man sa Japon doon basta. Once nga ikaw nag-engage sa pagbaligya kahit illegal ka nag-droga, mga katodo, ay hindi man doon pwede pagpabayaan itatong ka mga otoridad. Kay kapara sa ambat anaton kaina, mga katodo nga, di karon nag-start no, sa magagmay anay, na no, galing sa uli, kung mapabayaan, hayaban-yaban, duyun man sa Giyapon, mga katodo, rung dangtan, no, itapila naton ka mga individual, nga nag-engage banwa, sa runday ka nga illegal ka nga droga, particular, runday ka ginakabig naton anay nga mga street level individual, nga iya sa aton sa probinsya at akyan, na no, kaabuan, no, di ka na-aresto sa aton ka mga probinsya.
11: Aksyon!
17: No, ito lang, sana man kita manwa, no, surapo, no, itry ka nga mga makabig nga mga high value individual, kasi kung mga high value target na, ron, nag-operate ka ron, isro ato nga taga Philippine Drug Enforcement Agency or PDEA na o makatodo pero dahil no, pagos nga nangin silensyo, pilambungan aro ato nga taga Philippine Drug Enforcement Agency no, uwa ka na banwat mga operation naging patigayon iya sa aton sa probinsya Takel ayan, patuhaan lang daw nga banwa nga kahit papano rung apila na ton kabaga naga-involvar sa nga pagduso ita illegal kaga droga ay kahit papano naglaylo kay bangod sa Araya ka na banwa, gabaga sigidas nga operation. Nga ginapatigayon, itaton ka na gabaga otoridad, no? Yes, aton sa probinsya ka na itaakyan.
11: Todo, aksyon!
17: No, kaya iabis aton ka na probinsya, unlike sa Iloilo nga, kaabo ka na nga unit, no? Hagos nung pila ka mga unit na PNP, ro mga municipal police station banwa, no? Aktibo, no? Sa pagpatigayon, itry ka na gabaga police operation. No, kapingid magkatodo sa runday ka na mga operation kontra sa illegal kraga droga kay una gid no rum makabig naton nga malala no apisa nagligad dagin pabutyag itaton nga dati kraga regional director kasi police brigadier general Jose Pinuligan nga mana wa gid dapat kabagakan wa it dapat kahawagan do aton karon nga mga pumuyo no sa Western Visayas kay manageable mana. Aro dahil ka nga problema sa illegal ka nga droga kay daya ka rumpila ka mga tikang nga ginahimo na itaaton ka nga PNP nga nadadakpan magkatodo ro dahil ka nga bulyong-bulyong milyon nga kantidad na ita illegal ka nga droga.
11: Aksyon!
17: Na ro iba na to nga mga kaimanghura nga pabutsa gamana sa tiyempo anay mana ni dating President Duterte. Na huwa kita haus banwa no nakabati nga may una karang nga mga operation kamana karakagagko nga minilyon dong hagat illegal ka nga droga, kapingit una no, sa may parket Iloilo aga probinsya ka na itakap.
11: Todo, aksyon!
17: No, pero makaroon man na, no, grabe na, nagalala nga nagalala. Arong problema na ton sa illegal ka nga droga, iya sa ton sa bilog ka nga Western Visayas. That's why kasama ka-importante ang tutukan banwa ita aton nga mga otoridad. Mga katodo, runday ka nga nagalala nga sitwasyon na ton sa illegal ka nga droga. No, kay kung magpadayon banwa, rumakaronday ka nga mga senaryo. No, kapingi diya sa aton, kraga Western Visayas. Makatodo ka ba si, baga, sa ulihi. Uman-uman, no, nga mabansagan, like rung syudad ka ita Iloilo, di ba dati sa tiyempo to, kabo ka na banwa, nga mga makabid na ton, mga durugista. No, nga nasampulan it, dati na ton, kraga parasdante, sa bilog ban doon makatodo, sa mga ginapamantaw, ang rason nga kung amano kahit papano ay ningko nahad may una ka nga pagkahadlok no sa part itaton ka nga mga nag-imbulbar sa kaga illegal ka nga droga.
11: Aksyon!
17: Dati rong pila ka mga drugista arong pila ka mga nagagawa nga mga pangagan nga may una nga kahilabtanan sa kaga illegal ka nga droga na nagpinanaw no nagpinanago after ipagtapos kung termino. No, ita aton kraga dati kraga presidente bao. Di ka tumakatodo nagbagalit no sa roday kraga illegal kraga droga ag makaron mabatsagan naton banwa. Ruray kraga paglala no ita illegal kraga droga. No, so yes, aton sa probinsya katakan magkatodo sa gihapon, maamban naton magkatodo nga may una, no? Nga demand ita illegal kay nga droga. Kay mawag gani nga iya katon. Arong isla ka rita Boracay. No, magwas ta karon magkatodo, maabo ka nga mga makabig naton, mga magagkuan ka nga aktibidad. Nga ginapatigayon banwa iya sa aton sa probinsya. No, kay Roday ka nga mga police operation nga ginapatigayon ita pila naton ka mga municipal police station like iya sa banwa ka rita Kalibo. Isla ka rita Boracay. Banwa karta Numansia, part ita banwa kartlaso. Agsin pa nga mga kabanwahunan, na nga may una ka nga mga police operation, nagapakita lang ra makatodo, nga sa gihapon, may una ka nga demand ita illegal ka nga droga.
11: Todo, action.
17: That's why nga padayon, no, nga nagasuod ron dahi ka nga supply. No, iya sa aton sa probinsya katakat, kapingin doon especially sa isla karita Boracay. No, makatodo kapin pa kung mabatsagan ita ron dahi kagapila na ton, kabaga individual, no, nga, relax na banwaro aton nga mga otoridad pag-abot sa illegal karga droga, ha, hindi karon man mga katudo, no? Ah, nagakalit man dong pila na ton ka mga individual nga nag-imbulbar sa nga pagduso ita illegal karga droga.
11: Todo, action!
17: Nag-illegal karga mga binungan mga katudo, samtang ito kita sa may provincial prosecutor's office, no? Nga nag-file ka to ita kaso, inquest, no? Sa kaso karga illegal karga droga, no? Nakabaton itawag, no, raton ka makapulisan, no, nga nagapahil kaso mana, ah, may iya mana, no, nga nakumpiskar, no, nga illegal drugs, ginhugog lang mana, no, ginpiksuran, o galing, may nakapanubanwag, ibang atawo, rung nakapuot, itry kraga illegal kraga droga. So, nagapakita na magkatodo nga sa Japon, apisar nga, raton naman kapulisan, ah, seryoso banwa sa ray kraga pagpatuman, akong implementasyon, problema sa illegal kraga droga, pero rung iba naton nga mga igmanghod wa gid sa Japon banwa no nagakabaga kabaga or nagakabatsag kay tadlok nga base magabudong tiempo sa bilog ah sa mangin target itaton kaga mga otoridad
11: todo action
17: no kumbaga araw to kaga time no adlaw no mga siguro mga 10:30 siguro to no nakabato tawag raton kaga mga otoridad no magkatod that's why nga madasig no nga gin respondian do rekra nga area gin review to banwaron dekra nga pila ka baga CCTV mga katodo sa sang ka banwa iya sa aton sa probinsya ka itakyan ah mga kaayanan
11: action
17: aga rekra nga mga police operation makatodo sa damba naton kay di ba masami ko naman ah makatodo ro aton kaya baga otoridad ah nakakabaton pa ita ah mga negatibo kaya nga komento apisar no makatodo nga aroray kaya nga mga ginahimot ato nga mga otoridad hindi man da basta-basta lang nga porke lang nga may ginsugin to nga pangagana isa automatic abi nga dakpon itatong kaya nga mga otoridad no kaya nag-agi man da banwa no sa maitid kaya nga proseso may una kaya nga mga monitoring validation no nga ginapatigayon dato nga mga otoridad test by untest ikasa no aroray kaya nga pila ka mga police operation nga ginapatigayon mga katodo it ato nga mga kapulisan bukon niya mang itiya sa aton nga probinsya kara ita akin.
11: Todo, action!
17: So, dahil ka lang makatodo nga pagpahayag nga ito yung karang regional director, na no, mga katodo, hay kabay, no, nga mag-aserbi man da nga mensahe. Na no, sa aton nga mga individual nga raga padayon, nga nag-engage kara mga katodo, sa runday kara nga, illegal kara nga droga. Na, no, particular sa rekara nga padayon nga raga mga operation, na nga ginapatigayon itaton kaya baga otoridad. Aga, di ba, sa part kaya ita naligyan doon, sa part kaya ilo-ilo, hagos nga sunod-sunod doon kaya nga mga police operation, ag makaroon ginagauman da banwa, sa kaya nga pag-una ton nga pagpungko kung regional director ita aton kaya nga PNP nga mas pagid mga katodo, ah, ruma, dahil kaya nga mga madakpan, na no, sa kaya nga illegal kaya nga droga. Ah, kumbaga, kahit papano, ay basi, daya naman na rong chimpo, mat iba na ton nga, ah, makabig na ton nga, una naging baga, no, kahit papano, ro, makabig na ton, ah, matag-as, no, nga mga personalidad, nga nag-imbulbar, no, sa rekla nga sindikato, grupo't mga sindikato, ah, sa rekla nga pag-abot sa illegal kraga droga, mga ka.
11: Todo,

0: individual, no, kay sa gihapon makabig man sa darong makatodo nga perwisyo na no, sa ato nga komunidad ang unagin tanan nga umpisada sa mga magagmay na to. Norunday ka nga mga street level individual, mga kaabyanan, doon iba di ka na makatodo, mga runner doon nga ginatawag, no? I-try ka nga mga nag-involvar, try ka nga illegal ka nga droga. No, sanda ka na, subuon ko man, iatod mo manaro, di ka nga illegal drugs, libre di mo ka gagamit, tawaan ka 500 pesos, nga so, abi, kay siyempre, kung addictos naman nung tao, ako naman, no, nag-sala man doon, anak ko nga espiritu, kung hindi makasuyop, i-try ka nga illegal ka nga droga, that's why kapit patalim. Araw ginahimo, iba na to, nga mga nag-involvar, no, kapin pa kung lango na gid, no? Asaray ka nga illegal ka nga droga. Kay wagid ra banwa, no, itamay maitaw ka ton nga mayad. Or manami ka ra banwa, ronday ka nga pag-engage na ton sa illegal ka nga droga, mga katodo. Kundi, magataugang katunda, no, ita perwisyo. Magaguba sa aton karon nga kapagpangabuhi, kapin pa kita kung pamilya, doon na kita banwa. No, dapat hindi na ton pagwaton, dong tiyempo, nga maulihin ng rong tanan, antes naton banwa, ma-realisar nga saga ruatun ka nga ginaubra. Doon kay once nga, una sa Japon doon problema sa illegal nga droga, rumpi laman ka mga kriminalidad, hindi man doon banwa maduga. No, kay permi ka na kaakibat. Dahil kay siyempre, kung wanay ka itusto sa imoto ka nagabisyo, may tendency banwa nga, maisipan mo nga magpanakaw. Or etcetera, may pila ka mga kriminalidad nga pwede nga manabokon. Ikaw lang o, saray ka nga illegal ka nga droga.
1: Todo, aksyon.
0: Na ako patandaan sa pagani, nagliliga doon, tag may gindakop to banwa sa asang ka-operation. At ako ba, otro, yung ginsugid na, nga mana. Ako hindi gina mana, kaya not, imo kar nga iapino-ino, gaban niya ban, magiging kaumangon kat imoron sa ulihi, kaya nga mga inadlaw. No, magkatodo masama doon, imo kar nga pinino, that's why yung may iba mana, no, nga nababalitaan nga may una, nga nagakometer banwa, no, nga naga-committer, no, ita mga bagay, nga sanda mismo nag-autas ko ang nagkabuhi, kay bango dyan ibanwa, sari ka naga-perwisyo nga halit, ita illegal nga droga mga kaabyanan.
1: Pagana sa pananghalian, todo aksyon!
0: Hoy, api! Bil nga, gamay nga utra daw, no, kay Sir Roger Barrientos Tupas, nga naga-pamati sa ato nga pagpangalagat, oy, kay Sir Roy Atroy Talapian, auda sa mataga Isla Carita, Boracay, no, sa Station 1, Balabag, Boracay, Island, Malay, Aklan.
1: Aksyon.
0: Oh, naislamin kita kay nung Troy Talapian, no? Sa ato nga mga kapino na, no? Sa Isla Carita, Boracay, maayid-ayigig nga pag pamati, no? Aga maigig nga Odradlaw. Sama na kay Ma'am Angelina Tabuena, happy viewing, nga. Agsana ko nga member pamilya, no? Sa Barangay Huyaw-Huyaw, sa Banwa, it numan siya.
1: Kapag may balita, may aksyon.
0: May noy, Manwa, sa oras ita, ala una, oras sa Gapon, magkatodo, atod kinyo, ita more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Ato kapag panumbalik, dong report sa ni katodong Jesrel Nerbar, balik ka na ton, pagkatapos patdugang ng mga pahanomdom.
1: Todo, aksyon.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: nakainom, Eat More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako gali si Mildred Consantino, taga-Kamansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako yung problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power, Coffee, sige na akong inom, nagbalik siya.

0: gabi. Kaya at marami madaan ang lasa at marami madaan ang benefit sa itong lawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at marami benefit sa itong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Biokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
4: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
3: Okay.
4: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
3: So, tinake ko
4: niya
3: yun?
4: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
3: Okay. Tapos, sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
4: Siguro mga 1.5 months.
3: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
4: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor nang rin nag-okay sa akin, tinitake mo, gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, ano, nanonodok, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi, ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
3: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
4: Senator Inahe.
3: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
4: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
2: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
5: Mal, kita mo bang nakikita ko?
6: Oo nga, kita

0: mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
0: Kitang-kita
2: ang pangarap ng pamilya.
0: Sa BMEG Premium, kitang-kita ang galing.
3: BMEG Premium, kitang-kita ang galing.
4: Samphone Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malu,
6: isa ka teacher.
5: Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
4: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. D3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay, nasa consumer. Pilas ko, bubong magayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang magayo.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butik. D3 Bio. Samphone Gold Coffee Mix.
8: Ako si Amelia. Ipaydipaydi ko sa mabatian kong Samphone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
4: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. DTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sa pagkanito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-DTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
9: Cheers sa barkada nating Night Shift. OT. Breadwinner. Deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin. Suwabe ang hagod. Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
10: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
11: Kasi Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 38 po.
10: 48. Kayo po yung umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
11: Yes po. Nakailang kuhanap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirap nito sa tagiliran ko.
10: Opo, tapos?
11: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sigmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
10: Wow.
11: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga naman sabi ko, itinuro siguro ng bisito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
10: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Todo aksyon, pagana sa pananghalian. Todo aksyon, todo aksyon. May balita, may aksyon. Todo aksyon, aksyon. Bawat balita, hindi palalampasin. Ang Radyo Todo, Radyo Todo.
12: Balita ng kapaga pangalagad sa kapaga ililibang may 19 minutos banwa na katariwan sa oras sita ala una.
4: Todo aksyon.
12: Hoy, happy tamati ha, kay SB member Rinaldo Bantang na Itacarabao Island, San Jose. Hambil Romblon.
4: Toto, aksyon.
12: Galing ka pa natin. Magkaroon sa ito kagapag ililiba. No? Magkaroon ka nagahapon sa ito nga mga kaapin. Una, no? Sa Hambil Romblon. Una, kay Nonoy Abner Ostan.
4: Toto, aksyon.
12: Oh, nagapakondisyon. Magkaroon si Nonoy Abner kay next week. Ah, mapabakulod, no? Kay, ah, mag-graduate na, no? Si Patrolman Mark John Ostan. Ah, halin sa training center una sa Bacolod City.
4: Toto, aksyon.
12: No, mag-ililibangan kami, mag-uli na sa probinsya kita ka, no? Kay tapos na ron training. Ah, una sa training center, itatong kranga PNP, no? Kay Patrolman Mark June Ostan.
4: Toto, aksyon.
12: Ayan ba, nino ni Abner, ay kinangang ko ginmana ka magtinguha. Kay nauya man ako kay nanay, kitatay, pulis naman at si Manong. Tapos, ako mapatumbayan.
4: Toto, aksyon.
12: Kaya kasi Mariano Sarasara sa Islet Boracay, happy viewing. Check tayo ban, warulin niya ni Katodong Jasrael Nerbar, no? Sa nagkaratipon, karaga balita, baga police reports, no? Nagkaratipon na rin sa ito ng mga municipal police station na sa probinsya kara Itakan, mga Katodong igabasyada, makaroon karang hapon sa aton karang pagpangalagad, no? Rodeca nga driver arestado sa kasong grave threat, no? Sa Kalibo, apat kabaga individual arestado man sa illegal fishing sa Banwa, Ita, New Washington. Sa detalye sa report ni Katodong Jasrel Nerbar.
4: Radyo Todo Live Report! Report!
12: Sa line number 1, Katodong Jasrel, with the report, please come in.
13: Arestado, Katodong, Reynald Norosangka, 40 anyos, karang driver.
6: matapos kag original niyo nga dakpo ni katong kanang mga miyembro, kita Kalibong Municipal Police Station is dead, no, naka sa may barangay Puok, diyan sa Banway ta Kalibong mga bandang alas 11 ra kay nakadudong Reynald, makaroon ka nang adlaw urong dayon na restore ay tawgo na kan sa pangalan kan alias Jan, no, aga residente mo ra katudong Reynald, no, ita barangay Puok, barangay Tigayon, yan ka sa Banwa, ita Kalibo, katodong Reynald. Mm-hmm. May kaso yung mura nung Greg Krebs, katodong Reynald, no, si Daong Article 282, paragraph 2, revised sa penal code, katodong Reynald. So, sa mga otoridad, no, ito, naging alisto, katodong Reynald, yung karang, atong karang subject na si, si Jan, si Daong, kaya ita, warrant of arrest, no, naging guwa, katodong Reynald, ko atres, no, ita, makarang-arang abungan, yaman sa korte, sa Banwa, ita Kalibo, katodong Reynald, naging permahan man, ni Judge Alicia A. Cruz Barrios, no, President Judge ito ito ng MTC niya ka sa Banway ta Kalibo katodong Reynald, no, may piansa mata rung gitagaan na rung korte sa nakarang temporaryo karang kaliwayan na 12,000 pesos, no, para man nakarang pansamadal ng kalayaan katodong Reynald, no, nga kusin makaronda is yan mo rin sa kustudiya, no, ito itong karang Kalibo PNP ag ginawa tuwat mga katodong Reynald niya ay ginawa sa korte. Samtang may plano man katodong Reynald yung subject man na mag-piansa man niya agi katodong Reynald dahil na 12,000 pesos mo na masalukan na kara doon na karang piansa no katodong Reynald. Pakunday ka rin sa kustudiyat atong kalubupin ka sabit ang subject ag nakakulong katodong Reynald no na masamitan nga rin si alias Jan. Samtang sa Banwa Matata ni Washington no katodong Reynald apat man ka mga individual no, nakasaban mo ta ni Washington doging Serbian man kay ta warrant of arrest kay na magkaraka do Reynald ita agahon at kahapon ta do Reynald ita agahon ning Serbian rong apat ya do Reynald no nga aksado ay presenting wag pangatubang sa kasong paglabag no sa section 86 ukon na tawag kana do Reynald nga unauthorized sa fishing no sa idang kata Republic Act 10654 ukon na Philippine Fisheries Code of 1988, no, rin ang katuloy nga, pangatubangon ka nga kaso, ita, natambitan ka nga apat ka mga individual katuloy rin.
12: Ginapangatubang, bukod pagkapangatubangon. Ginapangatubang, kaya may kaso, may warrant of arrest na gani, kaya ibig sabihin, may kaso na ginapangatubang nga kaso. Ay kung pagkapangatubangon, pagkatay, pailan patat kaso ron?
6: Pagkapailan patat ni matuod ho. So, makamay yun lang sa kusbuya, right? Atong karang mga otoridad, so, sabi tayo nga nga apat sa mga akusado para man sila kay Joe Cardo Reynald nga disposition at bago man ito over, no, sa korte nga natungdan, so, sabi tayo nga nga apat sa mga suspicado. Samtang gipatigayon mata, karong operasyon ka itong Reynald, no, ito itong karang tawuan, ito Aklan Maritime Police Station sa Dumaguete, itong karang Maritime Law Enforcement Team, o kung na-emlet ka itong Reynald. No, sa update mata sa may Banwa mata kana katong Reynald ita malinaw kada tabo kana katong Reynald no matanda naton na stabbing incident no is pagapailan ng Reynald ita frustrated homicide no sa butan kana nga suspicado no katong Reynald no kung matandaan is ginagapong ko ta katong Reynald sa butan kana nga biktima sa anong tricycle no sa duwa man mismo katong Reynald ita sa kanamatyan naka sa may nasabitan ka ng lugar kahit natabo para doong insidente. No, sige, das pag karang ginatumod man, ita doon karang malinaw PNP, no, katodong Reynald, doong motibo ba, ita pagpamuno sa nga nga sangka senior citizen dahil na din pangani, no, kung nga man natakarakadong Reynald, hinando siya tabaga, it will be na sinagang kung nabita ka doong Reynald, ita daywa ka ng mga nina, no, sa kalawasan, doon sa mitan ka ng biktima ag rin tangani may dyan ni katodong Reynald is bukong maglit patal rong ego no ito sabitan ka nga biktima nga sangka sa 68 anos ag residente mo na katodong Reynald no ito malanda yun na malinaw ag sa naman sa information diyan nga nga suspect katodong is dayo mo lang manday dayo mo lang mo na katodong Reynald nakarasaban mo malit malinaw nakarasa barangay malanda yun dayo mo lang mo na katodong Reynald ag rin parong nasabitan ka nga natabo. No, sa alin, sabitan ka na nga, sangka na matyan ka itong Reynald. May matangali ka rin, sigida mo tanadakpan. No, rin nga nga suspicado matapos ka na sige patikain ka na nga pag-responde. No, itatong ka na nga malinaw PNP kontraman sa sabitan ka na nga suspect ka itong Reynald. Baka na yun na pamanda sa kustodiya, itatong ka na nga malinaw PNP, no, sabitan ka na nga suspicado para man ka na itong Reynald. Ang nakatala naman da, nag-remit dahil kay nakatutoring lang ito at posible yung inquest doon sa batang karang suspicado yung katong karang prosecutor's office sa doon Rinald dahil makaroon na ibalik ra sa katong karang malinaw PNP doon sa batang karang suspicado katong Rinald. Samtang sa pag-secure, di ba ka ng mga municipal police station, yung kasatong warang bukos ng probinsya, naging matutaway man, no? Agong magandang mga madugugid yung insidente-aksidente, naging respindihan natong warang mga otoridad. General Matipon ng balita, magayon sa itong area of responsibility, para sa todo aksyon, na kumansi ka todong Israel Narbar ng Radyo Todo, kayo bigyan.
13: Radyo Todo, live report, may balita, may aksyon, todo, aksyon, aksyon. Pagkala sa pananghalian, todo aksyon, todo, aksyon. Bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo, Radyo Todo.
12: Abong ikisiyamat sa report ni Katodong Jezreel Narbar, no, direkta sa ito, mga municipal police station sa probinsya Katakan, mga natipon, ang mga police reports, no, halin sa ito, mga PNP station na sa probinsya Itaakla.
13: Todo, aksyon,
12: Todo, aksyon. Siyempo, mga Katodo, na sa ito, gagapaga ililiba, no, sa ato kagapag pangalagan, no, kibing ko agang-agang narato kagatsyempo sa ato kagapagwarag, wag ba karoon karagang
13: Toto, aksyon!
12: Ang linya ni Kapitan Ramil Pilayo, basinaga, no, magabot naton kay Masakugid, no, may anak ko na karagahusay, no, sa barangay, no, una karoon sa barangay, bye-bye, sa Banwa Karaita, Makato, no, basi kuninaga, maka-access kita, no, sana karoon nga linya, agod, no, nga makabukitan, tapila karaga impormasyon, na tuhoy Makatodo, sa kanyang concern, naging paabot ita aton ang mga kaigmanghuran iya sa aton sa Banwa Itmakato.
13: Toto, aksyon!
12: Sa mga pumulo, ita barangay, bye-bye.

0: 27 minutos man wa nagkataliwan sa oras kara ita ala una sa toga pagpagalaga sa toga pagililiba makaroon kara nga hapon. Agi na ako gabos kita banwan at tempo sa toga pagpala tuntunan makaroon edisyon ita toga pagpagalagad. Rumpila ka mga balita nga warto mga botwa ta matatar sa toga pagpagayag makaroon kara nga adlaw. Bantayan ha sa pila ka mga news and public affairs program itradyo todo sa Aklan. Man kita nga mga ilibati ay naga kara nga adlaw sa sabado edisyon ita aton nga pagililiba. Iliba kita sa pagpagayag sa kanginan ni Katodong Jasrel Nermar, partner naton sa technical side si Katodong Rigi Aplasio. Hasta lang din ka na banwar to karagapang ililiba. Ako mandi rin Katodo naging ka-aksyon magkaroon ka nga hapon si Katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo, kaibigan mo.
1: At inyong napakinggan ang programang Pampagana sa Pagkainan. Todo Aksyon. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo. Radyo Todo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Tamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nagugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it daoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilagit ang bilogra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latrakon nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Uwa na ako nag-ano it take it ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
3: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyone Store, Poblasyon Makato Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
5: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
6: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatsyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors, they are licensed medical practitioners. practitioner that can deliver you care.
5: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
3: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calipo. Roong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabarigya makaroon itlote sa manaba nga presyo. Umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, Pag-ibig at in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 at sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Quartier Street, Calipo, Aklan.
1: Southon Gold Coffee Mix.
7: Konfiyansa sa mga isla ka sudyante. Kada gabi upod ko sa pagpula, kagpagtuon ang Southon Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
1: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Southon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ang kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Southon Gold Coffee Mix.
1: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
9: Mal, kita mo bang nakikita ko?
10: Oo nga, kita

0: mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa BMEG Premium, kitang-kita ang galing.
5: BMEG Premium, kitang-kita ang galing.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: My family history ba na kamuhos ng diabetes?
2: Mag-TDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TDX 500 ka na!
1: DTX 500!
2: Ang may powerful compound!
1: Yan ang kapanubos ang imo blood sugar!
2: DTX 500!
1: Garantisado!
2: Epektibo!
1: Para mismo!
2: DTX 500!
3: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
4: Rolando, pulan po. Aga Mindoro, pula. Ay, mga 83 na taon.
5: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
4: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
5: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
4: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. Magaling akong tumulog.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Magbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Tododo.
1: Oras sa Pilipinas, Philippine Standard Time. May 40 minutos yun. Nagtaliwan sa oras, it alauna.

Wow. Recharge. Mayat-ayat ga afternoon mga palangga, welcome sa Biyernes ka edisyon pagpangalagad programang Palautwasan. Of course and still with your masina Jahon. Grabe yung umpat. You're beautiful and cute, Tita Lils de la Cruz. Okay lang na tumalon-talon ako, baka naman may chance. Wow, chance. New year. Sa ato niya mga suki nga, mga tagpamati, kumusta ka mo mga palangga? Wow, apaw pasensya, gid ka mo kaya. May mga inadlang nga, wag kita nagkililita, wag ililiba, kay mga importante, gid ako nga mga hilikuton nga dapat kuman personal gid nga asikasuhan. But anyways, welcome sa aton makaroon nga Biyernes nga edisyon itat nga pagpangalagad. Ano petsa na? Petsa 5 na po tayo sa buwan Hunyo. Dag on this 2021 is next Monday is pasukan na. But before ang pasukan, thanks God, it's Friday, mga palangga. Kumusta? Rain yung adlaw, it's Biyernes. Kamay pa nga, nag-umpisa sa inyong pag, ano gina? Nag-umpisa rin inyong adlaw nga masadya. Yan. Sadyahon talang ni ang ato niya pagpangabuhi kay, wow, ay longgo yun. Sa jahon tarot niya pagpangabuhi kay Mumanlaro ato niya maataong indolensiya sa ato niya kaugalingon nga masila jahon niyang kita bisan mapudlero pagpangabisan bisan magkarotro nagkaganabo sa ato niya palibot Ginoo kong Diyos, no? Kung nagbinantay ikaw itbalita, no? Sa ato niya gobyerno, my God. Even siguro ng mga tao na wala nang pakialam sa ano sa gakaganabo makikialam ka talaga no sa mga nakikita mo sa TV, nababatian mo sa balita no, nakakaloka. Digi ginabara kun kinyo permi nga nagabaga ta kita nga ang pabaisan tanaan basta kita mag tinguha ta kita aton tama man no, tama man kay rong ato nya pang adlaw-adlaw tuod nga ano nga nga kinahanganon, wa manandagi na sagod, wa manandagi na provide katon, kita matanang nagatrabaho, kita matanang nagatinguha para sa aton niya magkinawadaan, gausi ko aton niya magkinahanganon. Santa matanang, gapahiyo-hiyo, katana sa anda to nga mga, sa andang opisina, kung ano manandang nga trabaho, pero point ko baga nga, di ba? Ruyon do aton niya ginaswelduhan, Runro ato niya ginabayaran it buwis. Makaroon niya klase it mga opisyales kung ato niya nasyon. Dinro ato niya ginabakabakahan it trabaho. A ginapanukot nga buwis ko ato niya gobyerno para may pasweldo man kanta. Tapos makitaan mo nga makaroon doon andang mga ginaubra. Apektado rong andang mga trabaho because of their political interest. Because of their personal interest. May mga kanya-kanya sa danga mga intereses sa andang mga kulkay mga, diba? Hindi ka kita rin makitaan kung rung tao may una ginaobra nga saga. Kung rung tao may ginaobra nga kamagamagahan sa ana nga trabaho. Kay maghihimo ginit paagi nga para nagalitik na ato niya pa ino-ino kung ano, no? Kung imo ang ginitanawon, hawo sa datanan. No? Hawo sa datanan. Kung mag-ugan it kagayo, agrong kagayo, magatugpagang sa mga kurap, sa mga manakaw, tao ko may mabilin, tao ko may mabilin sa Kongreso, may mabilin sa Senado, kung may mabilin, si mo ginsigurado, nga wagin it ng, wait, latak, or wagin it, ano gano'n raw, wait, bahid, it pagkamanakaw or kurap nga mga klase ito pisyalis kung hindi ka ito paan at kagayo na para sa mga kurap at para sa mga manakaw. Oh. Kung mag-ugan at kagayo, intended para sa mga kurap at manakaw at gobyerno, ah? Kung hindi ka matugpaan, sigurado wa ka matimot yung ubrang katuntuhan. Pero kung tinugpaan ka, sigurado kagid. Oh. Ay tao kung may mabilin ka, da karun kung tumugpa rung, ah? Kung tumugpa rung kagayo para sa mga manakaw sa mga kurap, ako may mabilin pa sa aton nga mga congressman ag sa aton nga mga senador. Ha? Di kong
tamaan ka, wag magalit eh. Bato-bato sa langit. Hindi na, bato-bato, apoy na yan. Oh, matamaan ka, wag kang magalit. Kaya, intended to para sa mga kura pag manakaw. Doon pag uganit ka layo, intended sa mga kura pag manakaw, abe. Oh, ay kung tinamaan ka, tirugpaan ka, tisigurado. Alams na eh. No need na nga eh, ano? Hindi na kinahanggaan niya eh, waragwag ka pa. Sa'yo din nga manakaw kang kurap ka kay rung kagayong ato nga nag-ugan para ito sa mga manakaw ang kurap. Ay, mababilin. May mabilin ayahan kanda sa kongreso ang sinado. Ti kung may mabilin kinyo, nga watong pait ugante. Laban-laban. Alams na yan. So, doon it's a dramatic nga aton yung mga ano ba nga, mga pananawan. Bakun sa kaganabo, ugit anak aton niya rangakwan. Kaganabo sa aton niya gobyerno. Iya sa Pilipinas. Hindi mo maintindihan na pagka-chaotic, magulo. Sila nga mga maalam nga dapat nga nikunta nga sanda rong magiging modelo, role model. It mga pumuguyo. Di ba? Sanda rong magturo, mag-guide. Sanda rong mag-giya sa mga pumuguyo. Eh, paano sila makagiyat ng mga pumuguyo kung makaroon ng mga attitude? Kay kanya-kanya sa dait. Kanya-kanya sa dait. Iwas ko andang ang mga katuntuhan ng maghirapang obra. My goodness. Nakakadismaya. Nga kung taawa ka man ilang nga magpakan actually, wagid mat ako taon ako na ila, karunga pinaman to, sa nga ganyan, kara ako niya trabaho, hindi kailangan ko maging updated man. Eh, nakaka-stress! My God! Nakakasira ng mood. Nakakasamad it imong adlaw. Makaw na imong makitaan ng mga gin-eleher mo, gin-boto mo, ng mga senador, ng mga kongresman, itatong niya mga probinsya, inyong mga probinsya, it senador, itatong niya Pilipinas, mga opisyalis, mga matag-as ng opisyal, kung aton niya nasyon. Makitaan mo nga nagkinagubot sa the because of power. Ha? Because of power. Not only power. Politika. Personal na nga interest. Kanya-kanya sa datugas ka nga mga alima. Kara, bantayan nyo ba? Kanya-kanya sa datugas ka nga alima. Mabag kita, hindi kita magpakialam. Pero, hindi pwedeng hindi kita madagahig, abi. Diba? Hindi kita pwedeng hindi madagahig. Tanawan nyo ba? Ro problema naton kapin pa ko mga pumuoyo nga mga pobre it masa ano hay taas nga baga kun oh dong presyo it gasolina it's a domino effect na once magtaas ang presyo it gasolina te normal ro mga gapangunang baga kun man gataas man kay nagaano man doon ni Mau it transportation cost di ba may ginatawag man yung transportation cost di ko gana deliver halin order, abiro mga negosyante harin sa ibang probinsya. Padagaya sa akla, natural. Ikarga man doon it, supply. Doon ang nga gasto sa gasolina, sa presyo it, ang produkto. Ay, tipagtugpa iya sa mga negosyante. Ay, kung pilaro ang nga presyo, it, natural, patungan man nanda mag-markup man sa presyo kay man. Ano da kitaon, kung hindi na mag-markup, alangan, ano da charity, hay? Bukon man, negosyo to sanda. Meaning, wrong end user, nga kita ng mga konsumidor, kita gidrong, nabalda sa sitwasyon kay kita ro nagabakal after ta mabakal tiga haon ta kaunon ta natural o wag kita bawi di na ta mabawi to rato niya gin bakal di na ta mabawi rong kwarta nga gin bakal at pagkaon di ta na mabawi kay gin gamit gin kaon mo na pagkaon binakal mo pero negosyante di ba yung negosyante pwede nilang mabawi tumubo kay kumporme at least nabawi nila. Pero hindi naman ibig sabihin no, na pag hinaba mo negosyante, mayaman ka. E mga negosyante, mga ginaruling-ruling lang mananda ko ng mga kapital, isipan nyo ba ga? Pero at least kahit papano, may nagabalik. No? Hindi man kabahugan ng andang nga ginakita. Kahit papano may nagabalik. Doong mga saklap, doong masubo, kita nga mga konsumidor, kahit ipagbakal mo, o pagbayad mo kung imong ginabakal, kaunon mo, gamiton mo, wala na. Hindi mo na ito mabawi. Hindi mo na maibalik para maibalik nga gawing pera ulit. Hindi na. Nagamit mo na eh. So, hindi kita makahambag abi nga. Bahala saan na ito. Pakialam ko ano matadang himuon na ito. Eh, pakialam kita kahit papano. Pero nga gusto mo ko tarating matawai ko tanang pagpangabuhi. Baga? Diba? Bukon it, masa, magarot nga klase nga pagpangabuhi.
malinong. Nga may una ka nga mga mga, ah, may gobyerno kita nga, kaya kita protektahan, may gobyerno kita nga, kaya man kita nga buligan in case nga may mga makaroon yung mga sitwasyon, ba? Nga mapahaganaga man aton yung mga pag, aton yung mga sitwasyon, nga mga pumuyo, pero tingnan nyo ang mga pangyayari ngayon, tanawa nyo nagkaganabo sa makaroon yung mga panyimpo. Diba? Hindi kita makamba nga, ah, bahala sanda na. Oo, bahala sanda na. Sanda nga ginaobra. Pero at the end of the day, kita man gapon yung mga pumuguyo or nag-suffer, makumata na kung mapapinapag-rukwarta it ng tao, halin kato, patakawo niya tanananda. Sipa ba nga? Hindi lang millions, kundi billions of pesos. Rukanda ang mga ginpang panakaw. O kanya-kanya sa dait taliw. Kanya-kanya na sila ngayon ng ano, balibad. Natural, wala man it manakaw nga maako nga nagpanakaw, imaw mo, kagagagan mo, akoon mo. Diba? Kagagagan mo, akoon mo, wag kita na. Pero kung ano ron, kung kamagayran or dagayawon nga mga binuhatan, abong ga ako, abong ga papel, abong ga epal. Pero kung kagaga, negatibo, sinuman maako man? Ha? Sinuman maako man? Sino maako nga manakaw, nga nagpanakaw, imawagid? Maliban kung, and then it's an expression nga, normal, no? Nga sa tawo, nga kung may nahimo, nga saga, bira nga tawo, nga naga, unlike sa iba nga mga bansa, di ba? Like, Japan, pag may masayran, taigto nga mga araw, mga opisyalis, sanda nga na sayran niya, nagpangurap, sana tamis mo rin nag-utas, kandang kaugalingon, yung tawag nga harakiri. Sa tatabis mo nag-sintensya kung atang sarili kay was na ilang nga mapahuya. Mapahuya. Rada pamilya, agada sarili. Sa nga ganyan sa opisyalis at nga itanda nga nasyon. Haya sa Pilipinas. Kung sino mga manakaw, sino mga kurap, imaparong ginaobra nga kwan, idulo. Imaparong siga, imaparong sikat. Imaparong may pribilehiyo nga ginatao. Nga, imaparong nakakasamik bonggang-bonggang pribilehiyo. Kung manggaranon ka, manakaw ka, kurap ka, ikaw parang astig. Ikaw parang may, ay nako, mahamba mo nga ni nga, talagang hindi ka talaga ano, no? Hindi mo talaga masasabing patas ang pagtrato sa mga pumuguyo. Katon iya, katon nga mga Pilipino sa aton niya klasik, sahay, itpag-inobyerno sa Makati. Sipa niyo ba nga? Doaton niya peace and order. Doaton niya mga, aton niya mga, sino pa abiro aton nga patihan sa matuod lang ganyan istorya? Sino pa gitabi aton niya patihan sa mga senador? Sa aton niya mga congressman? Kung may mga tao nga nagapamatuod, nagatestify, nga involved sanda sa ginatawag nga corruption. Diba? Sinog pagit abir imong saligan. Okay? Bawion abir na sa mga ayuda. Hindi natin alam nga ginigisan na rin para tayo sa sarili natin mga mantika. Yung ginataon na nga ayuda, nasa idban kita, nga bukumot andang sariling kwarta. It's also our own money. Kay buwis man natin doon nga ginabayad sa gobyerno. Dinaro aton niya kwan, nabubuo nga pag ibalik ka itong ginatawag nga ayuda, tayong ginapalakpakan doon politiko. Nag-gets nyo? Kung tutuusin, aton ginmatana kung doon niya kwarta. It's the taxpayer's money na ginabalik ka itong niya ayuda, pero ruga grandstanding rung mga politiko. Isipa nyo ba? Ginagisa kita, it sa sarili naton nga mantika. Di ba ka? Ginagisa kita sa sarili naton nga ano? Nga mantika, mga ma'am, sir. Alam-alaman yang dayon kita kamu, kita, tao. Okay. Alam-alaman yang dayon ng tao, rung masa, it ayuda. Ay nako, nakakaloka. So, kung imo gitana nga isipon itmayad, parang wala ka nang mapagkakatiwalaan sa ato niya gobyerno. Diba? Wala ka nang
di mo maintindihan kung kanino, sino pa ang pwede mong pagkatiwalaan pa. Sino at kanino ka lalapit para makapangayo ka ipuan it bulig. Kay makaron, grabe ta. Dong kalakaran makaron, more on personal interest, power, politics, ay, politika, gahum, personal nga mga interest. Ruit raga pang ibaba makaron. Pero ginahamba na doon yung mga public service, my God. Ano na lang yan? Paaman. Pero hindi yan yung main purpose nila. Kung bakit gusto nilang kumuha ng posisyon sa gobyerno. Sorry to say this, ha? Pasensya kung makararo akon nga tono at paghambal. Kung hindi ka naman ganun, wag, kung may mga politiko man nga nagpamati, makaron, kung hindi ka naman ganun, huwag kang masaktan. Eh, hindi mo naman gawain, di ba? Yung nasasagi lang naman dyan, yung may ginagawa. Ha? Kay, kung imong atanawon, rung mga politiko makaron, hindi na public service ang kanilang, ano, main or priority sa andang posisyon. Parang least priority na lang yan. Kasi naanda, makaposisyon, may karoon ng power. Kasi, kung nakaposisyon ka, may gahom ka. Yung bawat salita mo ay batas para sa mga tao na sa mga tauhan mo. Konting kibot, konting galaw mo, naka-video ka, naka-goods. See? Doon ako niya ginamin. So, kung ikaw ordinaryo nga tao, ag makarundong imo nga pananawa, makarundong imo nakikita sa mga TV, makarundong imo nababatian sa mga balita nga do mga opisyalos nato nga sandarong ato nga ginasaligan konta. Wakagit imo it may puro ka na lang tulak, wala kang kakabigin. Di ba? Wala kang kakabigin, parang gusto ba, parang patulak ka na lang. My God, gusto man ko tanga magpangabuhi ka man it masuhay ngayon bang bisan pobre, pero side mo nga may una ka nga gobyerno or mga opisyalis, it banwa, probinsya, it aton nga nasyon nga, magbaback up sa'yo, no? Na merong kang masaligan, maasahan, nga gobyerno, nga, di ba? Kaso nga lang, sabi nga natin, is wala naman kasing perfectong gobyerno because tawo rong nagabuyot, nagamaniha, tiwa mat perfectong tawo. Di meaning, kung tao nagabuyot sa gobyerno, eh di naman, wala, ano talaga, may kapalpakan talaga yan. Because, human as we are, di ba? Human as we are, ay, rugid na rin, bukutan kita perfect. May kapaltahan, may kakugangan, pero di naman sana yung garapalan. Huwag naman sana yung garapalan na masyado ng halatang halata. Obvious na. Huwag naman masyado yung ginagawa nyo ng, di ba, ginaubrautan ninyo nga tando-tando rong tao, mapapatihon yung masin yung mga istorya. Araw man, kaya nga lopo nyo man doon election. Pero mga butante, sige, pakasan nyo man na, kita lang man na kita kara sa 2028. Or, di ba sa parangay, abi kita lang man na kita kara sa November, Ay, depende man nara sa punta kang bulpin kung ano man nara kung sintensyahan ka man na galing sa punta kang bulpin. Pero pag abot ito election ka, iba man na andangan, panindugan, pananawan, matawaan niyang itpabor, itkandidato is, ibutuon si kandidato kaging tawaan ka itsang gantang abugas, ag may una pang noodles ag sardinas, ay may daman na raya ay may ayuda. Natural! Gintawaan ka kay may pabor nga ginapangayo.
See? Natural! May ibibigay sa'yo kasi may pabor na hinihingi. Pero dapat rin magiging basihan it mga butante, actually. Maguwangon man kamo nga mga butante. Kaintindigon man kamo kung ano dapat. Permigon lang kada eleksyon, mambag kamo nga. Ah, di ko tama na ako pagbutuhon si konsihal nga ron, si kapitan yan. Ay, di gitama na ni mo masaligan. Pero pag-abot it eleksyon, oh, tinawaan niya imo ni kapitan. Ah, inayudahan man imo ni konsihal, di binuto naman ito man. Si so, paulit-ulit na lang cycle. Pangyayari nagkakanabo sa aton niya, sa syudad, komunidad. Paikot-ikot na lang din. Kasi hindi na nagiging basihan it mga pumuguyo makaron. Nga, rong kapasidad it siyang kakandidato, rong ana nga kayang gawin. Diba? Rong masarangan na nga himuon in the future. Kasi ang pag-upo bilang opisyal, ano man niya klaseng posisyon ra imo nga ginapadagaganan or ginapungkuan, hindi po yan sa kung ano rong ginataokin nyo. Ano yan? Pinapaplanuhan yan. May mga, ano ran, may stages yan. Rong pagiging opisyal it barangay man, munisipyo, or kung aton niya probinsya, o kung ano man niya posisyon sa Pilipinas, sa nga ganyo opisyalis ikaw. Sa mga butante, hindi niyo pagbasihan sa on election day or during their campaign period. Nga may mga ginpromesa, ag may mga ginpanao nga ayuda. It is very important na kilalanin nyo rong mga kandidato. Kunta, no? Rong mga butante, merong ganong klaseng mindset. Dahil lalo sa barangay halos wala magkakilaga rong mga tao eh. Diba? Halos magkakilaga man lang rong mga tao. Meaning, kung sa sangka barangay, halos magkakilaga rong mga tao, alam mo ro anang personalidad it mga tao nga nagakandidato mapapakonsihal or mapabarangay kapitan. Di ba? Sabihin eh, kahit papano may idea ka na kung anong klaseng tao imaw nga kandidato. May ikasarang ba nga? May agam? Kaya niyang gumawa ng batas? My God! Hindi ka tumakbo as konsihal or kapitan para matawag ka nga konsihal lang ang kapitan. You have your responsibility. Lalo sa mga konsihal. Lawmakers po kayo. Nag-obra ka mo it batas. Nag-formulate ka mo it batas ordinansa. Oh. So ang tanong, sa loob ng 2 taon, 1 taon, may nagawa ka ba kahit isang resolution man lang? Oh, may naipasa ba kayong barangay ordinance na magiging

sa sarili nyo. Gusto nyo pa yung tawor o magwaragwag kung mahinimuan ka mo rawa. Di ba mas masakit yun? I-flex ka sa ano? I-post ka sa social media? Ay nako! Raamon niya kung si halwagid itinimuan. Hadagan lang taba na imoyat ginaring-garing pabalik pa kadto pa kare. Niha ni wagid naman na hindi mo ba siya ganyan may kunsihan. Sa naila ka mo nga maabot pa sa point nga paganganan pa kamo ka inyo o na nga mga sinakpan sa inyong barangay dahil wa ka mo tinimuan. So you have to evaluate. Kamu mismo rong maggrado sa kaugalingon nyo. Diba? Kamu mismo rong mag-evaluate sa sariling performance ninyo. Huwag yun ang antayin. Nga rong tao pumuguyo para mag-evaluate kayo. Mas masaklap yan. Ay nako. Tapos mag-agaway. Mapikunda yun ka mo. Maakig ka mo. Kasi gimpost ka mo sa social media. Ag hindi inyo mabasa rong tao. Nga hanapan kayo ng inyong trabaho. Ng inyong ginawa. Ng inyong accomplishment. Hindi po kasalanan ng tao. Nga usuyan ka mo. Ginboto mananda ka mo or uwa. It's your responsibility to do your job. Diba? Para pagkatapos ko inyong termino, masabi niyong job well done. Nagawa mong trabaho mo. Nawa man nagkanugon dong tao nga nag-trust kinyo, nagsalig kinyo, nga kamo hay kapable nga himuon din inyo nga mga trabaho, kaya gani nga kamo rin butang sa pwesto. Side. Dong mga pumuguyo, hindi nyo man mabasa urong inyo nga ginboto nga mga opisyalis kung inyong barangay or kung inyong munisipyo. Why? Kahit kung uwa mataka mo nagpadagadaga sa andang ayuda sa andang promesa, hindi matalas na kapag kung uwa ninyo ginbotohi sa andaron, nagdaog sa andaron ay uwa gitana rin. Kahit because kamurong may gahom during election day, ay, di ka mo man ang nagbutang ka na sa nung doyon niya rin nga pesto. Vice versa, meron kayo, merong mga pagkukulang. Kasalanan ang bawat isa. Di kandidato or the official at barangay and di butante. Kay, wak ka man siguro gin sundito ni konsyal o ni kapitan sa voting precinct. Agenturan kung sino iboto mo, di ba? It's your own free will. Sarili mo ang nag-decision kung sino imo nga iboto. Meaning, wa makimot nagpersa. Kung sino imong isugat igtong pangagan it kandidato. Tigagin buto mo man. Oh, ay tinagdaog. So since nagdaog makaroon ginauso yan yun yung performance. Tama man kay normal man dun. And it kinamatarong dun it mga pumuguyo. Nisuktong dong mga opisyalis eh natural. Oh. Kaya bisan matuod nga sa part it pumuguyo rong gahom during that time it election day dahil sa anda man niya pagsalig kinyo nga maobra ninyo rin inyong mga trabaho teka mo ginbuto eh o ti dapat ipakita man ninyo pero pagsalig it pumuguyo kinyo hay kwan man wa sa danagsaga sa pagboto kinyo o wa sa danagsaga sa pagsalig kinyo nga maobra ninyo rin inyong mga responsibilidad. Kaya last month, may nagpangutanak ako. May nagpangutanak. Ag, hindi lang pangutanak, para siya talagang statement. Kasi, 23. Ano yung barangay election? Nagkandidato ako, di ba? It konsihal. So, meaning, because hindi ako nanalo, so meaning, hindi talaga siguro time para, bukotsimpo nga magsugod ako sa politika. And, actually, ra ako ginmataman niya itong pagdagagan. Ginatest ko lang man itong ginatawag baga nga anang kapasidad it mga potanti event sa barangay kung ano bagaro andang ang mga basihan kung sandar magapili it mga opisyal it barangay. And wala akong walang bitterness sa aking puso

kung man wa man ako nagdaog. Kaya you know what? Di ka to na ako nakitaan niya. Bisan sa barangay gali. Mambag mo nga hindi ka basta lang pwede nga magkandidato na wala ka talagang makinarya. Wala kang pera. Bisan pa paano, bisan conforme. Kasi ako, na influence ako at ako niya kakilaga. Nga, pag nagakandidato ka, pag ruin mo nga purpose is genuine or ruin mo ba nga purpose is yung matuod-tuod nga magservisyo ka sa sangka lugar, hindi mo kailangan gumastos. Kasi makikita ng tao yan kung talagang yun ang gusto nila. Yung servisyuhan sila. So, since na-influence ako, at the same time, hindi ko man talaga plano nga gumastos kay para ano abi nga maginastos ako man. Conforme siguro, yes, pero not necessarily mag fundraising para gamitin sa election, no. So na, since na-influence ako nga yung i-test mo ana nga ano kung gaano kalalim yung ano gaano kalalim yung ilog. Andun ko na patunayan nga hindi pa nga talaga ganon ka ano ka you know yung ibang mga botante hindi pa naman talaga ganon ka macho. Ako, kumbaga, kung ano man ro nagiging resulta, happy ako. Why? Kay nakitaan ko rong ano yung sistema. And parang hindi ko talaga bet. hindi ko siya bet na pumasok sa ganong klasing ano, larangan ng politika. Gintry ko, wala man sa amon niya linyada, sa dugo na amon niya may mga politiko. Ako lang, nagtry man ako niya brother, when way, ano pa, anong year pa. Pero, ako, gintry ko din. And then, unfortunately, wa ako nakasugod. And gin pa sa gamatan ko ron, why? Kaya kung nagsugod ako, basi nagnoo. Kaya syempre, sabi nga nila, you cannot serve two masters at the same time because I have my, siyempre may regular ako nga trabaho. Although, rong barangay, di mo naman pwedeng masit aside. Dahil siyempre, may mga activities rin una and then official ka natural inakagid. Hindi mo pwedeng isakripisyo dong ano man, dong imong responsibilidad. So, since may ako mong responsibilidad iya, so parang ano man kako, no? Parang, ano ganito, parang pabor man on my part nga uwa ako nagdaog. Why? Kay at least naka-focus ako sa katrabaho. Kay naisip na kung uwi ko nagdaog pali ako ma basi hindi ko ma-manage yung ako niya oras. Hindi mas naglala, 'di ba? Hanapan ako ng akong performance sa barangay. At then at the same time may private ako nga employer then ma-question ako. Sumayad man. So last month may nagpangutan na kakon. Or parang kung hindi na po na kundi naga-convince kasi may mga previous naman abi nga mga you know mga initial nga mga talks nga patagaganon ako ito man this barangay election. Sabi ko hindi ako makapag-decide at actually parang humang yung ginmata sa ako niya isip na hindi na ako papasok sa larangan ng politika. Kasi ano bisan hindi mo mahambang nga bisan barangay na, no? Hindi mo pwedeng mahambang nga bisan because rung barangay, rung pinaka-basic na community, agroduin, agani, rung pinaka-importante nga part it ng kwan. It ginatawag nga pang-ginobyerno rung barangay. So, dapat rin mo nga focus. Although, bisan, ano na, I don't know kung once a month or twice a month na nagpatigayin it ang barangay session, pero hindi mo pwedeng mahambang nga hindi mo pwede nga i-disregard yan because it's your responsibility as barangay officials. But anyways, so, rundoy na ako niya ginamin. Okay? Rundoy na ako niya ginabuot ang bagon baga mga sir, mga ma'am. Kung naman niya, uwi mo nga analisahon it may doon nagkakaganabo sa aton niya, ano, sa aton niya komunidad. Dahil,
sa barangay pa lamang, may mga defect na, may mga depekto na, may mga... meron na talagang ganong mga pangyayari, no? May mga anomalia, corruption, even sa barangay pa lang. So much more kung Rugines Uriahan is milyones, bilyones of pesos. Diba? O, sa mga project pa lamang, my goodness. Hindi, huwag man ako ginatumod yung barangay, pero rundo yun yan, nagkakagana, buot na ron. Di man doon lipod manigar, buka man doon itago sa kagabanan, sa mga nagkakaintindi, sa mga kalakaran sa gobyerno, bukod nyo man itago, kinyo makaroon niya klase ng mga kalakaran, ng korupsyon, ag pangomisyon, at mga nasa posisyon. O, di ba? Hindi na yun bago. O, duporsyentuhan nga ginakabig ni kapitan, ni mayor, ni gobernor, ni congressman, ni senador, o even nga rin presidente, natural. See? So, hindi na yan, ano, bukod aron mo dun it ng bago sa pamatinan natin dahil katupaman dun dong corruption nga ron, rung doon yung gitaron nag, rung anay, nga amat-amat, nga nagpahina. Ah? Rung anay, nga amat-amat, nga nagkit-kit, nga nagpahina sa pundasyon, it aton nga gobyerno, rung corruption. Diba? And because of that corruption, marami na po ang naano niyan, nainganyo, na pumasok sa politika because of corruption. Oo! Masugod sa politika para makakwarta. Gumastos milyones sa kampanya, bawion bilyones kung nakapwesto na. Sin ka pa? Ay, ginansyado pa. Gumastos na, although nakabawi pa, guminansya pa, ay tao lamang. Sige ah, may 18 minutos kon. Nagtaliwan sa oras at alas 2 sa pagpangalagad mga palangga. Bago kita mag-post for a commercial break, eto po muna yung ating katanungan sa ngayong hapon. Although parang medyo may pagkaano itong, ano, may pagkaano ito, may pagka-sensitibo nga klase nga, ano, nga topic, but, for the sake of discussion lang din naman, may matutunan din tayo no sa ganitong klaseng topic. Ito po yung aking katanungan at magiging pag-uusapan natin sa aton nga programa sa makaron nga pang-orason. Ang tanong, mali ba ang magmahal sa taong may asawa na? Yan ang tanong ha, mali ba? Yan. Mali ba ang magmahal sa taong may asawa na? Pagkapanumbalikan natin doon mga palangga, pagkatapos gidya mga importante mga reminders, kindly stand by.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako yung problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang ako.

0: gabi. Kaya pag marami madaan ang lasa at marami madaan ang benefit sa itong lawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at marami benefit sa itong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
2: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
3: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampul-hampul. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyo yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioners that can deliver you care.
2: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
4: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
5: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
6: GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
7: Samsung Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ansang Sumag. Isa ka studyante, kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Samsung Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-mycollagen, kag-glutathione.
7: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas. At gaganda ka pa. At sa mga buta. E3 Bio.
9: Ako si Gabriel. Nagalibogin na ako ng ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Buwex ko pa lang ang pag-inom. Matsagan ko ng paghalog sa akong bilargo. Nagamay ang akong buyon.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. VCO. Yung may D3.
10: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calibo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itunta sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig at in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 at sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
11: Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
12: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oh, uminom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
13: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
12: Talagang, ano, maganda yung, ano niya, yung kinalabasan nung, ano, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok na tapos yung pag-booming. Nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin. Talagang nakakaginbawa, ano, Kuya Boy.
11: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

ato niya pagpangalagad. May 27 minutos yun. Nagtalimon sa oras it alas 2 sa mga bagong gidyama nga nakabukas. Sa anda nga mga monitor, well, di pa naman huli ang lahat. Arte-arte. May ano pa tayo, 32 minutes pa na pag niniig sa ere. Magsasama-sama pa tayo sa loob ng kalahating oras, mga palangga. Thank you so much, kids, sa mga nag-monitor sa ating pagpangalagad sa makaroon nga hapon. Sa ako na lang ang mga kasimaryo sa barangay, bye-bye, hello, good afternoon, kid. Kinyo una, tanan-tanan. Hindi ko man ka mention isa-isa kung sino ang ano, sino ang kapamati, pero alam ko po na may nakikinig dyan. Mga taga-barangay Alibagon, gali, oo, special. may mga taga-Alibagon, amon na lang, tabok tulay ma lang dun, raan da kornya barangay ro Alibagon. Una sa aton yung mga ano, sa aton yung mga suki nga mga tagpagamati sa barangay Alibagon, sa Banwait, Makatuman. Sa aton una nga mga viewers and listeners sa mga Kalibo Shopping Center, hello sa inyong lahat sa mga taga-Kalibo Public Market. Una sa temporary nanda nga pesto anay nga nagakuriit makarunong aton yung mga negosyante kay makarangat siya po wag itago sa tagapanindahan. Ahay, sige lang kay hopefully kaso nga lang no, hindi na matapos itong taon ang makasailon ka mo sa aton niya bag-o nga Kalibo Public Market. Sa aton niya mga opisina at gobyerno ngayon, yung iba lata nga mga iba nga mga LGU pa ay nasa 4-day work week gihapon tong iba, no? Pagkasayod ko, parang ganun pa eh, no? So, but anyway, sa mga nagtatrabaho na sa 5 araw sa mga ahensya at gobyerno may naig ng hapon, sa mga pribado man yung opisina nga pamatiis at nga programa sa makaroon nga hapon, thank you so much, kid, and once again, good afternoon. Sa mga terminals na ton sa eastern at western side, kung ato niya probinsya 8, Aklan, maayad-aayad nga hapon na Nachita, maayad-aayad nga hapon na yun na sa barangay Undoy, sa Banwait Ibay, sa mga taga-barangay Balaba, Gali, sa Dinibid, o nasa ako nuna nga mga friendship. Sa mga taga-Islay, Boracay, good afternoon, kid, una. Kinyo tanan-tanan. So, once again, welcome sa aton niya. Pag pangalagad, makaroon niya adlaw it Friday. May 30 minutos yun. Nagtaliwan sa oras. Ita alas 2 mga palangga oras atin sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Ang More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, mga palangga, itoro kape. Nga, sanahamba ko gani, nga, talagang kung may perfect o to almost perfect because sana nga manami nga epekto sa aton nga ikamay ditiawas, okay, panamio na naroi mo nga pamatsyag lalo-lalo sa iyong chan kay roana gid akara nga target hay anang roaton nga tinai o kasi usually pag kita pag rusang katawo, may discomfort nga napatsyagan sa chan niya. Talaga, pag inaba mo discomfort, hindi ka talaga komportable kaya nga discomfort, no? So, pag ganon, syempre, stress ka. Kasi stress ka man, nagaingit, marain mo nga pamatsyag, nagaugtas, marain mo nga painu-ino, kay magain pamatsyag mo sa imo nga chan. So, it's either basic kung constipated ka or kung ano yung bloated ka, ay kiti kung mga makaroon niya mga pamatsyaga, talagang there is something sa imo nga chan. So, try niyong kuminom ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Hindi man siya instant, pero actually lang ang epekto sa tawo is hindi naman pare-pareho. May una nga, nakainom lang isang beses, dalawang beses, nagiging maayos ang kanilang pakiramdam, no? Sa, lalo sa danga chan, lalo rung nabudlayan magbawas everyday. Pero iba naman, it will take mga ilang inom bago mag-effect rung ano, no, ruanang bisa it kape. But rung importante mga palangga, wala po siyang side effects. Kundi good effects, ruanang walang bad effects sa katawan naton, sa ato niya gawas. Kundi mayad gito, ruanang dagakara,
mga benepisyo sa aton nga health rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. So, sa mga ano, aton yung mga parokyano, alam nyo na yan. Okay, so pwede ka mo kabaka iya sa broadcast center sa Radyo Todo. Kung may available, kayo nagkakaubusan iya palagi, nagkaka-out of stock kami. Pero kung out of stock kami, may mga pwede pa kamong bakan iya sa aton nga probinsya. O sa mga taga Banwa Ita, Ibahait ng Tangalan, Abi. Una sa Jujuy Store sa Tangalan Public Market. Sa mga taga Lezo, sa Lezo Multipurpose Cooperative, sa Lezo Public Market. Sa naman siya, una sa Maypas Drug Store, Tabuki Yamang dun imaw, naman siya PNP, along the highway. Nasa may, ano, Lagin Banwa East, sa may Cherry and Alex Lichen House. Sa Carl's Pharmacy sa Bulwang Branch, nanda Bulwang Numansya. Iya sa Kalibo, sa may shopping, sa ANC Drugstore. Ag sa Carl's Pharmacy man sa nga Kalibo, Kalibo Branch man nanda. Iya sa may Martilino, sa Trahi Pharmacy. Sa may Regalado, una sa St. Anne's Pharmacy. Sa Mabini, una sa Mia's Drugstore, ag sa Tia's Pharmacy. So, naroon sa Tabuki Yamang at Provincial Hospital. Sa Puok, una sa may All-in-One Convenience Store, available man doon kape. Sa Banga, una sa J3M3 Drug Store, sa Banga Public Market. Sa Libakaw, sa Neck Store, sa Libakaw Public Market. And una sa Altavas, sa Pukid Store, sa Altavas Public Market. So, rundo yun doon aton nga mga tindahan nga pwede kayong makabakay it More Power. Bisan patingi-tingi ay nagabaligya man sundat it patingi-tingi. Try nyo lang mga palangga. Ano gid abi pila stick sigarilyo makaron? 8, 9, 10? O, depende sa klase it sigarilyo ay pagpalagay gid abi. So, pila lang maraan ang diferensya na kakapi ka na. May health benefits ka pa sigarilyo. Sunugon mo lang, do sinunog mo lang din ng kwarta mo. Sakit paraan ang adagaki mo. Soft drinks. Dong soft drinks, awos gani magka-presyo mas na it's soft drinks, yung ginabakaw sa tindahan. Te, ano na anang adaga it's soft drinks, abis sa gawas ta? May health benefits, baga ka mo nga nabuo. Although, syempre, may mga time nga nag-cheat ka man sa sarili mo, no? Nakaka natitintal, kaya niya mag-inom, lalo pag mainit, nung syempre doon ka nami, kita na ito nag-ice, ice, kita na nga ron yung soft drinks. Kataga ice ice baby kita nga soft drinks nga kanami kita na para imnon kun mainit ng panahon. Diba? Nag-cheat ka man, nagatakaw-takaw ka man bisan sa mo nga wa man it manami nga epekto sa gawas ta, pero importante kang hindi nyo pagsigi-sigi ha, bisan once a week wa kaya nyo. Kaya ilalo kung wala ka mang pambili, alangan maano ka mapilit, kaya gawa ka pambakain soft drinks. Kaya ganis ang bugan nga, uwa, ay wala ka mang pambakain, natural. Tiis ka lang gidro na, wala ka mang pambakain. Oh, diba? So, sa kape, bisan pilang beses pa sa inumin sa isang araw, wala po siyang masamang epekto sa katawan. Kay manami roan ang epekto sa gawas. So, More Power Probiotic 18-Watt Coffee Mixer, Cup of Success, Healthy Gut, Healthy Life.

0: minuto siguro nagtaliwan sa oras at alas 2 mga palangga this time. Tawa na itong oras na itong mga palautwasan si Kena para say hi sa itong pagpangalagad. Aga para sa benepisyo, itong niya mga late viewers and tuners sa itong programa sa makaroon niya hapon. Ito po yung ating katanungan at pag-uusapan sa itong pagpangalagad. Mali ba ang magmahal sa taong may asawa na? Yan. Mali ba ang magmahal sa taong may asawa na? Yan po ang ating katanungan ngayong hapon. Kailangan ko rin ang inyong mga sagot. Samtan nyo man. Sa may suryahan niya kita. Hello, John. Good afternoon, Tita Lil. How are you? Okay, I hope your day is doing well. Antoine pala, outwasers all over the globe. Good day, everyone. Austin, I hope you're all in good shape. All the best. Alright, sige. Tama ka, Tita Lil. Wala na talaga akong tiwala sa lahat ng Philippine government. Mula dito sa lokal hanggang national, sa executive, legislative at judiciary. Danas ko lahat na may corruption, pati simbahan, katoliko, pasensya na, pero yan ang totoo. Ay, it's your opinion. And sayod man dun it mga kwan. Sayod, actually, hindi lang naman ano, hindi lang naman katoliko, even yung ibang mga sekta is, may mga ganun ding mga ano, pangyayaring nangyayari. Al de la Cruz, ano na, hugas kamay ng mga religious group na puro corrupt pro mga gin-endorse. Sinoro mga kapili, tili nga ron nga gina-endorse, so pera-pera na lang kasi. Yan kasi yung bottom line. Kaya nagiging, kaya it's a biblical also sinasabi na money is the root of all evil. Lalo na kung ginapaka-Diyos ng darong kwarta. Lalo kung ginapaka-Diyos mo, talagang, ano ka? Ano ganito? Para na-obsess ka na sa pera. So, talagang magiging ugat yan ng kasamaan. Hi, baby girl! Diba? Nagiging ugat ng kasamaan ang pera kung ginagawa mo na talaga siyang Panginoon ng iyong sarili. Nagiging obsessed ka na sa pagkakaroon ng hindi lang thousands, millions, billions of pesos. Ginapaka-Diyos mo kung itong kwarta. Kaya, yan ang ibig sabihin ng money is the root of all evil. Dahil nagagawa mo ang kasamaan because of money. Diba? Naubra mo rin mga magain nga bagay bangod sa kasakiman at kwarta. Para kang gutom, hayok. Hindi maintindihan kung anong klaseng pagkagahaman ang meron ka na parang, di ba? Na-obsess ka ang gitiin sa pag-angkul at kwarta. Money is the root of all evil. Yan po! And it's a biblical. Totoo yan. Tingnan mo nangyayari nga ron, makaroon sa aton yan. Sa aton yung gobyerno. Because of that mali-maletang pera. See? Di ba? Nare-reveal ng Panginoon ang ginagawang kasamaan panakawan, korupsyon sa gobyerno because of this flood control projects na laman because may mga nagkaganabo nga pagbaha sa iba't ibang panig ng ating bansa at doon nagsimula. Bakit ganun ang mga pangyayari na meron namang mga proyekto di umano'y flood control project. Mga proyekto flood control, bakit nagkakaroon ng malawakang pagbaha kung merong mga flood control? Hindi nakokontrol ng flood control ang baha, ang malakas na ulan. Hindi kinaya ng flood control. Kay wala man gali ka-exist ang iba. Ang iba, wa man natapos. Pero sa report, completed. Buti ripli nga mga Pilipinas. See? That is because of money. Ikaw ba nadagin kat kung rong kwarta, do you think? Di ba? Kung naman naga rong mga freak to nga iba, substandard, isang taon, wala nga isang taon yung iba nagakawasdak, nagakarumpag. Tingin kat kung rong budget, ano yung ginakat kong? Kinabawasan ng budget. Halin abis sa ahensya at gobyerno, national government, 100%, 1 million. Ipasa sa DPWH. Dung bola, basketball parang sa halin rokabahong it budget parang basketball halin sa national government. pag-abot sa DPWH, nagiging volleyball na lang siya. Volleyball. Di ba may difference na nero? Maisutra na nga bola, it, kung ka-volleyball, sa basketball, malaki-laki siya. Pag-abot sa probinsya, nagiging, anong masunod sa volleyball? Softball? Sa probinsya, nagiging softball. Pag-abot sa munisipyo, nagiging, ano nga yung bola ng ano na yan? Yung softball na yun na yun, oh. Oh. Yung bola, kung pag-abot yun sa munisipyo, nagiging ping-pong ball. Makakuha mo na diferensya. Pag-abot sa barangay, ay mo, terrible. Hulin yun lang. Hulin na lang. Natalaman nyo ba na diferensya? Kung paano ginakatkong ng darong budget? So, ano gina-expect mo, abe, nga implementasyon? It project. Kung paghalin sa basketball, nagiging hole-in yun lang pag-abot sa lugar yung gina-implement ng project. Yung budget, ganun na lang kaliit. So, ano gina-expect mo kung ikaw contractor? Kung sa contractor? Ha? Anong klase pang pagtipid? Ruhin mo nga obrahon para makompleto mo ang proyekto. Wagid eh. It's either magabnaw or matabang ruhin mong timplada. Eh, ruhin lang hindi mo on mo para malangkoy mo rukwan ng proyekto, karsada o kung ano man dyan. Oh. Tabangon mo ro timpla at siminto eh. Abo ro bagas kasi sa siminto. Rung kabilya nga matbot ko na kunyara, magiging matudlo na lang. Mabaho mo diferensya sa presyo yan. See? Oh. So, ano ro mo matabo sa proyekto? That is why nga, may mga nagkakagumpag o pagani it, sang dagon, nahugos yun. Kunting lakas lang ng daloy ng tubig, ginaab-aban, naguba yun. O, tanawan niyo ba nagkakaraba na sa part at banga? O marap, no? Di ba? Nagiging issue yan. Yung pumutok, yung flood control controversy, yan, nagsilitawa na rung mga proyekto nga completed sa report, pero sa actual, wa ta nagali. Ro iba, may una nga kuno, nga gin-construct, nga gin-butang, pero ginusoy, uwa man, hindi man locate kung si inbound dahil tanawa nyo. Because of money. Dahil, kinatkong, binulsa, kinurap, tinakaw ng darong kwarta. Oh, nako, talaga nga naman, oo. Sige! Oh, Abani Al de la Cruz. Reply na kay June. Excuse me, hamaan Katoliko rog endorse it mga kurapay. Actually, lahat man halos eh, no? Pa-Katoliko, pa-Iglesia, or ano man klaseng sekta. Yung ginahambaga rin natin, yung ginahambaga separation of church and the state. Hindi na yan nag-exist. Although, andyan yan sa ating constitution, pero hindi nag-exist. Why? Sa iba sigurong usapin, yes. Pero pag-abot sa ginatawag ng politika, wala. Walang separation. Nag-gets nyo ako? Oh. Kung meron mga separation of power sa church and sa state, sa iba sigurong usapin, mambag ako meron. Pero pag-abot sa politika, wala. Saan ang separation dyan? hindi sila nagsiseparate. Oh. Nag-ano pa nga eh, nag-join force pa nga eh. Ay, naku, ano na lang. Oh, sagot ni John. A Roman Catholic ako pero ako mismo condemned ko ang simbahan. Sorry to say. Sige, it's your... Let's just respect lang the, ano, the opinion of everybody because para magiging masugahiro ako niya pagpa... Para hayahay. Sagot! Sabi ni John sa pangutahan ako. Ito yung katanungan. Baka nakalimutan nyo. Mayroon ko tayong question of the day. Malibang magmahal. Sa taong may asawa na, sabi ni John, para sa akin hindi mali ang magmahal sa taong may asawa na. Sa tawag na pagmamahal, yan ang bigay ng dakilang may likha. Huwag lang ang kinin dahil may pag-aari na siya. Sa lipunan na ating ginagalawan, iminula tayo na kasalanan ang magmahal ng may asawa. At para sa akin, yan ang kamangmangan na paniniwala mahabang usapan sa bagay na yan. Oh, tama yun. Mayad nga hapon, mami, ag sa tanan niya tigapagamati si Muram. Ako niya hipag nagwapa ako sa Barangay Albasan. Sa Banwait, numan siya. Alright. So, ako, ano yung take ko doon sa katanungan na yun? Since si Jun lang naman ang nag-dare na magsagot sa katanungan ko, kung mali ba ang magmahal sa taong may asawa? Ilagay po natin sa tamang konteksto. Yan. Okay. Pag sinabi mong nagmahal ka, hindi mo yan makokontrol. Okay? Hindi mo makokontrol kung sino ang gugustuhin ang puso mo. May asawa man yan o wala. Pero, ang makokontrol mo ay yung mga kilos mo. Yung mga ginagawa mo. Yung mga gagawin mo. So in short for me, hindi po mali ang magmahal sa taong may asawa na. Basta alam mo kung hanggang saan lang ang boundary mo. Ang minimin ko po dyan, mga palangga, okay? Walang masama ang magmahal ka. Ang masama lang doon ay ang sirain ang relasyon nilang mag-asawa. Nagets nyo? Mahalin mo siya hanggat gusto mo. Pag gustuhin rin ginawa nga mahawon rong tao nga may asawa. Pero ito lang ang tandaan mo. Huwag kang lumapaw sa boundary mo. Na to the point na manira ka ng relasyong ng mag-asawa. Walang masama ang magmahal sa taong may asawa. Basta, hindi ka lang manira ng relasyon nila. So, klaro naman na siguro. Diba? Dahil kung talagang totoo yung pagmamahal mo, kung matuod, hidmat-aray mo na ba siya ganyan pagmahal? Sa tawong may asawa, bisan ikaw mismo, hindi mo naman kayang gawin yun ang manira ng relasyon. Diba? Dahil alam mo naman in the first place, may asawa siya. Meron siyang responsibilidad, commitment doon sa asawa niya, sa pamilya ng asawa niya, even to his family. Diba? Alam ng mga pamilya nila, both sides, that they are husband and wife. So, may ikaw din, may knowledge ka din, diba? May alam ka na siya ay may asawa. Pero walang nagbabawal sa'yo na mahalin siya. Ha? Ay, yun. Amo na yung mga tiradata. Habang ako na partner, pwede mo siyang mahalin. Pagustuhin ko na rin ginhawa. Si Kwan, partner G, pwede nyo talaga siyang mahalin. Pagustuhin ginhawa nyo, mahagan nyo. Si Katodong G. Pero di mo siya pwedeng angkinin at agawin. Ha? May ganun. Tama yon. Mahalin mo. Walang nagbago. Kasi di mo naman talaga matuturuan kung sino yung gusto mong mahalin, di ba? Matuturuan mo ba yung puso mo? Kung natuturuan mo, guro, raim mo ko na. Kung naturuan mo ang siguro, kung kaya mong turuan, raim mo, tagipason ko sinuraan na nga na ilaar magustuhan, eh wala na salang ano ngayon, wala na salang problema ang mga magkakarelasyon. Kaso nga lang hindi eh. Ha? Hindi nga lang, hindi mo lang kayang turuan or kontrolin kung sino yung mamahalin mo, pero kaya mong kontrolin yung mga gagawin mo, yung mga kilos mo. Pakasawa ka. Pag gusto rin ginawa nga magmahal, itawong may asawa. Pero huwag ka lang manira ng relasyon eh. Diba? Huwag ka lang manira ng relasyon. Alam mo dapat kung hanggang saan ka lang. Kasi ang totoong pagmamahal, Hindi yan naninira ng relasyon ng may relasyon na. ang totoong pagmamahal sa sitwasyon na ganon is marunong kang magparaya. Kasi alam mo naman, di ba? Hindi ka naman niloko niya, hindi naman siya nagpanggap na binata or hindi naman siya nagpanggap na dalaga eh. Alam mo kasi, may knowledge ka eh. May personal knowledge ka na may asawa siya. So meaning, walang panulokong nangyari doon. So, ibig sabihin din na wala namang nagbabawal sa'yo na mahalin, wamang kimo tagabawal na mahangon ng tao nga may asawa. may asawa na, pero wag lang umabot sa punto nga sir, nga gubon mo rung anda nga relasyon. Dahil yun na yun ang mali. Yun na ang mali. Kasi pwede mo namang kontrolin doi mo nga mga ruin mong dapat hindi dapat nga himuon. Alam mo yun. Kaso nga lagay pasugtan mo doon sarili mo. But at the end of the day, balik-balik ta rin man natin ang mundo or kung ano man ang mangyayari, hindi maduwa rong kamatuuran nga ang lalaki na yan na gusto mo o ang babae na yan na gusto mo ay meron ng asawa. So meaning, ikaw nang mag-back off. Diba? Yun lang din naman yun eh. Dapat alam mo yun sa umpisa pa lang. Walang masamang mahalin mo siya. Mahalin mo. Pero dapat alam mo din kung paano ka nang umatras sa laban na alam mong hindi ka na rin mananal. Pag alam mo na rin na hindi mo na kayang ipaglaban pa, hindi mo na kayang lumaban pa. Wala na rin halaga para magpinanghugot ka. Diba? Wala na rin saysay para ipaglaban mo pa kung ano yung nararamdaman mo kasi meron na siyang pananagutan. Meron ng taong masasaktan. Diba? Meron ng taong masasaktan once na i-insist, ipilit mo kung ano rin imo nga. Kung ano rin imo nga nabatsyagan. See? So, klaro ha, walang masama na magmahal ng taong may asawa na. Basta, tandaan mo lang, ang mali doon ay kung manira ka na ng relasyon nila. Kung sinira mo na, kung gibain mo pa, kung gibain mo ang relasyon na meron sila. Hindi mali, basta panamit-samit yung rupamana. Aban naman siya involved. Hindi ko na mali, basta panamit-samit yung rupamana o maling-mali lang kung agawo yun. Ay, huot-anan. Kaya nga ni eh, dapat alam mo yan sa umpisa pala. Alam mo may asawa eh. So meaning, hindi mo yan siya pwedeng angkinin ng buong-buo or agawin sa kung kanino man meron siyang pananagutan. May masasaktan ka, may masisira kang pamilya, may masasaktan kang tao, asawa niya, natural. Diba nga? So, hopefully, klaro doon, hindi agad kayo mag-conclude na kesyo, meron siyang nagustuhang may asawa ay ano na siya, cranking. Don't judge. Lalo kung hindi ka naman huwes. Don't judge, lalo kung hindi ka naman judge, okay? Lalo kung hindi mo naman alam yung kwento. O kung nagbahal siya, anong masama doon kung minahal niya yung tao? Eh, di naman niya kayang turuan yung sarili niya kung sinong mamahal niya, eh, minahal niya yung tao. Basta lang alam niya kung paano kontrolin yung mga ginagawa niya. Sa'yo diyang nana kung paano na ibutang raan ng kaugalingon sa tama na wala siyang masisirang relasyon. Yun lang. Hanggat gusto mo magmahal, magmahal ka. At least, kapablik kang magmahal pa. Alam mo sa sarili mong normal kang tao kasi marunong kang magmahal. Hindi ka robot, see? So, kapag pangaklaro, doon yung mga sitwasyon, scenario, no? And, hindi man natin ma-judge sa mga babae man or gagaki na nagkakagusto sa mga may asawa na. Basta na importante lang habang ko gani is, sayod mo lang kung hasta si inyo rin mga limit. Huwag ka nang mag-ano doon. Huwag ka nang lumampas doon kung asaan niya. Hanggang saan ka lang. Hanggang doon ka lang. Huwag ka nang lumampas. Kay doon yung taro magiging mali kung ipilit mo ang isang sitwasyon na alam mong hindi tama. Hindi pwede. Because yung lalaki or yung babae man ay meron ng husband or meron ng wife. Rodo yun dong magiging sex. So, hopefully, rodo yun yung mga bagay. Maintindihan ta nga mabawas-bawasan na turuan yung pagiging judgmental sa mga taong may alam, may side nato niya, meron siyang nagugustuhan may asawa. Bawang ginaman na itmiron, hi? Di ba usually, pag may mga makaroon, may mga hampun, bawang ginaman na itmiron sa inyo, hi? Mati mo na ilaan, ginaman na may asawa. Ay, kung pwede, ang gitmat ama niya ni Kunta. May miron man niya ni Kunta, alin mo takwa, tingin na ila. Oh. Hi, maturaan mo rin, matagipasoon niya, hindi ka maila, sabi may asawa to, may asawa ko ta to. Oh. Hindi ka magmahal mara sa may asawa, may asawa. Tato, ikaw pwede lang maging manyani. Ay, lino mo tagi dyani. O, di ba ga? So, marami na pangyayari. Abukot ang mga kaganabo nga mana karon. Nga lang yung iba ay ipasog na daradang mga sarili sa umabot sa punto nga nahok na talaga. Yung bang nalulungon sa andang nabatsyagan, pinasugta na daw nga mga gawas, agroanda nga mga painuino, agbaga tiyagon. See? Diyan nagkakaproblema. Pero kung alam mo kung hanggang saan ka lang, di ba ga? Alam mo kung medyo hindi na tama yung papasukan mo, eh, maglawlaylo ka na. Maglawlaylo. Mag ano ka na, mag, ikaw mismo mag-set ng boundary sa sarili mo. Ikaw mismo mag-set at boundary sa imong kaugalingon. Para hindi ka mabutang sa agang-agang, kahit kung una akong sa sitwasyon, mahirap ka nang bumalik, mahirap ka nang makalabas, no? And parang ginabutang mo ang gidurin mo nga rin mong kaugalingon sa risgo. Hindi ang imong kaugalingon, kundi rong, syempre yung relasyon man it, gagaki man or babae, nga imong nailaan, imbutang mo man sa agang-agang sa risgo, roan ng relasyon sa anang asawa. Siguro ka manaila nga makaroon dong matabo, no? I don't know lang, pero sa iba, may una matabi nga mga babae or gagaki man yan, di ba? Gusto na lang maghiwalay ang mag-asawa sa tatang. Ginahimuan at pagi nga mag-away ng mag-asawa para kung mag-away sa dati, magbugag sa dati, din santo na mag-iba, itiribling ang mga abilidad. Kung magano na, pag ano na yan, hindi na, yan na yung mali. Pagiging selfish na yan, okay? So, actually, rudo niya mga bagay. Sa idman natin din eh, alam natin kung paano kontrolin. Yun nga lang, ginapasugta niya ninyo rin yung mga sarili. Pwedeng gawin niyo yan. Pwede kayong magmahal ng tao may asawa na. Basta alam niyo lang kung saan hanggang saan lang kayo. Sa iyo ang ninyo kung siin ka mo malugar. Okay? Kung kailan kayo didistansya. Diba? Kung sa inyo nga, although bisan mabudlay on your part, nga, diba? Mabudlay sa imo nga parte, nga, may mga bagay or may mga sitwasyon ka nga, gusto mo man sana nga may karamay ka, pero di mo magawa because yung imong nailaan or imong karelasyon ay may asawa, di niya magagawa yon. Katulad ng pwede niyang magawa sa kanyang legal wife or sa kanyang legal husband. So, yung imong nga pagpaangga or yung imong alamding, hindi mo magagawa yan sa mga taong may asawa. Kaya, kung gusto mong pumasok sa ganong klaseng relasyon, alam mo yung mga consequences, alam mo yung dadanasin mo. Dapat kakayanin mo. Kasi kung hindi mo kakayanin yung dadanasin mo na makipagrelasyon sa tao may asawa, huwag ka nang mag-attempt. Huwag na. Kay basi kung maungo. Baka hindi mo kayanin. Ikaw mismo sa kaugalingon mo, ikaw ro nagdaga sa kagagagan kay imo nga kaugalingon. So, huwag na lang. Okay? Kung magmahal, kung gusto nyo magmahal, mahalin nyo lang. Pero huwag nyo lang, hindi nyo pagpasugtan doon yung sarili. Na pumasok sa isang sitwasyon na hindi nyo kayang labasan. Na hindi nyo kayang lusutan. Dahil, hindi si lusutan ha, lusutan. Kamabudla, ikaw ang nagpaka-stress sa iyong sarili. Wala naman tatsiyang po, thank you so much again, mga palangga. Sa inyong nga pag-ibas, sa inyong pagpangalagad, makaroon niya, it's Friday. Happy weekend, everyone. Sa ato niya mga kwan, sa ato niya mga palautwasers. Lunes, start na po yung klase. June 8, balik klase na naman. Ato niya mga estudyante, ato niya mga ginikanan, ato niya mga mother, gigaroon masyado niya mga sako. Pag-abot yung man it Lunes, kasagsagan yung man it, sugod it klase ko, ato niya mga inunga, nakabakaon kamot inyong mga notebooks, ay inyo nga mga gamit sa eskwelahan at inyo nga mga inunga ay amat-amat yan, di pa man gagi na maubos ron sa sang-adlaw nga klase kung pila ang anero masarangan kaya di man yagi masugatan doon tanan nga first day of classes, wala madun yagi wala madun sa da wala madun yagi sa da sugat it bonggang-bongga nag-take down notes sa andang mga notebook. Amat-amat yan sa matapos sa school year di ba? Kung makalulibre, makaluligwat eh. Aron eh. Wala mo tatsyam po. Thank you so much again mga palangga sa inyong pag-iba sa pagpangalagad na makaroon niya adlaw it Friday. Once again, happy weekend everyone. And, gabay pa nga, nakataoman it. leksyon dong aton ag ano na lesson dong aton niya o ano aton niya topic sa makaron nga pang orason. Well, until we meet again sa aton niya programa, of course, and still with your masinadyahon, you're beautiful and cute, Tita Lils de la Cruz. Nagaiwan gin ako at my head nga hapon. Salamat gin sa inyong pagpamati. God bless us all and bye.
1: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami kailanman titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo,
2: for the best variety of music.
0: Ito ang Radyo Todo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagid Banwa East, Numay Siaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayad-ayagid. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, tinggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po ninyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano eh, nanlog, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Nagausoy ba kamo it manami pero barato ng frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Si Lacerna Street, Calibo. Ag Osmeña Avenue, Calibo. Ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan nga kape. Inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigit sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape

0: sa pagretiro. Tiyempo kong raya para mag-enjoy ang magpahuway, pero bisan retraduon, mas med gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ka? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo, o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Pero imong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin imong SSS o GSIS pension bilang collateral. Agro interest, 1.67% yang kadabugan. Agro white advance interest, simple nga ang proseso. Ipakita gamang rin imong ATM card, valid ID, GoMaker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
1: Si Ma'am Annabelle, nag-drive na isi ha.
2: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
1: Mm-hmm.
2: Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ha. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpitate. Ito po, sabi ko po nag-coffee ng rice coffee.
1: Thank you very
2: every
1: much.
2: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
1: Tama, ganyan. Tama.
2: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
5: Go! This is my radio.
6: I love this station.
7: They're always on.
3: Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. 88.5. Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang

0: Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Your music, your request.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may na-matsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa akong
1: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libacao Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan? Gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church. Nagausay ba kamo it manami pero barato ng frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Backhouse Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo. Ag Osmeña Avenue, Calibo. Ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products,
3: Patata Navara. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mambibili sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuusang diabetes? Mag-GDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-GDX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound. Ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis TDX 500.
6: Central Panay College of Science and Technology Incorporated. A foundation of knowledge and wisdom offers the following: Kinder 1 and 2, elementary grades 1 to grade 6, junior high school from grade 7 to grade 10 with ESC scholarship grant, and senior high school from grade 11 to grade 12 with TVL track and home economics strand. For more details, please call us at 268-2782 or 268-7171 or visit us at Osmeña Avenue, Calibuaclan, and look for the principal or registrar. Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom.
7: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
8: Si Ate Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
7: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
8: Yes po.
9: Nakailang kahon na po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
10: Opo, tapos?
9: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
10: Wow!
9: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinasainan ko na rin siya ng rice cookie. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
11: Oh, ano pang hinihintay mo?
12: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
13: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
14: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
13: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. De La Cruz, rider at Nibuswang, Kalimaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tabi ng gabi, nag-ihi ako ay udyo tayo yun bara akong pag-ihi. Nagnamira akong bugtaw kada agahon. Ani sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom dito mo it More Power Probiotic Coffee ang ginamira inyo nga.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidants. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
4: Del Mabel Pawn Shop and Jewelry offers 3% interest monthly. No advance interest. No service charge. Accept installment payment of loan. 20% discount on jewelries. Rematado items every 16th day of the month in all branches. 3 months layaway plan for brand new rematado sales and wristwatches with no additional charges. Del Mabel Pawn Shop and Jewelry, located at Calibu Shopping Center, also sells tailored supplies, assorted toys, religious and gift items, and jewelries. Del Mabel Pawn Shop and Jewelry. Kung magprenda sa kasimanwa, masaligan ra.
5: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva isi ha.
6: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
5: Mm-hmm.
6: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ha. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung po, hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso ko kami nag-coffee ng rice coffee.
5: Thank you very
6: every
5: much.
6: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
5: Tama, ganyan. Tama.
6: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
5: Oh, ano pang hinihintay mo?
7: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
8: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong lawat.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko ninyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano eh, nanlo-lo-lo-lo. Okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Delmabel Pawn Shop and Jewelry offers 3% interest monthly. No advance interest. No service charge. Accept installment payment of loan. 20% discount on jewelries. Rematado items every 16th day of the month in all branches. 3 months layaway plan for brand new Rematado sales and wristwatches with no additional charges. Delmabel Pawn Shop and Jewelry, located at Calibu Shopping Center, also sells tailored supplies, assorted toys, religious and gift items, and jewelries. Delmabel Pawn Shop and Jewelry. Kung magprenda sa kasimanwa, masaligan ra.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Amelia. Ipwede pa gigo sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Si Ma'am Annabelle, nag-revay siya.
8: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
7: Mm-hmm.
8: Tapos nung ano, nag-zip lang ako ng konti. So, sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalipit eh. Sa puso, sabi ko kami nagpo-coffee ng rice coffee.
7: Thank you very
8: every
7: much.
8: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
7: Tama, ganyan. Tama.
8: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus.
9: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
10: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
9: 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music, ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang

0: katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagid Banwa East ng Maysaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayadayagit. Sa igamo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, inggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Biding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom

0: Mga kababayan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ay namibigay ng libre. Libreng dekalidad na medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. Ano ba bang meron bukod sa libre? Ang lahat ng mga produkto ay 100% natural. Dumaan sa clinical trials and validated by true science. Manufactured by Life Extension Foundation sa Amerika. Nandito rin ang number one and the most prescribed vitamin D3 by medical doctors. Ang Life Extension Vitamin D3. Ang standard medical practice dito ay combination ng natural and conventional medicine. Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Text and call 0917-318-1194.
1: Nagausoy ba ka mo itmanami pero barato ang frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karamitin, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamitin pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhausur, Kalibo. May anda pagid nga outlet sa Kalibo Public Market. Sila Serna Street, Kalibo, ag Osmeña Avenue, Kalibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Kalibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, patatak na vara.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape amuang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangodyara na sa Santon Gold Coffee
2: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
4: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
5: Si Ma'am Annabel, nagbueva isi ha.
6: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, sabi ko pa nung nag-coffee ng rice coffee.
5: Thank you very
6: every
5: much.
6: Morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
5: Tama.
6: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kaming umiinom ng rice coffee.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus One.
7: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
8: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
7: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukan rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog ako, adlaw-adlaw tungod wag ako at power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Coffee kapi nga rin tungod mabalaw dito ang binipisyo raan ang gitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular dito adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang binipisyo nga rahay abog kita sa atong kawasan nga nagtao kita kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Sino ba nagsabi na wala ng libre sa panahon ngayon?
1: Kami!
0: Meron!
1: Saan?
0: Sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, libreng medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194. Libre pero de kalidad na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Araw-araw for longer life.
2: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Kalibo. Pero ang Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo. Umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, Pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martyr Street, Kalibo, Aklan.
3: Southon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malu.
5: Isa ka teacher.
4: Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
3: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Southon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Southon Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinalakas. Husay, Southon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva isiha.
7: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpitate. Ito po, sabi ko kami nag-coffee ng rice coffee.
6: Thank you very
7: every
6: much.
7: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
6: Tama, ganyan. Tama.
7: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
8: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
3: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo,
2: for the best variety of music.
0: Ito ang Radyo Todo.

0: more hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin
4: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herbal gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
5: R-I-S-E,
4: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
6: nationwide.
7: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
8: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kintab, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
9: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kadilampang araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
10: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
11: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
12: Sa buong Pilipinas.
11: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products.
12: Ito na ang inyong lingkod
11: at ang inyong kaagapay sa kalusugan.
12: Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating wala dudunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating namang Facebook account, Rice Brand. San man daw po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na, tayo po'y magkwentuhan na naman muli sa ating po namang paladudunan. At dyan sa atin ang ating po namang pinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, at syempre pa mga kaibigan ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1.

saan man dako po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na. Tawag na po kayo sa atin po namang numero 0969-226-9623. Ang atin po namang numero pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating paladuntunan, mga kaibigan. Kung may mga nais po kayong ibahaging kwento po sa amin,

Tawag po ngayon mga kaibigan, 0969-226-9623. Si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Saan man dako po kayo ng Pilipinas naroon, tara na.

0: Ito na, ang buwan naman ng caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan.
1: Opo.
0: Yes, sir. Yes po, magandang kalusugan po. Sino Opo. Po sila?
1: Jeron po, sir, from Romblon po.
0: Ano po pangalan?
1: Jeron po.
0: Jeron, okay po. Nang Romblon.
1: Opo.
0: Okay po. Romblon. Okay, at Tatay Jeron, ilang taon na po kayo?
1: Po?
0: Ilang taon na po?
1: 32 years old.
0: 32. Po. Okay, umiinom na po ba ng ating rice coffee?
1: Wala pa po. Gusto ko pa pong try. Kaso lang wala po bibilinta pa dito sa San Jose Romblon po.
0: San Jose Romblon. Meron na po dyan, Sir Jeron, ng ating rice coffee. Wait lang. Titingnan natin dito sa ating listahan para alam natin kung saan tayo pwedeng makabili ng ating po namang rice coffee mix herbal coffee 14-in-1 plus 1 para mas madali para sa atin ang tawag dito ang paghahanap po ng ating rice coffee. Paano po ninyo nalaman, Sir Jeron, yung ating po namang produkto?
1: Kasi kanina nung nag-on-air ako ng USFM from yung loob, narinig ko po yung ano ng rice coffee, and then ayun nga, may narinig akong mga komento na ay maganda sa kalusugan, and then parang na ano po, parang gusto kong i-try po.
0: Gusto niyong i-try yung ating rice coffee? Huwag niyo lang pong itatry, Sir Jeron. Simulan po natin. Simulan natin yung pag-iinom. Okay, dyan po sa Romblon, pwede tayong makabili sa Odjongan, Luok, San Agustin, Calatrava, San Andres. Saan po kayo sa Romblon?
1: San Jose, Carabao Island.
0: San Jose. Although wala pa dito sa aking listahan kung saan tayo pwede makabili dyan sa San Jose, pero ang alam ko po, meron na po dyan na pwedeng mabilhan ng ating po namang rice coffee sa mga butika, sa mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores dyan po sa San Jose, Romblon, ng ating po namang rice coffee. Pero dun sa mga nabanggit ko, Odjongan, Luok, San Agustin, Calatrava, San Andres, saan ka malapit?
1: Mas malayo po kami, sir, kasi
0: malayo
1: dito
0: ito.
1: Po kami, yes po, dito kasi kami sa ano, sa Sikaret Island ng Romblon.
0: Okay.
1: Ito yung tinatawag na San Jose.
0: Okay, so ganito na lang, Sir Jeron, may mga butika naman po baga dyan sa inyo, di ba?
1: Yes po,
0: ipagtanong,
1: meron po.
0: Ipagtanong-tanong po natin yung ating po namang rice coffee kung meron na po dyan. Ang alam ko po kasi meron na sa mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores dyan po sa inyong lugar ng ating po namang rice coffee. Kaya po, sabi ko nga, wala pa lang po dito sa aking listahan kasi matagal na po kasi itong nakalista. Pero again, Tatay Jeron, hanapin niyo po dyan sa mga butika po dyan sa inyo. Okay po?
1: Opo. Sige po. Opo.
0: Nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee?
1: Sa picture po kami, natinignan ko po sa YouTube. So,
0: opo. Kasi yung ating rice coffee, Tatay Jeron, baka po ang lumabas dun sa YouTube na tinignan po ninyo, kasi po marami po naglipa ng rice coffee. Simula po nung naging kumbaga sikat yung ating po namang produkto, marami din pong naglipa na at nagsulputan na rice coffee din. Pero ang problema, kasi ang unang pumapasok po naman sa isip natin kapag sinabi natin rice coffee, yung sinunog na bigas. Pero hindi po ito yung sinunog ng bigas. Kaya po ang spelling po nito ay R-I-S-E.
1: Iba. Parang rice. Iba pala.
0: Parang sunrise. Parang sunrise. Apo. Kaya,
1: okay po.
0: Kaya nga po dyan sa karton na yan, hanapin po ninyo yung kulay gintong dilaw na karton. Tapos yung spelling po, R-I-S-E. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Yan po yung kompletong pangalan. Makikita niyo po dyan sa larawan na yan, may isang tasa ng kape, tapos may parang hotdog na katabi, pero hindi po yan hotdog, buwang mera po yan, tapos may sikat ng araw, kaya nga po parang sunrise, kasi may sikat ng araw po dyan sa taas. So hanapin po natin yung tamang produkto po natin, Tatay Jeron, kasi pag nagkamali po tayo, masasayang yung pera po natin.
1: Opo, opo. Sige.
0: Dahil po sa dami po naglipanan na rice coffee, na yung iba ay mga bigas po talaga. Ito po sa atin hindi eh. RISE po ito.
1: RISE
0: pala. Yes, opo. Hindi po ito yung sinunog na bigas. Okay po, Tatay Jeron?
1: Opo, thank you po.
0: Opo. Tapos yes, kapag nakabili na po kayo, Tatay Jeron, balitaan niyo po ako.
1: Opo, opo.
0: Tawagan niyo po ako muli. Okay po?
1: Opo. Yes,
0: maraming,
1: po.
0: Maraming salamat po sa inyo. God bless po, Tatay Jeron. Mag-iingat po kayo. Thank you very much po. Maraming salamat.
1: Yes po, opo. Thank you po.

Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating namang kwentuhan-kwentuhan kalusugan pa rin. At din syempre yan ang ating namang ipinagmamalaking rice coffee mix herbal coffee 14 and 1 plus 1. May mga katanungan po kayo mga kaibigan na nais po ninyong ibahagi po naman dito po naman sa ating paladudunan. Ito na ang pagkakataon na yun mga kaibigan.

0: 0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan. Sa atin po namang palado doon. Okay nga pala, dyan po naman sa Ilocos Sur. Yung nagtanong sa atin kahapon kay Tatay Crispy ng Vegan Ilocos Sur. Meron na po ng ating po namang sabon at 25-in-1 dyan po sa vegan sa RX to go pharmacy at sa Health Talk Pharmacy. Kung nagiginig po si Tatay Crispin ng Vegan Ilocos Sur, meron na po dyan sa RX to go pharmacy at Health Talk Pharmacy ng ating po namang sabon at ng ating 25-in-1. Another caller on the line. Hello, magandang lusugan.
1: Hello po.
0: Hello po. Magandang kalusugan po.
1: Opo.
0: Yes po. Sino po sila?
1: Carmelita Ladra po.
0: Carmelita. Okay po.
1: Ask ko lang po sana kung yung sa may fatty liver po, saka yung sa cholesterol po, kung pwede po yan.
0: Fatty
1: yung
0: liver.
1: Yung rice coffee. Opo.
0: Opo. Fatty liver. Okay po. Ano po?
1: Sa cholesterol po.
0: Sa cholesterol.
1: Opo.
0: Opo. Nanay, ano po munang taga saan muna po kayo?
1: Taga San Jose po, Labangan.
0: San Jose?
1: Occidental Mindoro.
0: Occidental Mindoro. Ilang taon na po si Nanay Carmelita?
1: 55 po.
0: 55. Okay. Umiinom na po ng rice coffee?
1: Yes po. Gabi-gabi po ako nakikinig sa inyo. Hindi lang po ako makaano.
0: Hindi ka lang makatawag. Opo.
1: Opo.
0: Opo. Nanay, may tinatanong po kayo tungkol po sa ano po ba yon?
1: Sa fatty liver po, at saka sa cholesterol.
0: May fatty liver po kayo?
1: Yes po.
0: Matagal nyo na po ba itong problema?
1: Yung Bago pa lang po siya. Kasi nung may nag-taste po dito, sabi po sa akin may fatty liver daw.
0: Ano yun, nanay? Napacheck up nyo po sa doktor na...
1: Wala pa naman po.
0: Yan po yung na-find out sa inyo na meron po kayong fatty liver?
1: Sabi po, nung nag-taste po sa amin.
0: Ano
1: yung sa umiikot lang naman po yun. Pero yung sa cholesterol po, napacheck ko po talaga sa doktor.
0: Na meron po talaga?
1: Mm-hmm.
0: Opo.
1: Pero nagtitake na rin po ako ng rice coffee dahil dito po sa tindahan sa amin. Meron yes. po siyang tinda.
0: Kayo po ba ay ano? Kayo po ba, nanay, ay madaling mapagod?
1: Hindi naman po.
0: Hindi naman. May pananakit po ba sa itaas na kanang bahagi po ng inyo po na mangtian?
1: Yung dito po sa Tagiliran.
0: Sa may tiyan. Opo, sa may kanang bahagi.
1: Opo.
0: Yung po bang timbang po ninyo medyo
1: bumaba po siya.
0: Bumaba. Opo, tapos may mga pananakit po ng kasukasuan o kalamnan po sa inyo?
1: Yun lang po ang nararamdaman ko. Yung sa gilid lang po.
0: Opo, meron po bang paninilaw ng balat at mata?
1: Wala naman po.
0: Pamamaga ng tiyan o binti?
1: Wala po.
0: Okay. Paglabo po ng po. Ng paningin, wala naman?
1: Ay, yun po talaga. Matagal na po ako nakasalamin.
0: Matagal na yun. Opo. Nanay, kasi po, yun po, pwede po talagang may meron pong fatty liver po kayo. Pwede po yun. Pero para po makasigurado tayo, dapat po, doktor po talaga yung mag-check po sa inyo. Dumaan kayo dapat sa laboratory at makita po talaga ng doktor na kung ano po talaga yung tunay na pinagdadaanan po ng inyong kalusugan. So, nanay, pwede po kayong pwede po kayong magpa-check up sa doktor, pero bago po kayo habang po kayo nag-aantay na makapag-check up sa doktor, tama po yung ginagawa po ninyo ngayon pa lang, umiinom na po kayo ng ating rice coffee. Bakit?
1: Opo.
0: Makakatulong po kasi yung ating rice coffee at marami na tayong testimonya patungkol dyan ang natulungan po ng ating rice coffee. Basta, tuloy-tuloy lang po yung pagiinom po nito. Kasi po, nanay, marami pong mga sanhi ang ganitong uri ng karamdaman. Labis na pagproseso ng taba ng atay, pagbabago po ng... So, napakarami po ang sanhi po nito. Kaya po, kumbaga, isa sa mga sanhi po nito, kakulangan ng nutrisyon sa loob po ng ating katawan dahil po sa hindi balanse at hindi tamang pagkain po natin. So, kailangan po natin ng rice coffee dahil sabi nga po natin, yung ating rice coffee sa gana sa nutrisyon, siya po yung pupuno ng kakulangan ng nutrisyon sa loob po ng ating katawan. So, sa pamamagitan po ng araw-araw na pag-iinom po ng ating rice coffee, makakatulong po ito. Plus, yung pong pagpa-check up po ninyo sa doktor, kung ano pong reseta po sa inyo, ano po yung advice ng doktor, sundin niyo po yun para po naman mas maigi po at mas maganda na maalis na po yung problema po ninyo sa kalusugan.
1: Mm-hmm.
0: Okay po. Pati po yung sa cholesterol na sinasabi po ninyo nanay, makakatulong po yung ating rice coffee. At again, mas maigi po na ma-check up ang kayo ng doktor at may, kung siguro may ma-reseta po sa inyong gamot. Kasi yung ating rice coffee, tulong po yun. Dapat po kasabay po yun doon sa mga iniinom niyo pong gamot. Kaya sabi ko nga po dito sa ating programa, kung meron na po kayong mga maintenance, okay lang po yun. Ituloy niyo po yun habang umiinom po kayo ng ating rice coffee. Okay po?
1: Opo. Thank you po.
0: Nakakailang karton na po kayo, Nanay Carmelita?
1: Marami na po.
0: Marami na. Ituloy niyo lang po yan. At makakatulong po yan sa inyo. May mga nakikita na rin po ba kayong pagbabago sa inyong kalusugan simula na kayo po inainom ng ating rice coffee?
1: Yung dati po kasi, yung aking talampakan, pag tinapak ko po masakit, yun po nawawala yun.
0: Very
1: nawala
0: good
1: po yun. Kahit ganun din po yung kapatid ko, nawala din daw po yung mga sakit sa kanyang paa.
0: Tama. Pati po siya na umiinom na rin ang ating rice coffee.
1: Opo. Nauna po siyang uminom, tapos sinabi niya lang po sa akin na uminom ka din ng ganito, sabi niya. Kaya yun na rin po ang ginagamit ko.
0: Very good po, Nanay. Yun po, dapat po ituloy-tuloy natin, araw-arawin natin yung pag-iinom po ng ating rice coffee mix herbal coffee 14 in 1 plus 1.
1: Opo.
0: Okay po, Nanay.
1: Opo. Thank
0: maraming,
1: you po.
0: Maraming salamat po. At lagi po ba kayo nakikinig sa ating programa?
1: Thank you po, Doc.
0: Ay, hindi po ako doktor, Nanay.
1: Ay, hindi po. Sorry po.
0: Lagi po kayo nakikinig sa ating programa.
1: Opo. Tuwing 7 to 8.
0: Yes, maraming salamat po sa inyo. At lagi po kayong mag-iingat. God bless po. Maraming salamat.
1: Thank you po.
0: Bye-bye po. Maraming salamat.
1: Bye-bye po. Thank you po.
0: Kaibigan si Nanay Carmelita ng San Jose Occidental, Mindoro.

0: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga kaibigan sa atin po namang kwentuhan, kwentuhan kalusugan pa rin. Siyempre hatid yan sa atin ang atin po namang pinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 and 1+1. Huwag pong kaliligtaan mga kaibigan yung atin po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Available na rin po yan sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores sa inyo pong mga lugar. Yung mga nagre-reklamo na Kuya Boy, may mga nagdetext po kasi sa atin, bakit naman kapag nainom ako ng rice coffee sa umaga, inaantok ako. Sabi nila. Sabi ko nga po, kailangan po, kumbaga, dahil po yan sa kailangan po ninyo ng pahinga. May mga bagay po kasi na hindi po natin na kumbaga na nasusolusyonan ng ating rice coffee na hindi po natin nalalaman. Yung po yung isa na noong mga nakaraang panahon, kumbaga inabuso natin yung ating sarili dahil po sa kakulangan ng tulog, sa kakulangan ng pahinga, dahil po sa sakripisyo po natin para po sa ating pamilya. Hindi naman po natin sinasabing ginawa niyo yung kung sa anong paraan. Pero siyempre, dahil po nagtatrabaho tayo, gusto nating mabuhay yung ating pamilya, doble kahit tayo. Kaya po kahit yung pahinga, yung pagtulog po mga kaibigan, dahil po sa sakripisyo po natin sa ating mga anak, sa ating pamilya, ayun nga po, kung minsan ay hindi tayo nakakapaglaan ng kumbaga tulog po sa kumbaga pahinga sa ating po namang sarili. Kaya nga po, kapag may pagkakataon na nainom tayo ng ating rice coffee, ang unang nararamdaman po natin ay yung inaantok tayo. Kaya nga po meron tayong Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Dahil po naman na dun sa mga inaantok, o ito yung inumin ninyo sa umaga para hindi kayo inaantok, yung ating 14 in 1+1, inumin natin sa gabi para kapag inantok tayo, tulog tayo kaagad. Okay? So may caller tayo sa linya. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello, Dr. Rocco.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si Permin Bragansa ng Mabini, Pangasinan.
0: Pangalan po, tatay?
1: Permin Bragansa.
0: Fermin. Okay po, tatay Fermin. Taga saan po kayo?
1: Mabini, Pangasinan.
0: Mabini, Pangasinan. Okay po. Ilang taon na po si tatay?
1: 65.
0: Galing. Okay po, 65. Umiinom na po ng rice coffee?
1: Hindi pa nga nakainom eh, kaya subukan ko sana.
0: Okay. Kayo po ay... paano po ninyo nalaman yung adi po namang rice coffee, tatay?
1: Nakikinig ako ng radyo ngayon.
0: Salamat. At matagal na po ba kayo nakikinig sa ating programa?
1: Oo, matagal na.
0: Matagal na. May iniina po bang karamdaman si tatay Fermin?
1: Mga vitamin lang dito. Pero wala pa naman akong sakit kasi veterano ako.
0: Ay, ang galing. Opo, tama po yan, tatay Fermin. Alam niyo po ba yon? Alam niyo po ba na... maigi po yun. Wala naman kayong karamdaman pero gusto nyong pangalagaan ang inyo po na magandang kalusugan. Kaya iinom kayo ng rice coffee. Saludo po ako dyan sa inyo, Tatay Fermin. Tatay Fermin, dyan po sa Pangasinan, mabibili po yung ating rice coffee sa lahat po ng mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong lugar. Sa Pangasinan po, Tatay Fermin, mabibili po yung ating rice coffee sa Alaminos, Alamino City, Aguilar, Alcala, Binalonan, Bayambang, Binmalay, Carasaw.
1: Saan sa Alaminos? Anong drugstore?
0: Sa Alaminos po, halos po lahat ng mga butika sa Alaminos, meron po.
1: Hindi nga, anong drugstore nga? Kasi marami doon eh.
0: Alaminos po o Alamino City?
1: Alamino City.
0: Alamino City.
1: Ano mga drugstore makakabili yon?
0: Apo, sa A&D Drugstore, meron po. PH Med Drugstore, 3M's Generic Pharmacy, Sparks Pharmacy, Tambal Pharmacy, LNA Pharmacy, JG Pharmacy. Lahat po yan sa Alamino City.
1: Salamat po.
0: O tatay, nakakita na po kayo, Tatay Fermin, ng ating rice coffee?
1: Wala pa nga eh, kaya pagpapabili ako pag nagpinsyon ako.
0: Apo, Tatay Fermin, ganito. Para hindi kayo magkamali kasi naglipa na po yung mga nagsulputan ng mga rice coffee. Baka po magkamali kayo. Dapat po tama yung produkto po ninyo na makuha. Ang atin po namang rice coffee, tatay, ay hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. So hindi po bigas yung ating rice coffee. Kuha po ninyo?
1: Opo.
0: So ang spelling po nito, tatay, dahil hindi po ito bigas, ang spelling po nito, R-I-S. E. Kuha po ninyo.
1: Okay, salamat po.
0: Wait lang, Daday. Dahil po hindi ito bigas, ang spelling po R-I-S. Tandaan niyo po ito, Daday, kasi pag nagkamali kayo, sayang po ng pera po ninyo.
1: Opo, opo.
0: R-I-S-E po, Daday. R-I-S-E. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Yan po yung kompletong pangalan. Nakasilid po yung Tatay, nakasilid po yung isang yung sampung sachet. Yung sampung sachet nakasilid po sa isang box na kulay gintong dilaw.
1: Magkano isang box, boss?
0: Tatay, okay, darating tayo dyan. Tatay, tandaan nyo, nasa kulay gintong dilaw na karton.
1: Opo.
0: Okay po. Dyan sa karton, tatay, meron pong larawan ng isang tasa ng kape. May larawan, ha? May larawan ng isang tasa ng kape na may katabing dalawang hotdog, pero hindi po yan hotdog. At may sikat ng araw sa taas. Yan po yung larawan na makikita nyo po dyan sa karton na yan. Okay po?
1: Opo.
0: O, tandaan nyo po yung tatay. Nagkakahalaga lang po ng 180 pesos lang per box ang ating po namang rice coffee.
1: Opo, opo. Kaya pa nag-pension ako, bibili ako limang box.
0: Very good po, tatay. Maraming maraming salamat po sa inyo. Tatay, ang pag-iinom po ng ating rice coffee dapat tuloy-tuloy. Dalawa hanggang tatlong sachet sa isang araw.
1: Opo, opo.
0: Okay po. Tapos kapag kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee at meron na pong pagbabago sa inyong kalusugan, tawagan niyo po ako muli.
1: Opo, opo.
0: Okay po. Maraming salamat po, tatay.
1: O, sige. Bagay yan sa veterano.
0: Yes. Bagay na bagay po sa veterano.
1: Sige, salamat.
0: Maraming salamat po sa inyo, tatay. God bless po. Mag-iingat po kayo. Mga kaibigan, si Tatay Fermin, isang veterano ng Mabini, Pangasinan. Okay, tayo po yung napapakinggan din dyan sa radyo natin, Bonpen. Hello po naman sa lahat ng mga nakikinig po naman sa radyo natin, Bonpen. Radyo natin, Buwak, Marinduque. Sa lahat ng mga taga Marinduque, maraming salamat. At dyan sa DWGQ 93.3 Radyo Servisyo at sa radyo natin, Kalawag. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sa lahat po naman ng mga nakaantabay, nakadudog po naman sa atin. At yung mga hindi pa po nainom ng ating rice coffee, nako, simulan nyo na po mga kaibigan. Baka po na naiiwan na kayo ng inyong po naman mga kapitbahay. At yung mga kapitbahay po ninyo na inom na ng rice coffee, kayo hindi pa. Another caller, mga kaibigan. Hello, magandang kalusugan. Hello po, magandang kalusugan po.
2: Magandang hapon po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
2: Ako po, si Salvador Memory.
0: Okay, taga saan po si Tatay Badong?
2: Taga rito po sa Juan. Sa Magsaysay, sa Toong, Kaguray.
0: Magsaysay, Mindoro?
2: Opo.
0: Okay po. Ilang taon na po si Tatay Salvador?
2: 72 na po.
0: Ay, very good. Okay, umiinom na po ng rice coffee, Tatay?
2: Hindi ko po naranasan mag-inom kasi nadinig ko sa radyo. Maganda ra po sa pan. Kaya kalusugan yung rice coffee.
0: Opo. Tatay, ano po yung iniinda po ninyong karamdaman?
2: Ako po, hindi masyadong makatulog sa gabi.
0: Ay, tama-tama po, tatay. Magsimula na po kayo.
2: Saan ba mayroong tinitindang rice coffee?
0: Opo, dyan po sa Occidental Mindoro, Magsaysay, Sophia Pharmacy.
2: Sophia?
0: Opo, Sophia Pharmacy po, tatay.
2: Sophia Pharmacy.
0: Opo. Puntahan niyo po yan.
2: Saan pabanda?
0: Tapos sa GSHC Pharmacy. Opo, tatay, ganito na lang. Sa lahat po ng mga butikang nandiyan po sa inyo, kapag wala po sa isa, punta po kayo sa isa. Meron po ng ating rice coffee. Hanapin nyo po yung tamang produkto po, tatay. Yung kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po ng ating rice coffee, tatay, R-I-S-E.
2: Ah, hindi yung rice na sa
0: bigas. Hindi po yon. Tama po. Hindi po yon. Hindi po yon sa atin. Hindi po bigas yung produkto po natin. Ang atin po, R-I-S-E.
2: S-E.
0: Opo, kung sa Tagalog po, bangon. Kasi babangon po kayo sa inyo po naman mga karamdaman.
2: Sige po. Salamat, sir.
0: Tatay, balitaan niyo ako kapag nakabili na kayo, tatay, ha?
2: Okay.
0: Tawagan niyo po ako muli. Maraming salamat. Salamat. God bless po, tatay. Mag-iingat po kayo. Maraming salamat. Bye-bye.
2: Okay.
0: Wala na tayong oras, mga kaibigan. Hanggang sa muli na pagsasama natin sa ating balado doon ng Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sa ngala ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Sa iyong mga pagkakamali, hindi ka namin iiwan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may namatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong
1: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom!

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Nagausay ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhausur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo. Ag Osmeña Avenue, Calibo. Ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, patatak na vara.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mambibili sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuos ng diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound. Ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis wow. TDX 500.
6: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
7: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
6: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
7: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
6: Opo, tapos?
7: Parang yung UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
6: Wow!
7: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
9: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. Villacruz, driver at Nibuswang, Kaliwaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tabi ng gabi, mag-ihi ako. Ay, kung tayo yun, mara akong nga pag-ihi. Ang nanamira akong bugtaw kada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver, ay dapat mag-inom ito mo it More Power Probiotic Coffee ang ginamira inyo nga.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po ninyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-offer sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: My family history ba na kamuhusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis TDX 500! Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malo,
5: isa ka teacher.
4: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamitong pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhausur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Ibanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, patatak na vara.
2: Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
3: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa'yo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ako sa isang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
4: 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

0: more hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: I love this station.
3: They're always on.
0: Radyo Todo for the best variety of music. Ito ang radyo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kaliwaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tabi ng gabi, nag-ihi ako ay udyo tayo yun bara akong nga pag-ihi. Ang nanamira akong bugtaw kada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom ito mo it More Power Probiotic Coffee ang nagnamira inyo nga.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Trahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, ni October, naglaboratory ako, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
4: Go! This is my radio.
5: I love this station.
6: They're always on.
7: Radyo Todo, for the best variety of music.
8: Ito ang

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Rádio Todo.
1: Rádio Todo. Rádio Todo.
2: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Rádio Todo, ang radio na kaibigan mo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

Rancho Todo. Rancho Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

Rancho Todo. Rancho Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga parahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Alas 5.23 oras,
0: Todo Berada. Todong balitang ihahatid ng mga batikang Todo Reporters mula sa kani-kanilang lugar na kinasasakupan. Todo Berada. Walang pinalalampas, walang salto ang mga kaganapang gigising sa bawat umaga nyo. Todo Berada. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong berador,

0: Lo son Visayas Mindanao, Banwat Calibo, Provincia Taklan, Kabilugan nga Islat Panay, Western Visayas. Magandang magandang magandang magandang magandang magandang umaga po. Nagapagayagon programang Todo Birada. Makaron sa edisyon adlaw kita nga Sabado. Pagmalungkot ka, marinig mo sa kanya mga balita. Hunyo 6. Seryosong usapan ay nandiyan siya. Dagong 2026. Kompleto ang araw ko pagdigo. Kaya ro kauna-unahan nga adlaw ita Sabado ha. Para sa bugan ita Hunyo. Dagong 2026. Nagapaabot kita ita pagpanam miao, pagpangamusta, pagabi-abi, pagsampit, pagdapit, paguyod, nga motion, Pasko gigon, matapos nga buksan nyo. Pero inyo karang mga tagsa-tagsa ka mga monitor, mapa-cellphone, mapa-radio, mapa-TV, mapa-online, kung importante matunog. Para magahilibati kita ag magahilibati man do aton nga kagapit bagay nga mamati sa programang Todo Birada. Hasta kita alas 7:30 ha, makaron nga adlaw kara ita Sabado sa aton kara nga pang Sabadong edisyon ita programang Todo Birada. Magaibhan kita ko aton nga mga katodo patrol reporters nga kaina pa naka-deploy ag nagawarang-warang sa anda kara nga mga tagsa-tagsa ka mga area of responsibility, area of coverage, para gamang mangagap it mga preska dagag ko nga mga balita, impormasyon kasarang direktang igabasyada direkta sa inyo kara nga pagamatinan. Standby ka mo ha, ay sa hindi magbuhay ro dagagan ita panyempo. Update naton sa bagyo. Akon kamusta imaw? Ay kahapon do apektado hayro Iriat Mindanao ag portion ita Bisayas. Pero uwa nagakahugugan ha. Karo rato kahapon it hapon nga dagugdog kilat ag pagtugpa it kasarangan nga baskog nga ugan. Kon sa mga siin nga lugar na batyagan. Basta't kami iya sa Banwat Calibo na batyagan namon mga katudo kahapon ita hapon. Tumugpa gid. Pero uwa man magbuhay ha. Ay tawyang kon siin nakaabot. Turato nga klase ita weather disturbances no. Nga gulpi mao nga dumugom. Nagpanugugdog, nagpangilat ag tumugpa ro kasarangat baskog nga ugan. Tao kon siin nga lugar to kahapon. Pero kami iwa ungid man. Asaw-asaw yang mga katudo. May punto ang bukont atot epekto ita bagyo ha. Ay kahapon man ingdik larayon ita pag-asa nga nag-umpisayon do panyimpo it tingugan. Pero una man gihapon ginahambay mat pag-asa ro Super El Nino. May punto ang bawat kwentaryo. Tapan lang ako napapakita. Ngani kun aton isip-isipon sumugod yon do tingugan. Pero una rong ginatawag nga El Nino. Seryosong usapan. Pero pasagamat kita ha. Sa rayang pag-ugan-ugan mga katodo ay nabawas-bawasan rong kainit. Iya sa Banwat Calibo ay tauyang sa ibang mga lugar. Ay may mga lugar pakahapon sa report ita pag-asa nga nagaabot pat 48. Pero kagabanan ay una lang sa 32, 34, 37. Kung sa mga gagnat ay sinat-sinat mga katuto. Ano ro plano nyo makaroon nga daw ita Sabado? Siin kita ma-masyar? Siin kita mapaamulya? Gusto nyong magpahangin-hangin sa binit baybay? Gusto nyo nga magpaligo sa magamig-gamig nga tubig at Aklan River? Or mag-agto sa mga inland resort? Or mas piliin nyo nga magwarang-warang? asa mga dagag ko nga mulia sa banwat kalibog. Pili ang kamo ah. Kung mapabaybay kita, mapasuba kita, or mapamol kita mga katudo. Or una lang kita mapaiple sa aton karangabagay. Ah, ano ro ba yan? Pero dali yang ay i-check ta na ro report ita pag-asa ay nagasinyas yon si Katudong Lian Loreto ro aton nga pag-asa weather specialist no. Magayo kita update sa bagyo nga si Esther, si Maring Esther. Pagkatapos ni Kaloy Dingdong si Esther na naman. I-check na ton si Katudong Lian Loreto o aton nga weather specialist. Rancho Todo Live Report, Report. O para sa komprehensibo, kompleto nga detalye, Katudong Lian, magandang umaga po. Please go ahead.
1: Magandang umaga. Ito po ang ating 5 a.m. update ukol dito sa Bagyong Esther ngayong araw ng Sabado, June 6, 2026. Huling namataan ang sentro nitong Bagyong Esther sa karagatan silangan ng Taiwan at ito nga po'y nasa layong 350 kilometers north-northeast ng Itbayat, Batanes, Tropical Depression Category pa rin at Maya. Naglay na hangin malapit sa sentro na abot sa 45 kilometers per hour at pagbugso na abot sa 55 kilometers per hour. Sa kasalukuyan nga, papalayo na po ito sa ating bansa at kumikilos east-northeastward sa bilis na 15 kilometers per hour. At habang papalayo na po ito sa ating bansa ay hindi na po ito yung nagdadala ng mga pag-ulan. Samantala, ito naman pong habagat, no, mainly ang magdadala at makakaapekto ng magdadala ng mga pag-ulan dito po sa may northern and central Luzon. So asahan pa rin po natin yung panakanakang pag-ulan dito sa may Ilocos Region, sa may Abra, Benguet, maging sa may Zambales at Bataan ngayong araw. Other parts naman po ng northern and central Luzon at maging dito sa may Metro Manila, sa may Cavite, Batangas, Rizal, maging sa may Occidental Mindoro, inaasahan pa rin po natin yung makulimlim na panahon, mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dulot rin ng habagat. Ayon naman po sa ating latest forecast track and intensity, inaasahan po natin, no, itong si Bagyong Esther ay lalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility ngayong araw at patuloy pong kikilos pa northeastward patungo dito sa may southern Japan or sa may East China Sea. At sa ngayon nga po ay nakikita natin habang binabaybay nito, ang East China Sea ay Tropical Depression Category pa rin po ito. Ngunit after 24 hours, inaasahan po natin, no, na masihina pa ito at magiging low pressure area na lamang. Pagsapit po ng araw ng Sunday or bukas po dito sa may southern Japan area. Sa ngayon nga po ay wala na po tayong wind signals na nakataas sa anumang bahagi ng ating bansa. Ngunit meron pa rin po tayong pabugso-bugsong hangin dulot nitong habagat ngayong araw sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, maging sa Cagayan Valley. At bukas naman po, inaasahan pa rin po natin yung mga strong to gale force gust naman sa may Batanes at sa may Babuyan Islands. Para naman po sa ating rainfall forecast, inaasahan po natin yung 50 to 100 millimeters pa rin po na pag-ulan within 24 hours sa mga probinsya na nasa yellow. So, ibig sabihin po na 50 to 100 millimeters ay yun po yung mga areas na likely na makaranas ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At ito nga po sa may, ito po'y mararanasan sa Ilocos Region, Abra, Benguet, maging sa may Zambales at Bataan. Kaya doble ingat pa rin po sa ating mga kababayan. And nga po, sa nabanggit ko po kanina, aside po dito sa mga lugar na ito, meron pa rin po tayong maulap na panahon sa other parts of Northern and Central Luzon, maging sa Metro Manila and some parts of Calabarzon. Bukas naman po, mas kukonti na po yung mga lugar na makakaranas ng 50 to 100 millimeters na rainfall. Dahil po yan ay mas ihina po yung epekto ng habagat sa ating bansa at dito na lamang po sa may Ilocos Region at Zambales mararanasan yung 50 to 100 millimeters na rainfall. Ngunit meron pa rin po tayong maulap na panahon sa Metro Manila, some parts din po ng Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, and ito rin po sa may parts ng Central Luzon, Cavite, and sa may Batangas. At marami pong nagtatanong dahil pasukan na nga ngayong Lunes, ano nga ba ang magiging forecast or pagtaya ng ating panahon? Kasi po sa ating latest model projections ay inaasahan po natin by Monday and Tuesday, meron pa rin pong katamtaman hanggang sa malalakas na mga pag-ulan minsan-minsan dito sa western o kanlurang bahagi ng northern and central Luzon. Ngunit umihina na nga po yung epekto nitong kabagat, so hindi na po siya ganun kalalakas kumpara po ng mga nakaraang araw. At by Wednesday naman po, inaasahan po natin mag-i-improve naman po yung ating weather conditions dahil nga po humihina yung habagat. Ngunit, mataas po yung tsansa ng mga thunderstorm activities. Kaya't always po i-check ang ating website, panahon.gov.ph, para updated po tayo dun sa mga thunderstorm advisories and rainfall warnings na pinapalabas ng ating Regional Services Division. Para naman po sa kalagayan ng ating karagatan, wala naman po tayong nakataas na gale warning, although nasa katamtaman hanggang sa maalon ang ating karagatan dito po sa Northern Luzon and sa may western section ng Central Luzon. Other parts naman po ng ating bansa ay nasa banayad hanggang katamtaman lamang ng ating mga karagatan. Ilan mo po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Next update po natin ukol dito kay Bagyong Esther ay mamayang 11 a.m. Ako po si Lian Loreto. Magandang umaga.
2: Radyo Todo Live Report. Report ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
0: Abogid nga salamat ha kay Katodong Lian Loreto. Direkta nga nag-report no, sa anakara nga Area of Responsibility alin sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City. Ato ha, do completos recados nga balita hanungod sa dagagan it panyempo.
2: Todo berrada, berrada.
0: Aga standby ka mo ha sa report ni Katodong John Cabicilla direkta sa may provincial hospital ag maus-os dayon sa temporary public market sa atong ginatawag nga todo bantay presyo, todo bantay supply it mga nagapanguna nga mga bayakon. Abong pilian ita isda ha, abong mabakay kita nga isda, so i-check nato na kung ano ro marato nga kayang-kaya ro anakara nga presyo no, ita kada kilo no. Ayro karnit baboy, karnit baka, anwang, agmanok, ay uwa mata nagabahar. Uwa man nagaibaro ana karang presyo, no? Eben sa aton niya mga tinuganon. Ro panakot malangman kun amat, nagaiba-iba man do anang presyo, no? Depende sa source, sa biyahe, no? Ay ginarason gihapon, rong mataas nga presyo it gasolina. Tanday ka mo ha sa hospital report aga market report nga igabasyada ni Katodong John Cabicilla. Kabiiman ay may sunog sangka residential houses no, ina sa may barangay istansya. I-check na to na kung ano ro kasamaran nga gingatuga ita nasambit karanga asunog no, ay iyara sa teritoryo sa una distrito ni Katodong Rinald Banjola. Agmat sa uwa makarundong no si Katodong Rolly Boy ay matsagubong yata ko anang panugangan no, makaron nga adlaw no. So that's why nga si Katodong Rinald Banjola ay aton lang anero di pangabayon nga tika-tikaon do segundo distrito ko aton karang probinsya Itaklan mga Katodo. Now, speaking of second district, may nag-post abi sa social media ag ha-mention kita no as a comment ni Rejoy Tamayo Apostol. Ha-mention kita sa anak karang comment no, although bukod niyang itako ha, pati man si Engineer Marlon Bilis it aton nga LTO Aklan aga kama naman ko LTO Ibahay Office no, Raya ay may kaangtanan sa sangka insidente sa area 8 Tolingon Nabas. Ro area abi nga ra Tolingon Nabas ay patukaron aga paus-us dayon imaw no pag abot to sa unahan magawig-gawig nga patukaron ag magawig-gawig man nga ugos-uson ita sayakyan no ay may mga sayakyan karon una nga kun sobrang bugat ro imong karga ay nagakadiferensya no indi has hagos makatukad nagakasamad or nagakaus ita disgrasya no pero ro raya nga ra nga post ay between ra sa sangka motorista nga kaibahan na roan ng maisot nga unga, no? Ay ginareklamo na ro sangka unit ita series bus, no? Ay siguro ro series paagto rito sa Katiklan agrorayang motorista nga nagasakay ro mag-ama may minor di edad ay paagtuman iya sa Banwa ita Nabas ang mga katudo. Nura na nga direksyon, ha? Ay, umubertik na konurong series sa anang ginasundan, uwa o tanana ginatanawa. Nga kundo pag-agaw na iya sa pihak nga lane, iya sa may lip lane, ay baga bakante o bukon. Ay una kuno, no, naga padayagan aruraya nga ranga mag-ama, no, nga naging meet sa konta ita aksidente, no? Or problema kung halimbawa ay siyempre Rosiris nga rin makonsider man natong king of the road ay magagko nga klase it mga bus ang mga katudo no uwa man it may pakundangan magpadayagan kung may hihapit may hisunggaban or may iyapakan ay suging reklamo aging call to attention ita LTO Aklan ni Engineer Marlon Biles no. So, we will try karon nga matawagan dong si Engineer Marlon Biles ay mangutana kita kung nakaabot yun ka narong nasambit kara nga insidente. Ay daywa kami roging panawagan sa comment eh. Attention, Idol Judel Rentillo. Ag attention, Marlon Biles, LTO Aklan. Ag kama naman, LTO Ibahay Office, ang mga katudo. So, standby ka mo ha. Ay aton doon nga tika-tikaon kung bagaro rayang insidente ay nakaabot yon kay Engineer Marlon Biles ag ano bagaro anang magiging aksyon kara mga katudo. Pero manamyaw anay kita sa aton kara nga mga kaigmanghura, no? Sa aton kara nga mga suki, no? Especially iya sa sentro ita Banwang Kalibo sa Barangay Poblasyon Kalibo. So good morning, ha? Ro mga taga barangay poblasyon Kalibo no gabigon gid iya di kara sa may Sila Serna from Purok 1 to Purok 13 ayan sa mga taga Istaka ha sa mga taga Kalye Rizal maayad-ayad gid nya agahon sa mga taga Kalye Mabini Imla Serna Sikimpo no aga kama naman iya sa may 19 Martyrs sa may Archbishop Reyes Street no sa may Dr. Gonzales Agrigalado Street ha iya di kara sa may shopping center maayad-ayad gid niya agahon ina sa may crossing Bangan New Washington ha ag iya man sa may crossing New Buswang ag Old Buswang hasta riya sa may Blissite ag Santo Niño Village, maayad-ayad gid niya gahon. Sa mga taga Pastrana, ha, ag General Luna, ag Uding Ramos, maayad-ayad gid niya gahon. Sa mga suki naton nga nagapamati, nga nagayanog gondo anda karangam monitor. Sa mga taga Barangay Bacau Sur, Barangay Bacau Norte, ha, good morning. Ina kay Kapitan Boy Aquino. Aga simpre banwa sa mga taga New Buswang ag Old Buswang. Una kay Papang Raul ag kay Mamang Herlin Samoy no nga nagapamati man asa aton kara nga pagpangalagad. Sa Andagaw kay Kapitan at Juliet Melgariho. Ayan. Inagyan taro prente at Asia Pacific Hospital ay ro prente abing ara may mga stall di karon. May mga bubaraka. Agroyon Sandaro apektado, no, it ginatawag nga rang clearing operation. Dati aron abo pero makaron sangkiri lang, no, mga katudo, no, ro mga bubaraka ro mga nagabaligya una, no, pero uwa man it problema, no, kon buon kamuri karon ay may una man nga lugar nga paghalinan, may una man nga pagabutangan, may ginatawag man nga relocation site para kinyo, ayaw kamo man problema. Ay haron yan eh, nagapaobra it 50 unit. Ro Andagaw, Barangay Council, ah, kauna-unahan nga barangay iya sa Banwat Kalibo, nga may andat ang barangay market.
2: Todo berada, berada.
0: Alam mo ya ha, kung iya ang sa Kalibo o kung sa bilog nga probinsya Taklan, nga only Kapitan Juliet do nakaisip nga abi para maelimina ro eyesore, dubaho, no, agwa sa lugar nga pagplastar nga kon si inyang masapang, ah, itanda kara nga mga baligya, ah, mga katodo ay natural kon ro baligya mo isda ay may gang saron agrugang sangaron pag inuga mo sa binit-binit nagabaho aman ay may dangog it isda ag may dugo, di ba, ro mga sipons like abit Pasayan pusit. Ay ruposit, masyado kitang mabaho ruana karon nga ata nga ro, no? Or doan ang tubi kung ugaon mo, no? Ah, mga katudo, ang nagahugom kita ron.
2: Todo berada, berada.
0: Pataratas yung baro pag-uga, no, sa binit. Kunsiin-siin yang, no? Nga uwa ita ginatawag nga proper waste disposal it mga nagabaligya, no? Ray mga hinugas, mga hasang, mga dugo, no, nga nagakauga o nagakaasik, no, kung magkiwa sanda, ah, itanda karang mga magagko nga mga isda. Oh, ayaron, ah. Only makon nga ro barangay Andagaw pa yang ro may una nga ging establisar nga sarili nga public market, ah, mga katudo. Only Andagaw pa yang iya sa may Banwa ita Kalibo, ah, mga katudo.
2: Todo berada, berada.
0: Yan tabi kahapon, naging tanaw taging uobserbahan. May una man, pero pila lang, no? Runabilin, ha? Ah, mga katodo, bukon yun gindit ay sur sa manami nga hospital, arong Asia Pacific hospital, mga katodo. So, good morning man, ha? Sa mga taga-barangay Puok, ayan, kay nang Ilsabahan, at kay nung Pabling, ag ina sa taga-Wenrol Bake Shop, no? Ang bake shop ng bayan, ag ina kay Busing Lloyd, ita Villanueva Audio Sound nga nagapamati man makarusaton kaya nga pagpangalagad. Ina man sa may Iriat Kaano, sa may area it Naluok, sa may Iriat Briones, ha? Especially sa Briones Housing ay nagasigabong man doaton kaya nga programa, no? Ina man sa may barangay Mabilo kay Kagawad Inday, ayan, maayad-ayad gid niya agahon, no? Ay ginapatamyaw na gid permiro anang mga constituent, no? Nga nagapamati gid sa aton kaya nga programa nga kabay pa nga una kuno kamo sa mayad nga gawas, mayad nga kahimtangan, ag mayad nga sitwasyon, ag bugana nga pang-adlaw-adlaw sa inyo kaya nga pagpangabuhi. No, ag kabay pa kuno nga magampasan naton, ro mga trials, mga pagsubok, ag kung anuman nga mga problema, no? Ay sino malang ro tawo nga uwat problema, no? Nga problema nga ni ro Pilipinas, o, oh, ro Senado naton, nagakagulo, ah, mga katudo, di ba? Ah, nagatigikuran nun. Ah, may lang rin makon siguro magpuniti lang mga pistiray. Nagapakahuya-huya nga dapat sandaro magaserbing nga mga model, ah, mga huwaran, ay huwaran pat kabastusan doon nagakatabo sa ato niya mga opisyal sa gobyerno.
2: Todo berada, berada.
0: At nasasangkot ka mo sa grabing kontrobersiyag iskandalo, nagapakahuya-huya pa ka mo ay Maria Kagosep.
2: May punto ang bawat komentaryo.
0: Bagong nga ehemplo ang magiging serbing nga modelo kamo, ah, huwaran kamo it mga ulihing tubo kon mauron kamo nga nagailinaway ina sa Senado o pati man sa Kongreso.
2: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
0: So, good morning, ha. Una kay Kagawad Inday, ag kama naman kay Mr. Hel Regalado and Company, no? Nga nagbisita gid kabi sa L Capitana Resto Bar, ging sorpresa kita, ako grupo, no, ni Mr. Hel Regalado, mga katodo. So thank you kita, ag kay Mr. Boboy Ocobillo alias Boboy Cardo Laway.
2: Todo berada, berada.
0: Nga nagamonitor man, ag kay Kagawad Glenn Panadero, ha, ag sa dati nga SB member, Itabanwang Altabas, no? Ag sa bag-o naton niya nakilaga nga miyembro itakaap no? Kaapolis ABSI Group, no? Or Aviation Security Police, mga katudo, no? Nga nagamonitor man katon do Kalibo International Airport. Aga, siyempre, good morning man kay nang Nini Amalia de la Cruz Subiaga kay nung muli ay tao kon magasagampitan sa dahinuna ni Kapitan Hill Regalador ra si nung muli nga ra, no? Subiaga, no? Sampita ko nabi Kap Hill nga dahon si nung muli, no? Ay nahidlawon ka na ro microphone. Todo berrada. Joet, no? Or makonsert ko na no, sanda ni Boboy Cardo alias Boboy Laway. Concert sanda, no? May extra yung si Toto Berting. Mamati yung ako ang mapalakpa kung sinong pinaka-the best. Ah, ipapremyuhan ta.
2: May punto ang bawat komentaryo.
0: Good morning, ha? Sinong muli ron? Paintrahon taman ay sinong muli nga ra kung pumanaw. Daga na sinong Merlin, mayad makanta. Salvador, mayad man makanta. Ay, nagabagon tay. Bago mo mapakanta sinong muli nga ra, kung ubos yung dodayang plaka, kung anang daywa o tatlo ka mga singa. May dancer pa. Ha? May daya patang dancer permit sinong muli nga ra eh. Ha? Mga katuto. Ay, masadyat na makon kung sandar makaagi una. Ha? Makasugod sa El Capitana Resto Bar, mga katuto. Ano umataro nagkatabo man? Sabado nga adlaw, ginapastress kita ko atong computer nga na dong. Kaina-ina pa, no? Kung may mga martilyo ako,
2: May punto ang bawat komentaryo.
0: Nagadubli ko ta kung may martilyo ako, kara kaina ko pa pinupog na tonton.
2: Todo berrada. Berrada.
0: Kapa nagapaloko ka ako namang ginahugasan yung kita nga ra.
2: May punto ang bawat komentaryo.
0: So good morning, ha? Ina sa Barangay Mabilo, Kalibo, Aklan. Ayan. Sa mga taga-barangay istansya ha, sa Team Boboy sa Buko, no? Nga nagapamati man makaroon sa aton karaga pagpakalagad. Sige das gihapon kahapon ha monitor naton nga may libreng pataho ro Team Boboy sa Buko sa Barangay Istansya Kalibo Aklan. Ina sa mga taga Capitol area ha, sa pamilya Inocencio Insensario, pamilya Ricamonte, maayad-ayad ginyagahon.
2: Berrada. Berrada.
0: Aga kama naman, no? Good morning man kay Tatay Jesus. Aga kama naman sa mga taga Mobo kay kumpari kong tunay kagawad Junior Turing nga manog kapitan man it Barangay Mobo.
2: Berrada. Berrada.
0: Aga simpre good morning man sa mga taga Barangay Tigayon kay Daddy Bert Tabasa. Agi naman sa Linabuan Norte ag sa Tinigaw ha, kay Nanay Cap ag kay Tatay Cap sa pamilya Reyes, no? Kay Kapitan Nini nga hasta sa makaron uwa pagid it may naga testing nga abi kumontra, no? Uwa at kontrara, no? Mga katudo, no, si Kapitan Nini. Good morning man kay former Barangay Captain Kapitan Toto Reyes sa pamilya Reyes, no? Kay Kagawad Jerry Adok. Aga kama naman kay Wonder Woman kay Mary Ann Ratay nga naga monitor man makaron sa aton karaga pagpakalaga.
2: Berrada.
0: Berrada. Katudong John Kabisilya mat sa naka-standby uta, no? Ay kita ko undo mga naka-sub-it, ha? Nagasagab-it nga mga karne, no? Kita ko man do mga tinuga, no? Isda, kita ko un.
2: Radyo Todo Live, report, report!
0: O, i-check na nato si Katodong John Kabisilya, direkta sa Anakaraga Area of Responsibility, ay total sabadura bago tabalikan do aton nga pagpanamyaw, ha? Sa aton karaga mga pinalangga nga mga suki, pinalangga nga mga tagpagamati.
2: Radyo Todo Live, report, report!
0: O, check na to na. Good morning, anay, kay Ampo Jinjin Mary Cipriano ina sa istansya. Good morning man kay Sarhinto Romel Morato, kay Madam Sherry Herbacio, no? Ang nagamonitor man sa aton karang pagpakalagad. Good morning man, no? Kay Roger Lucero Nagales, no? Nga nagamonitor man makaroon sa aton karang pagpakalagad. I-check na to si Katodong John na Kabisilya unahon tanay ro hospital antes kita umos o sa temporary public market. Sa report, Katodong John, please go ahead.
3: Katodong John, naturo-raton nga hospital report to, daywa kabinata, katodong nga John, no, ba na aksidente sa motorsiklo. Aging pangdala sa daya sa aton nga may provincial hospital. Nagabot iya katodong nga John, sa aton provincial hospital, mga launa, 48 kay na tagaaga. Dahil nga ng mga biktima ita vehicular accident, nag-angka sa parehas sa binata, ano? Granday E.G. Celestino, 18 anyo sa pangidarong tarong, imot talaga barangay Aranas sa Banwa ita Balite, agrarang angkas kara nga si Doc Damian, 18 anyos mga pangidarong kara, kasambit man nga barangay, oh, parehas ng taga-Aranas Balite na katulungan din, no? Sakay sa andang motorsiklo katulungan din, no? Angkas rin si Doc Damian, ruga maningyo kara si E.G. Celestino, pagkabot na nagkaroon sa may barangay Libas, katulungan dun, no? Na-accidente sa tara, no? Kumumbas na sa motorong andas, binasakyan niya kutsiin. Pinrespondian sa dara, itura ita, MD Ararimot Balatbanga, ang si E.G. Celestino, naging dala iya sa ato sa may provincial hospital. Ag masunod ka na, raton nga Banga PNP, ranang patrol, naging karga, manday nga nga si Doc Damian, naging dala man sa ato nga provincial hospital sa nang daywara gin unang idala sa atong provincial hospital galing may mga abo ra nang lastok katara para katulungan jud no medyo binagdos sa da sa motorsiklo ra si ID Celestino si gin transfer mo ra katulungan jud sa Asia Pacific Hospital ang si Dax Damian gin transfer mo ra sa Panay Healthcare Hospital katulungan jud dai daywara ka mga disuko adyo sa mga binata nga kusin na aksidente kay nataga-aga sa andanga motorsiklo tanaw ko dai duna ro investigasyon kita ko nya Banga PNP kung ano ro dahilan na mata accident day nga daywa ka mga persona katulong Jidel agay man nya katulong din no dai nga si John is a vehicular bakray ko tunyo dai nga nilabo no nilabo na sa may barangay hacking incident ra nagabot ya tala suksur pangason kabi ro biktima nga pagpanglabo nga si John Stories Adamian 55 anyo sa pangidarong karay mo taga barangay Bubo sa Banwa ita Kalibo ang kunsiin katulong drill nagabot niya sa ato provincial hospital biktima nga pagpanglabo ina mismo na tabura sa Purok Uno ina sa may barangay Mubo agro biktima kaya nakaagom ita tama ipagpanglabo sana nga wala nga alimat anong kendo na investigasyon tara tatong na ang Kalibo PNP kung ano dahilan na matalaban na yung si Jan Stories Damian ina sa anda mismo lugar sa may barangay Mubo ay rin si Damian iyan karusapon niya may provincial hospital ang dahil sa ka 29 anyas man niya tinuga aba natanggin din palukuhan tanah na katulong din ro anwang sinungay mura kung pa'y man mo sa atong provincial hospital
0: kabuk iyan naman di alin na taro anwang
3: ay hilong rin nga biktima nga si Riman
0: Bore sinupal na bangot nga hilong ro biktima
3: oo gisa ko sumupal taro anwang
0: sumukol taro anwang ang sinungay tayo mao.
3: Oo, hilong tabi ba? Ano, takunugin supal-supal, ranwang rito. Ay, siguro na ugot, ranwang ra.
0: Nagsapat sinu- ang nagpahimunong sa binit, anat atong tubagon. Ay, kita mo, sinungay ka lang.
3: Oo, sinungay, timuro katulong dun. Ang kagum, timuro plastro sa anang tiyan ra. Ba, makumot timuro sungay, tanwang ra. Sa anang tiyan, ang sanang hita, nga kung siin, dahil nga biktima si Riman Boris. Ay, Burik, ay, makaroon nakakontain sa atong may Dr. Pailis Tumbukon Memorial Hospital. Aga daya man sa turong ba mag-amaki na aksidente man sa motorsiklo no angkas pa man ranang unga kara aga gidala man sa ating provincial hospital daya nga mag-ama nga si Romel Aquari na sa legal nga pangidaron aga ranang unga nga nga si Princess Chloe Aquari di magdagon para tarong pangidaron ka na katurong hajul no sakay man sa andang motorsiklo pagkabutan din karoon sa may barangay Laging Banwa is Numancia ay na-aksidente sa tarong katurong hajul nga daywa no natumumba siya na sa motor ganda niya sa kanya okay. Ging dalaman sa daya sa atong may provincial hospital at mga alas 8 o pangasong kami eh. Pero dahil mga kamag-amanga kwari ay nakagom katulungan dyan at mga nakasari-sari man ng mga lastro sa nakasari-sari ng parte karawas na kusin sa nang daywara ay yaman sa atong may provincial hospital. Dahil nakabalag no sa atong nga lagbok at atong nga emergency room at atong may provincial hospital. Banto lang kita katulungan sa mga nakakumpay no. Sa atong nga surgical ward may 51 ka mga nakakumpay sa PIDA wards 47 ka mga naka-confine sa atong OB ward, 115 ka nanay, agmay, 35 kumuha, babo-abo ra atong mga nanay nga nag-uunga no, sa atong provincial hospital. Sa female ward, may 74 ka mga naka-confine sa atong medical wards na kutsiin, nakasari-sari ka mga batian, may 109 ka mga naka-confine. So, matotal sa kabilugan ka trungan dito, no? May 421 ka legal age, may 35 ka maunga sa kabilugan na naka-confine mo karoon niya, sa ato nga may Dr. Nelson Tumbukon Memorial Hospital. Alin sa provincial hospital katulungan din no nagdiretso kaya sa ato nga masakosako nato nga temporary nato nga may Kalibo Public Market sa Makarupang Orason kaabuod do nga pahindahan iba nakauli-on nga ni katulungan din no ara ro mga isda nga inyo makaminawatua kun ano nga mga isda ro hibakal ninyo riya sa sudi tato nga merkado publiko abog tamban no sang gatos lang no kilo tamban abura makano isda nga tamban sang gatos ro kilo biasa sa kitariya 200 sa 200 kilo may tilapia kitariya 140 ro kilo ato nga salay-salay o ginto 120 150 sa 160 ro kilo may sapsap kitariya 130 ro kilo may bisogo kitariya 200 sa 220 ro kilo may tiyaw ra abo-abo ra tiyaw no 140 sa 180 ro kilo may damol kitariya 200 ro kilo malasugi no mga plus plus matang may istara 400 ro kilo ang bantalaan 340 ro kilo may mataan kitariya katong adun no matang baka 200 sa 240 ro kilo may salmon kitariya 200 sa 250 man ro kilo may puset kitariya 180 ro kilo may batwanon kitariya 200 ro kilo ruaton nga mamsariya 350 ro kilo rodorado ni Bradley no Rimon 240 man ro kilo may marot kitariya 260 ro kilo may tirok kitariya katulong adil no 220 man ro kilo aga may sulid kitariya 250 ro kilo aga may tirok sa bilog at tirok katulong adil no magko daywa biro klase tirok no may maintok at tirok agmay magko tag tirok no pero 200 sa 220 ro kilo no aga kay Nanay Marit no may naiya si Nanay Marit nakita na to no ana tanga kay Nanay Marit no nami ra nang tanga kara sang gato sa 200 ro kilo miliwit si Nanay Marit 200 mando kilo no kanami ro liwit bayan ang keeping ro na gabligya matat liwit no 260 ro kilo ang keeping na ro gabligya bangus ro na magalyanis sa nga pamilya gabigat bangus sa tungjil daya ro mga isda no pagabot sa bangus mabunda man kinat bangus kay Ma'am Nining Tolentino panto sa Rodilin Bundes Bangos, panto rin sa Magalianis Family, nagabaligat Bangos to, 180, 200, 220, hasta 240 matagayapon ng kilo. Atong Pasayan, 300, 350, hasta 400 o kilo. Mahag po, tara no, may mintok ko itong Pasayan, ay pwede takamukha ko, itag 20 pieces ang katumpok no, panglamhay lang natin sa aton ng mga ginagaha, patulong nga Jinel. Pagabot sa karni natin, ita manok no, drisikin natin ng backyard, 200, 200, 200 matagayapon ng kilo, ruato nga native na manok 380 ro kilo pero kabo tro parts si karnit manok nga mabaka gapon ninyo sa iba't ibang presyo no
4: Totoo nga
3: ay do ah katulungan Jedil nani ay pili ata kamo kuno sa parts manok ro bakal ninyo sa iba't ibang presyo kamo na manok karnit naton ita baboy no ra kasi for sa paglimpo 320 hasta 330 ro kilo pero kabo tro parts si karnit baboy nga mabaka ninyo sa iba't ibang presyo kamo na manok karnit naton baka ganwang Rarang unod kara 420 ro kilo pero kaabo tra part si karit bakang ano nga mabakal mo sa iba't ibang presyo. Pili ata kamo kung ano gusto nga haon mo sa part ato mga karne man ya di kara ko makaron sa kilid ita ato nga meat section. Daga sa lablay la mga karne ya katong jud wa kita problema abunda ta kada paabot sa karne no. Gani pili ata kamo no. Inyo kung ano gusto nga haon mo sa adlaw nga Sabado. Paabot sa gulay abunda matagapon kita katong jud gulay no. Sa bagsakan area ina di karon mga binugkos bukos tarto mga gulay sa kilid taon nga physics ina di karon ina sinsin agyo gira gira tantad nga gulay agros pinakalikod ina man ro mga binilog bilog nga gulay sa aton nga grocery section no ro mga restaurant una kay pino mga restaurant una suwalog sa sari-sari store kay ba paring Roy Buntogon restaurant na ready ready unta mo na nga mag pamahaw ko mo na abo nga pamahaw rito nakasari-sari ng mga putahe katulong ngayon. Para sa kaya paring Harlis dito mas, no? Karinderia. Dito mas Karinderia, no? Ina sa Harlis Karinderia, ina sa aming Ilbarios, no? Na anak na Aaron yun. Sabaw pala.
0: Kay Toto na. Harold dito mas.
3: Oh, kay
0: Toto Harold. No? Master para Cooker.
3: Ito nga ni makaroon na ako nga, unga. Araga bulig-bulig ito kay Toto Harold. Makaroon ipagkiwa-kiwa. Ang pula nung no, sanda ng mga ginalaha. Makaroon sanda ng restaurant, no? Pag-abot ka na sa may pa... Gorgit, pagwa it trap sa Cherod, ina di karon atong mga frozen products sa atong mga kakanin sa punta ina magyapon do mga gulay di karon mga gaon nato no, kamuti saging balinka. Kun ano maro ray kita ninyo abo ruma sa katungaran ni Tatong San Lorenzo Road, ina di karon ay papa dan sa putasan ni Papa Dance no, ang mga keeping na naruna baka na minuto. Wa kita problema kag ko ruma baor ra para sa direktor kay paring mong sa Baliro. Iya sana nga bao no, alsa pinakalikod ta akong naplastaran ra. Kaya di karang nagkakos-kos ng gabuga ita payo ka tulong yun. Kaya kung mas temprano, abo nga isda, pero abo klase isda, pero iba ka na, bukod masyado nga abo, no? Bukod masyado nga abunda. Pero iba ka na, isang kaklase ya, nga ina, dahil karang nakaplastar, no? Gani mas marami ang tulong temprano kumot palindahan, agon makaabot-makaabot mga priska, ang mga isda na tulong nga dilin. Ag bago ako mag-istro, nagpanawagan ng nanay, no? Kung sino man nakakita ita driver's license ni Saulo Alir, no? Alir, no? Ibaro taga barang Mabilonyo, Washington. Nawigit, abira na kung driver's license. Di ka naman kung mismo sa may tindahan, no?
0: Mm.
3: Kung sino man nakakita, eh, pwede lang kung ibalik lang runa, ikataw lang runa sa aton nga ticket booth.
0: Ida kay Katudong Banks, idawat, agot ipanawagan na.
3: Oo. Ang ina kay narutaga na katong dyan, gindawat na narayang ilang panawagan sa aton. Ago na kinangan ng gabi matod na na, no? Kung ating mo driver's license na, siyempre, gaman ng huring mara. Kahit kinangan ng gindana, kung sino man nakapuot ka rin, nakakita, pakibalik lang ko, no? Ay, sa cellphone number, ha? Ang cellphone number, 0985-317-2964. Tawagin lang mo, agi ko na na. Ani ka pasamat para tagana nga nga si Saulo Alier nga mabalik pa na nga driver's license. Agbo nga greet kita ko. Happy happy birthday sa akong gumantun kami ba kasadya-sadya kami rito, no? Kay Nini Amor Sampiano de la Cruz. Kay Toto Prini ba kasadya gi kami to, oh. Kay Pang Jimmy, no? Sana mga umagad sa akong mga kagumantunan nga nagadturo na sa may barangay Tigayon. Kabirthdayan abi kahapon. O kabi ni Nini Amor Sampiano de la Cruz. De, happy happy birthday gid mo, no? Ang sanang maigbangon, no? Kay tatay na, no? Ina sa datanan ka pun sanang mo umagad ni Manong Jimmy. Nga ina gid kahapon, no? Nga nagpamirtihan kami kahapon sa akong magwang testimony na lahat istorya to sa among pamilya at mga Sampiano sa may barangay Kinabgaban Dao Kapis, no? Masadya kami kabiin, no? Sa pagsimba ko birthday ni Nini Amor Sampiano din. Tagana ron tipan glass aluminum supply and installation, barato na, puno presyo taro, doon ginata, sanda mismo gakabit, pili at kamo kung anong gusto niyo sa mga glass supply, no? Barato lang, no? Puno presyo, inasa F&A glass, aluminum supply and installation. So, yun niyo, si Toto Freddy de la Cruz, no? Inaro, imaw, tag-anag, ang imaw, gita, pangalima ka, no? Sa pagkabit ko inyo mga glass supplies, inyo mga bayo, no? Kung sino, gata, hindi, bayo na, gakinangilan ka mo, barato, puno presyo, adulo ka muna sa may barangay Tigayon, katong angil. Ang happy-happy na sinigid, no? Kaya kagawad yung Polinsyo, no? Ang kay Kapitan Mel Ibarduras sa Candelero. Kaya ito, kay John Christian Milgarillo, happy-happy na sinigid sa pamilya Milgarillo. Kaya Maninoy Pupoy, nga nagpinamati, hindi makaroon nga pang-orason. Dahil ito itong general, no? May ato nga balita, no? Magaling niya sa ato nga area of responsibility, no? Sa may, halin ito sa may Dr. Pailos Tumbukon Memorial Hospital, paanturya sa ato nga masakos ako na ito nga temporalo na ito nga may kalibo public market. Gapon para sa Todo Brada, ako man si Katudo nga Jun, Trabisilya ng Radyo Todo, kaibigan mo.
2: Radyo Todo Live Report! Report! Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo! Radyo Todo!
0: Abogin nga sayamat ha kay Katudo nga Jun, Trabisilya, direkta nga nag-report halin sa may provincial hospital paagto sa aton nga temporary public market. Ay, ano pa rin yung ginahugat? Panindahan yun kamo. Ayaron, may sari-sari kita nga isda o galing, ay tigsang kiri ang supply conforme, no? Para hindi kamo maubusan, ay usubun kamo, no? Agtugon kamo rito sa aton nga temporary public market ag magpanindahan.
2: Todo berada, berada.
0: Pasadahan tanay ro mga dugang nga mga tagamyawon ay total sabadura. Abo ro aton nga mga tagamyawon ay siyempre nagapamati sanda, no? Kay Magno de la Cruz, ha? Ag kay Mami Jo Malapad, kay Jo Wide, ha? Nga nagamonitor man makaroon sa aton karang pagpangalagad. Ag happy happy birthday man, ha? Makaroon nga daw, ha? Mga katudo kay John Villaurel. Ayan nga naga-celebrar ita na karang kaadlawan. Ag sa tanan niya mga naga-birthday today, happy, happy, happy, happy birthday po.
4: Happy birthday!
0: Oh, hindi ko on kamo ma-mention, bilog-bilog, ro importante hara para kinyo ra. Happy birthday!
4: Happy birthday!
0: Aga siyempre, good morning man kay Bingay Almanon, ha? Kay Karin Amara, ayan, kay Karin Mayor, aga kama naman, no? Kay Klibli Sugilon nga naga-birthday man makaroon si Baby Klibli Sugilon, no? Kay Leopoldo de la Cruz, kay Kagawad Michael Villanueva Solina, ha? Aga inaman kay Dodong Carpio nga nagainom it kape, no? Ginapatamyaw ni Florence Di Manuel. Ayan. kay Marilyn Sacarias Igat, kay Eric Nazario, kay Kapitan Boy Aquino, ha, nga naga tabid yun katon magaroon.
2: Komentaristang walang sinasanto.
0: Kay Salome Solina Sorilla Villanueva, kay Kagawad Dabueno Abapial, no, ina sa Kamaligan sa Magubahay Batan, kay Ramil Mangko, no, nga permigid ko no, nga nagapinamati. Ayan, pa-shout out kay Itlog Barik, nga permi nga nagapinamati, kuno katon. Ayan. Kay Rodilio Castillo, kay Susan Villanueva, ag kay Rosie M. Isog, de taruwa naga tagawra, permitang isog, no? Kay Chelly Timpurasa, no? Maayad-ayad gid niya gahon. Kay Ampod Lionel Valencia Vlog. Aba, mahilig si Ampod nga, no? Kay Tom Grasa, aga kama naman, no? Kay GP Magpusaw. Ayan, ginapatamyaw na ro, One Ganap Guardian Brotherhood Stallion Chapter Numancia Aklan. Ayan. Kay nung Gido Reyes, nung Gido, good morning. Paghigop po ita mainit nga kape, no? Kay Efren Flores, kay Will Andrade Tambong, ag kama naman kay Vince Cristobal, no? Ag kay Nang Amalia De La Cruz Subiaga, ag kay Sandy Lumugdang, ina sa Katipunan, Buruanga Aklan. Binangilin, tikigong si Juan. Busing, no? Nga mapanaw matun ka mo ni Nung Hill Regalado Hinduna, no? Arkilado ang El Capitana.
2: Berrada, berrada.
0: Hambaga si Nung Muli, no? God maayos ko agiro andar itong matibay nga bangko.
2: Berrada, berrada.
0: Buboy laway.
2: May punto ang bawat komentaryo.
0: Alas 6:20 nga oras, agroray nga oras, ginahatod katon ni Tenebra San Miguel, tatak ng tapang tatak Henebra. Kahapon, sambilog kita sa mga naka-witness, ay balor agdungog naton naging imbitahan kita sa medical blessing opening ita bagong operating room. Operating room, ha? Ita St. Gabriel Medical Center. Rong medical blessing haging pangunahan ni President Mr. Ramon John Legazpi, no? Ang mga katudo, no? Rorayang arang operating room ay kompleto, no? May una karang CS room para sa cesarean. May cesarean room, endoscopy room, NICU, in and out, PACO, and delivery room, no? So para maging komportable, no? Ay ging design da para nga may improve agon maging komportable according kay Mr. John Legazpi sa aton nga interview kahapon sa mga pasyente, no? Para una ro ginatawag nga pagpalangka, no? Pagcomfort sa aton kara nga mga pasyente, no, nga hadadaga una sa St. Gabriel Medical Center. Ay ko kan nga turo ER, emergency room. Makaron dong OR. Ro masunod yuman ko no, no? Base next month rong annex extension ay matsa imauraro kauna-unahan nga hospital iya sa Western Visayas nga may tulay. Ha? Halin iya sa mabaho nga building, paagtor ito sa old building, tagdati anay nga St. Gabriel. Hindi kaun magsaka panaog, no? Ay may una un nga tulay. Ha? Ang mga katudo, no? Hambay ko nga ni kahapon, naghinangay ako kay Kapobring Archie, no? Nga makon, mas hiuna pa nga magamit ang mahumandong tulay. Ita St. Gabriel Medical Center kaysa tulay it Boracay ag sa tulay it Bataan New Washington.
2: Todo berrada, berrada.
0: Speaking of tulay, Rong Boracay Foundation Incorporated Agruan Boracay Movement ay naglunsar it isang ka-island-wide symposium para sa publiko ag para man talakayon sa publiko agod magubtan it publiko. Rong epekto ako islat Boracay, sa islat Boracay kun padayonon gid rurayang pag construct it nasambit karang atulay it San Miguel Holding Corporation.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Tomatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it bilang it ang bilog na akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun lang ako nga ginano nga. Kadagahon na akong ginainom, wow na ako i-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
4: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 media diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan tanang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampul-hampul. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton na ginahatag sa inyo yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors.

sagana ay nakakaptan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.

0: sala sa ating dugo mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-DTX 500 upang angatay, maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500 araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
1: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Caligo. Roong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manama nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugta sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig at in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 at sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martyr Street, Calipo, Aklan.
2: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, swabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
4: D3 Bio. Ako si Jomner. Tutumarget ko sa D3 Bio kagang bilogong nga pamilya para maligawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kumakal sa mga butika. D3 Bio. Sunfrown Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kapeng may mataas na levels ng antioxidants ang Sunfrown Gold Coffee Mix.
5: Sunfrown Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Sunfrown Gold Coffee Mix.
7: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian kong Sunfrown Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, anti-aging.
5: Sunfrown Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
8: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, Patata
9: Navara. Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato, sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
10: Huwag po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
11: May na yung katawa, walang ganang kumain. Isang araw, siguro mga limang kutsara na maubos ko na kanin po. Hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, madaling araw, pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit ng katawan ko at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng restroke po, Kuya Boy, ano ba yun naman po? Ito, kasigla na po, hindi ko na ako nagtatay, saka mabuti na rin yung kain na para yung tulog ko.
10: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
11: Wala na po, at saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko, naliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung restroke. Parang wala na akong ramdaman na ano, kasi nung matatik up ako sa ano, doktor ulit, wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, doon talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boto. So, ngayon po, okay na po.
9: Inyo na rin patunayan, simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
12: Okay, balik kita manwa sa aton karang pag-ililimaw. Good morning, anay kay Sionilo Maipano, ina sa Aliputos. Una sa Pototski Riders Group, numan siya. Thanks, Gid pa. Ayos, ha. May mga Pototski patagali, dingdong, no? Ng mga riders, no? Kay Toto Magno Gonzales, imaw galera si Magno de la Cruz, inaasa si Chutakas, no? Good morning yun lang, ha? Aga enjoy gin sa pagpinamati. Kay Jomari Nerha, ginapatamyaw na roan ng mga unga ag asawa. Kay Ridji Nerha, ag kay Jamjam, aga sa andang abunso, no? Ang si Nerha Nadura, Nilyaska family, good morning. Akanda Tanan. Ayan. Kay Melbert Bulos, no? Kay Rasik Anod. Ayan. Kay Earl Palier Perer, no? Sa anang unga nga si Alwin ag si Chester, no? Nga nagapamati, no? Sa aton kira nga pagpangalagad. Kay kumpari kong tunay, ha? Michael Perer. Ang butanan ko nga kumpare, no? Ay, paano partner? Domingo maninaga, rohabilin din na. Ay, gagayon. Amat-amati ko nitpahumok makaroon nga Sabado. Agod, hinaga, mahumok ko nga, no? Manami ro aton nga paghigop itsabaw. Ha, kung may habilin pa rin na, no? Agro, imo rin na nga mga munga, ay iyakot yun sa pagaga para uwa kagot problemahon pa nga dugang sa konsumo it sabon. Ha? Ay hambay ni tatay mo, oh, abo ko rin na ragabihig. Ha? Pugangon, tama na ay manok kay sa gabihig kara. Okay. Nakastandby yun si Katodong Rinald Banjola direkta sa anakaranga area, ah, sa may primero distrito ang segundo distrito kuaton karanga probinsya Itaklan.
0: Radyo Todo Live Report. Report.
12: O i-check naton para sa kompleto nga mga detalye. Daywa tagaliro na tabo nga sunog, ha? I-check naton. Katodong Rinald, please go ahead.
13: Katodong Jotel, no, sa aton karanga mga police report unahon tara no, sa first district itaton karanga probinsya Itaklan nagtuga ita mas o menos 1.9 million pesos nga damyos, no, sa tabo karanga sunog kahapon sa barangay Linayasan sa Banwa Karat Altabas sa Katodong Jotel, no, tabo ro kaga insidente kahapon kala ita agahon, no, sa sabi karanga barangay based sa information aton daw gadabuo daw sa kay FO3 Lester Tudio ita aton nga Altabas sa Power Station na Katodong Gadodel nga nakabaton sa dakarag itawag kahapon, no, magatak na alas 9.45 kaya ita agahon nga may una ni karag nag-informar nga sunog, no, garagaguntad una karon sa lasambit karag barangay kung sa sin insigida masadara nag-responde Katodong Gadodel, no, kay Mingko Nagbuhay ruray karaga pag pagong, no, itray karaga kagayo nga natupukin, no, ronday karaga panimagay Katodong Jodel una sa nasambi karaga barangay particular, no, ginaparigiyahan itray karaga pamilya Mariano nga mga residente man, no, ita barangay Linayasan sa Banwa Kara ita Altabas sa Katodong Jodel gindeklarar nga fire out mga tak na alas 10:36 kahapon ita agahon Katodong Jodel aga base nga ni sa pagpabutsag ita aton nga Altabas
12: sa Tarstation aga agat na sunog kanami
13: tro katugo, no? Agahon, alas 10 ita agahon kahapon.
12: Ah, agahon.
13: Agahon, mga 10:36 na, no? Gindeclare nga fire out, no? Katodong Gadodel, No, kay grabe man abirong silag.
12: May kabahuan no, ka bagay ay, hamakon mo 1.9 million.
13: Hmm, daya rong ginpabutsa, gita, ton ka nga alta basta power station. Kasi siyempre ginabasi man ang dara. Iban naman, mabahudag ka to doon dahil ginbasi man ang dara. No, sa agapad, no, kay daya sanding sa operational manual procedure nga ginasunod. Kita ton ka nga mga
12: abyo kasi may tendency para nga magdugang, eh, di ba? Magtaas, no? Para hamakon mo, no? 1.9 million do balor it propiedad nga tinupok ita kagayo kahapot agahon.
13: Hmm, doon katotong judel, no? Ag magkaroon ay sigidas pagin, no? Rung investigation nga ginahimo, no? Ita aton kraga Bureau of Fire, kaya hindi pa nagin matumod, no? Kung ano karadong rason, ita ray kraga pagkasunog ko rasambi kraga pabagay katotong judel, that's why magkaroon nagahimo pagin, no? Ita maitin kraga pagpagusisa, para aton kraga mga bombero, may kantanan, no? Sa sambi kraga sunog, agaraguntan kahapon, una sa may barangay Linayasan, sa Banwa It Altabas Akatodong Jodel. Samtang sa piyak kamahin, sang ka panimagay man sa Gapo, no, doon nasunog kabi e, ya kara sa may barangay Istansya, no, sa Banwa kara ita kalibo, mga ginabubanta, no, mga before 7 kabi e, no, natabu ro de karaga insidente, di kara sa may barangay Istansya, sa Banwa kara kalibo, password, di baga, di karoon sa may STI nga ra, pa diretso ito, Katodong Jodel, no, tag sa imo karoon nga ginapahilutan, anay, no katod del ID karon no sa
12: akong ginapahilutan o imo ginatao mo ang kapon ha
13: oo hay timing kita di into man ako kabi no katodong Judel
12: gapahilot
13: wagid nagaiapon kami kabi ni Master Sergeant Garbo hay nagbingkulan
12: ang bagagali imo ha nga kasunggod yun ako ay magkapakita ka ako ni
13: ay matakuwa mo bawal ka na magban bawal ka na magbisyo.
12: Ay, haman bisyo nga taro akong ginahambang nga nahidlaw ako ay. Ato ang prinsip ro ginaistoryahan. Haman ako ay wagon mat bisyo.
13: Ay, parehas kita ron.
12: Oo. Ay, parehas nga ni kitang tatlo. Ay, ambagay mo, kasunggod yung tangkana.
13: Oo, ay. Pwede pa din mo itan mo ron.
12: Pati sa atong amigo nga itong ma-SB member, ay sunggod na ron.
13: Ay, waman niya ito. Ililo ito.
12: Oo nga ni, nagpakalayo-layo. Temaw ay.
13: Ito tayo na destino to sa Ilo.
12: Oo. Oh. Oh, ano ba ito ni pamahaw rin na? Sergeant Garbo ay agturan ka namon.
13: Ay, wata. May trabaho untang makararon. Wala taron.
12: Ha?
13: Oo. O ito untang sa duty. Wala taron makararon. Pag ba sa makarang oras ay wala taron.
12: Ay, sige lang mato na.
13: So, timing kami ka to, Dudel, no? Nag-iapon kami kami. Nagpapabaga na para nag-blackplate, no? O kung ita iwag. Ang tanda may madyata batian kami dito nagkagas, no? Ay, nag-dinaskay pa rin mga manay. Basi man akong aswang. Abay, pagawa tada ni Mrs. na ikita. Tagenda kayo tarong kagayo ka to, Dudel, no? Sa rekraga pa ni Magay. Malapit
12: na tagali sa bagay ng Day Garbo?
13: Oo, tabok lang yun, tabok ka to, Dudel, no? Nag-ainda kayo na rong kagayo. Nga una no sa prente pagwa ko ay dinagagan kay drone si Juan si Sir Ripendor dong Fire Marshal ita aton kagabang fire station katodong nga Judel aga insida no nag contact sa aton kagabang Bureau of Fire may gani no may mga estudyante na no nga mga criminology katodong Judel nagabuligan man pag-abot aton kagabang Bureau of Fire kay si Tatay Abingara Gonzalo Garcia into Timora no sa suod. Pagkabati ka na ita singgit nga nagpangayo ka na itatabang katodong Judel kay imo abira ay nito na na-stroke imo ra katodong Judel no idihagos magkakumbaga mahinay na imo ka nagabaga atikang o galing sa kabaho ka na itakagayo nga una karon sa suod katodong Judel ay may ito na no nagabuligan si Pugi Kabito aga may si Mr. Tipay sinipa na rupertahan katodong Judel ang dikatoro yung ginbira no ronday ka nga si Tatay Gonzalo Garcia katodong Judel that's why rekang kunin mo ita pagapaso no sana ko gabati is nga gindaga kabiin no
12: sa hospital katodong ni Tatay nga ra
13: sa isinta o galing na kumibura na stroke imo katodong Judel no ay hindi gidagos makakumbaga mahinay
12: makahugag, hindi makahugag.
13: Oo ay makaroon ongoing parong pagpangusisa ita aton nga fire kung ano gikararong rason no itray kraga pagkasudog pero kami abi nakita naton nga rung kagayo no de karon sa may ibabaw itbubong nagumpisa sa may part itaw kan nakita naton baga bago magsuod sa
12: mga
13: o sa kuryente no may nakita ang kita nga
12: kagayo kasudog del pag katapos sumilit dayon ay no
13: diyan do kan no mga senaryo kabi kay timing grabe ga ihapon ni kami ni Garbo kabi no tag matabore katodong ga Adodel dauna sa may Capitol nag-adto kita kaina sa ato kraga Bureau of Fire o galing wa abirong investigator no katodong Judel kung pila bagaron no initial nga damage itray karaga gintuga gasunog no sa ray karaga panimagay una karon sa Capitol no kay Solomente man imo ra naga star sa anak ko gabay katodong Jodel ronday karaga si Tatay Gonzalo Garcia nga una no naga tener sa anak ko ron nga bagay. So magkaroon ha, padayon pa man darong investigation na ginahimo, ita ato yung karagab Bureau of Fire Protection kalibo, may kantana, no, sa Lasambit, ang insidente, ita sunog, nga natabo kabi, no, iya karon sa may barangay istansya sa Banwa, ita kalibo, katodong Jodel. Samtang sa piyakabahin, no, sa pila pa natong kamagabalita, no, iya sa atong kagakalibo, PNP, aron dahil karaga insidente kami, no, ita ganatabo sa may barangay Mubo, sa Banwa Kara Ita Kalibo, katodong Jodel, no, aron dahil karaga alin sa hacking incident nga natabo, no, mga attack na alas 6:21, ita gabi, no, na i-report sa atong kagakalibo Municipal Police Station, tulad sa ambi karaga insidente, pero natabo gidra katodong Jodel, mga 5:30 kahapon, no, ita hapon, kung sa scene, nagangyo abiro, de karang nga biktima no nga sang ka government employee nagapagidaron kara ita 55 anyos katodong Jodel nga residente kara ita Purok 1 auna man sa may barangay Mubo sa Panwa kara ita Kalibo based sa investigation ita aton nga nakalibo PNP while ronde kara biktima ay nagakatubog no sa anak ko nga kwarto sa anak ko nga residensya ay nakabati imo ra katodong Jodel no nga mingkobay una baga nga nagapanggampo sa liwan no agrason nga nagagawa imaw aga di kato kato Jodel nakit anana nga rumpertahan ay sa Madyota no ag nakit anana ronday kara nga naman kara nga brother in law kato dong Jodel nga si Arias Bibot sa legal may kara nga edad pilga pungko sa tricycle nga nagapark no sa guwa kwa nagkaroon nga panimagay rason nga parang ginkwan na baga ginkumpronta na baga kato dong Jodel na hamaan ginwasak mo arong pertahan di kato din kato dong Jodel na natabo ron dahil karaga incident kay may habuyot karaga wasay no kay ginwasay na kato dong Jodel may gani pag gampus kita wasay ning ko hasagang ita itry karaga biktima that's why nga nakaangko ni Magdalastro sana karaga may abaga karaga porsyon sa kato dong Jodel ron nasambit karaga biktima no actually nagpahayag man tayo mo iya no sa aton karaga kalibo PNP nga i-refer no sa barangay justice system no ita barangay Mubo ro anda karon nga problema no matapos nga matabo ron dai karaga insidente kahapon katodong Jodel no so recorded iya ra sa aton nga Kalibo Municipal Police Station ro resambi karaga insidente matapos man nga mag-report aron dai karaga biktima samtang sa piyak kamahin no sa pinapanaton kamaga balita sa Manwa Karatano man siya may cell accident man nga natabo no kabi matak na alas 7:23 ita kabi katodong Jodel kung sa scene rin karaga sang ka sedan no rong aksidente nga bumangga no sa poste ita rin karaga kuryente auna ko sa may barangay Lagin Banwa Est sa Banwa kara ita no man siya sakay rin karaga driver no nga nagapagidaron kara ita 32 anyos kay banana aron dai kra nga unga no nga anong mga dagon katodong Jodel halin iya sa o halin no sa Banwa kara ita no man siya paadto kara ita Banwa Kalibo nga direksyon no kung sa si naduaan kara ita control roday kra nga driver no rason nga sumunggab sa kra nga poste gauda kro sa bilit kra ita karsada katodong nga Jodel baseman sa pagka confirmar ita aton nga no man siya PNP katodong nga Jodel So magawas karon no sa iba na to, yung mga municipal police station do sa first aga second district ita tang kraga probinsya Katakan wagid man ka tabaga reported no nga mga madiluguon nga insidente no bilog kraga gabi no matawhay dong Friday night no katodong Jodel sa tag sa naton kabaga Banwa nga sakop ita ton nga probinsya kra ita akyan baseman sa tagaga pagsecure sa aton yung mga municipal police station makaron kraga agahon katodong Jodel
12: ro mixenagang ro nag wagas ayan do Mubo.
13: Dato malang man kwan kadto na pa pinamilya man ga indi man mag kwan no, magpalit kaso kay i-refer man no sa barangay no base kay ina sa aton nga duty desk officer no iya sa aton kagakalibo PNP katodong ganto dahil kuno na lang mga circumstance pero nagkagarabo do no, kung man natabo gid pro dai kraga insidente kahapon sa barangay Mubo. Ay, nakita to dito, naroon matod na to, karaga mag-initial karaga report direkta sa aton nga Kalibo Municipal Police Station sa gihapon para sa Todo Birada. Ako man si Katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo, kaibigan mo.
14: Radyo Todo, live, report, report.
12: Abugid niya, salamat ha, kay Katodong Reynald Banjola. Imawanay ro aton nga one-man army, no? From 1st to 2nd District. Kaya kaya ta ni Katodong Reynald doon, imaw pa. ay si Katotong Ruli, may mga importante nga mga helikopter makaroon, no? Ay nakatagana nga ni Rogubong kuan ang panugangan nga nagtaliwan sa pihak nga kinabuhi. Mga
14: komentaristang walang sinasanto.
12: Ginainistoryahan gihapon dutulay, no? Sa Boracay ang mga katuto. Pero mayadman, no? Nga may mga organisasyon man nga ra nga nagahiwat man it mga hinun-anon. Kaparihas ko ra yung ginatawag nanda nga One Boracay Movement para maidiscuss bagag maipaintindi sa mga Boracay nun, Malay nun. Sa mga sektor nga apektado, no? Kung in kaso gid nga ipilit agpadayunon ro pagbutang itulay, no, nga nagakonektar sa Katiklan to Boracay Island, Boracay Island to Katiklan, mga katuto, no? Pero halos makaron tunga, eh. May mga porsyento it mga nagapabor ag may mga porsyento man it mga nagakontra, ha? Pero kung mayad na siguro makondo pagpresentar ka ra, mga katodo, raya ay ginaistorya ko malang wata nagakahugugan nga ako ay nag-endorso, ha? Mga katodo, ha? Kung mayad na siguro makondo pagpresentar ka ra ni San Miguel Holding Corporation, ay uwa tara magmakara. Ay nano ay, ginaistoryahan malang naton nga, matsa a matter of survey kung pabor kita o hindi, no? Ay pag hipos ay mga nangan ay harun nyo tamay gumawa yuta nga pag-aprobar ro Department of Public Works and Highway may endorsement yuta, may mga feasibility study yuta ang mga katuto, no, nga matsa a matter of magic ang mga katuto, no, nga uwanay pagkonsultahan ro mga pumuyo ro mga apektado, no. Kaparihas ko rayang ging preparar ita San Miguel. Nga siguro may bagasugon man nga uwa ta maipresentar kung hasayran da ita mga Miraflores, no? Ay sandari turo ka istorya, eh. Sa opisina ita San Miguel Holding Corporation, eh. Sa Manila. Kaibahan si Boy Kimpo. O, kaibahan si Gis Marquez, no? Kaibahan doaton nga gobernador, no? Nga kun minatuod nga may una lagi nga mga contingency plan for the affected itdaya nga tulay nga kaparehas abimana ko aton nga mga boatmen nagapanag-iya ko dayang mga passcraft nga ra, no, kasi ging eliminar yun nga ni ro wooden hull dayang mga kahoy bangod ko mga series of incident like ito sa Guimaras, iba nga mga lugar sa Antique, no? Ay bangod nga abo ro karga, agkon mahumbak, magaendo panjimpo, nagakabali ro ana nga kasko. So, nag-abiso ro aton nga marina, nga dugaon do yun, agbayluhan ko raya nga mga steel hull nga ra, no? Dahil mga fiberglass, stainless, no? Nga dihamak mahal, itahos 5 doble, no, sa balor itabaruto nga ipatindog, no. Kung halimbawa rubaruto ay makagastos kahit mga 2.5 million okay na. Ay ruraya tangara nga mga steel fiberglass nga ra stainless ay it takes 6 to 5 to 7 million, no, gaabot pa kanit mga 8 million pesos, no. Agaruraya nga ra nga mga ginagamit naton nga mga passcraft, ha, ay ging utang ra ko asosasyon ita CBTMPC, no, para may address as soon as possible ro panawagan it gobyerno nga magbaylo kita it aton nga mga baruto.
14: Todo berrada, berrada.
12: Kung sakaton pa hay tibayon ta, ha, hay si San Miguel ko, no, maging prepare nga operan do kada boatman it one unit of high ace band, matsamaro do akong bati, no, plus livelihood. Oh. Sa mga apektado, ha, una ako noon, eh, ging preparahan. Agroraya nga nga mga boatman, haysan daman do mga cater, mga biyahe at mga pasahero in and out sa Islat Boracay. Kung mga uwa man maduga o anda nga pangitan, ano, ko mga boatmen. Ay how about ko anda nga nga mga porter? O, ko anda nga nga mga barker? O, bukod niyang itsambilog, mga pahinante o tripulante. Ay hindi abi magnaba nga rosasang ka pambo, tatlo. Ah? Tatlo ha? Kasi anat kapitan. May una nga naga-alsa kuro yung dagana nga naga-serbi nga gatayan, no? Ah, mga katudo, no? Agrosambilog, ito sa likod, no? Sa pruwa or sa dugong. Nga naga-itsa itakuan, angklah. Antes, sumampa sa pier, no? Sa dugong kaan, mga katudo, no? Para makontrol nga hindi mag... panunong abritoro baruto. Ah, mga katuto, no? Ay, tawan ko nung sambilong nga sakyan para ibiyahe lang, i-cater it mga pasahiro, no? Ay, raya siguro saga, kung minatood lang, hamat king hipsanda, agwa mapresentar. During the consultative meeting, ako nagtaliwan nga may press conference pa nga natabo, no? Kung ano ka matuod, ha? Kasi nagpadaya kita't mensahe kay Congressman Jovin Miraflores, kay Governor Joen Miraflores, no, kung pwede sana nga ma-interview, bugan sa that reaction, no, pagkatapos ko andang consultative meeting, nga mana, hindi lang pagpadayunon, kung maurang masangag malang, no, ag-aboro nagakontra, ang mga katudo, no, kung sa katon pa, ay i-terminate yun lang, no, i-suspend or implementation. Ayawa, pangani, itpilang oras ay harun yun. Nag-anunsyo yun sa sangka National TV, si Ramon Ang, bukot aman at minatood ron, watang man nakahambay, no? Kung sa kakon pa, ay, bukot aman at period, ruwako taman ang hambay, ah, ganun ba? Kung maingay, wag muna ngayon. So, meaning, bot hambagon, ruwag muna ngayon, hindi anay makaroon ay masangag. Matabo imaw sa mga pilang adlaw or sa mga pilang dagon. Ah, kung hindi makaroon, oh, pwede man sa 2027, 2028. So meaning, una, taruhan doon magdumot ni Ramon Ang, nga tulayan gitaro Islat Boracay. Pero term naging gamit, ah, ganun ba, maingay? So wag mo na pala ngayon, ah, nating ituloy. Hay generic taruging plaster, ah, during the consultative, oh. Nga mana, hindi yun pagpadayunon, oh, ay, umikse na para yun si Ramon Tulpo, karang naging bansagantana, no? Aging obrant at marka pangagan nga apurilon nga klasit gobernador aro atong gobernador iya sa probinsya Taklan ay tao kung ano ka matuod no ay uwa manabit may nagahambay sa taga San Miguel ga pinaukoy malang man sanda ga hinipos no igtot na sanda sa national media wa tariya katon sa lokal para kita nga mga local people sa industriya sa media maka-disseminate directly sa aton niya mga kaigmang huran, ang mga katuto, no? Nga maipaintindi nga haragali ho, may ginglatag nga plano, ro aton do proponent itulay, ro San Miguel Holding Corporation, o, oh. Pabor ba nga ka mo, nga tawaan ka mo tiksambilo nga unit, ita modelo nga sayakyan, nga ibiyahin nyo, no? Kamoro naga sugod guwa, sa Islat Boracay, naga karga it mga bisita, no? Pasugod pagguwa, no? Agro-provincial government, kung maduwaan man it mga 400 million ay nagapromisa man, una nakabutang ko no sa black and white eh. Nga kung doon doon inyong ginapanimbangan, itao ko hamang ni Ramon Ang kadabugan, itao ko kinyo. Rumaduga, itao ko kinyo. Provincia, rumaduga, itao ko kinyo. Munisipyo, o. Ang kunano paruna, ro, posibleng maapektuhan, ibibigay ko. Una ko no nakalatag ron eh. Haom ko no ron eh. No, nga uwa, pagpaintindihi. Ay siguro kung napaintindi raya, ay base, nakapiniino pa, no? Ro mga apektado nga, ay, parang okay naman, no? May una matakarong sarado, taro andang pamitsaro, nga hindi kita. Ay, importante, ay ha-presentar kong ta, ro plano ni San Miguel. Watak may ginaapinan, ha? Watang kahambay nga gina-endorso, watak ko gabaso, ha? Mga katodo, pero, sa akon nga bati, ay may una ko, no? Do problema yung abis si San Miguel, wa talaga hambang iya sa lokal naton, iya sa Aklan. Igtot na sa Metro Manila, mga katodo, no? Iya katon, wagin sana nagabuhit istorya nga maidiseminar naton sa mga pumuguyo.
15: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
12: Pero yun, aro istorya ko, no? Ang mga katuto. Now, puro yung epekto makaroon ginaistoryahan. Epekto, no? Walang positive, no? Dapat ay balansihon sa positive way and the negative way. Hararo epekto, hararo kamagayran. Yung bang parang timbangin?
15: May punto ang bawat komentaryo.
12: Ah, kung may dapat mang basugon kay Ramon Anghay, basugon man natin nga, nagkulang kayo, no? Inasan nyo sa iba, inasan nyo lang sa mangilan-ngilan. Meron na pala kayong feasibility study. Hey, kung ipresentaro feasibility study nga ron, ara matodo epekto, ara ro kamagayran. Ro epekto 20%, do kamagayran 80%. Ang i-plaster it mayan siguro naintindihan.
15: May punto ang bawat komentaryo.
12: Ay, Maria Kagusip Santisima sa langit, hiunahan pa kamo ita dumagit Batanport, kung magmauron mga katodo.
15: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
12: Pero punong barangay, it barangay dumagit, ha, nga si Kapitan Blisi Gestro Hismondo Israel. Nagausoy ako tuwan eh. Way nga makontak ag maistorya, no? Haging imbitahan. Kasi imauro kwanunay, taglugar. Kung si Indo pagbuhi ita dumagit port, no? Para mabuksan. Nga magkaroon yung man ita biyahe, no? Ay mayad man. Ay hadumduman yung nga imbitahan ni Mao sa sangka consultative meeting, no? May kaangtanan sa pagbukas kung dumagit port ang mga katuto. So during the meeting, may mga pagbagay luhat istorya, suggestion, opinion ay para man sa kamagayran, ha? Para ro exchange of product, no? Kasi ro batan ay produktibo man, no? Sa mga seaports like New Washington, pagturo market iya sa Banwat Kalibo, no? Ro ekonomiya ba ang turista, no? Agro pagbawas, eh kabi may mga nakaistorya akong taga Altabas ag taga Batan, ha? Mana ro mga estudyante naton nga naga-board ay basi man sa pilang adlaw hindi un mag-board haman. Ay pwede un sana nga makauli. A matter of 15 minutes inaun sana sa Batan. A matter of 20 minutes to 30 minutes inaun sanda sa Altabas.
15: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
12: Mataas yun yan nilo 30 minutos ko na eh. Hambay nga ko iba 20 minutos yan. Nga nilo aton man nga mga estudyante ay makabawas-bawas gastos. Ay siyempre, kung ina ka sa Batan Altabas, magaoy man adlaw-adlaw nga mag-inuli, gakayog taruoto ko atong unga, gaoy, ay paano pa makapokus sa ana nga mga pag-review, sa ana nga mga lesson, no, di ba? Ang mga katudo, no? So mana, paborta, nga ruaton man ang mga inunga nga nag-eskwela ina sa New Washington at sa Kalibo, ay makauli naman na adlaw-adlaw haman, ay madasig ang magapit ang mga katudo. A matter of 20 to 15 minutes, ha? Pagkalibo ka, 20 minutes o 15 minutes, ay inakaon sa Batan. Aga manganangan, matraverse kaot National Highway, makagapak kaon sa Banwat Altabas.
15: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
12: Kaniba na pabor, mabawasan do gastos ni nanay ni tatay sa boarding house. Mga allowances, no? Mabawasan. Pamasahin na lang, uli-uli, ro inunga, no? Ang mga katudo, no? Nga gusto matanga mag-uli ag magbiyahe. Ro mga produkto at batang nun, hindi yun sana mabudla yan. May imong service nga top-down, may tricycle ka, no? May multicab ka, pwede ka na nga makabiyahe pagto New Washington, ha? Pagto iya sa Kalibo, pagto sa Boracay, pagto Luzon, Ro New Washington man, madasig man nga hindi kaon kinahangan mag-agi tabanga ag balete, no? Magapos kaon ito sa may Altabas, pagto Capiz Iloilo para i-market ro imo kara nga mga produkto nga ging harvest ina sa Banwait New Washington. Banwat Batan, paagto sa Altabas.
15: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
12: Ito yung dubintaha, mga katudo. Ang sa turismo ron, kung magtabok-tabok man, conscious, confused, no, ro mga turista, no, maagto sanda sa Talabahan country, makaon sanda tagaba, makaon sanda mga seapods, no, so mabuhi-buhi, ro aton niya tambak, no, makatabok ro taga Batan para makaon, ro taga Kalibo, taga New Washington, matabok man itbatan dito para mag-usoy man dito ita makaon, bayakon mga katuto.
16: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
12: Soro yun do bintaha, ah, mga katuto nga nakita, no? Sarayang ginaplano nga pagpatindog man itulay. Ah? O galing may mga apektado, no? Ay siguro bahala kung karon do proponent itulay, the local government unit ita Banuang Batan, the local government ita Banuang New Washington kay Mayor Simonit, no, nga magtatap ko mga maapektuhan, ah, kasi kinahanggan ko nung magawig-gawig nga landing itulay, no? Hindi basta-basta yang matsabutangan mga kawayan kung siin makabot di karon yang, no? Ay kasi sa survey, kinahanggan pag-abot iya sa may New Washington, mahaba-haba, no, mga padyapad, maliway, ruan ng hikaon ang mga gugta, no, sa pagbutang it approach or landing it nasambit kara nga tulay.
16: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
12: Good morning, anay, kay Randy Santisas at kay Blinda Taay, ang nagapamati man katon makaron asa aton kara nga pagpangalagat. Tao kon tama ra, no? Nga nakasugod rodaywan naton ka mga congressman sa 1st ag 2nd district, no? Sa listahan it mga congressman nga mayad Rwanda karanga performance ang mga katutwara, o. Oh. Dali nga. Ay akon kinyo nga kuan. Basahon. Okay, dali nga. Dali nga gid, ha? Mga katutwara, haraw, oh. Haraw, oh. Rayang top performing representative Western Visayas, no? Anara ita boses ng bayan index of governance, trust, and performance rating. Naging pag-uwa ako June 5, 2026. Araro mga kongresista, no? Si Ginto Ivan Howard, 1st District of Capiz. 80.5 roan ang trust rating. Ag 81.3 roan ang performance rating. Oh. Si Binky Tupas, ita 5th District of Iloilo. No? 75.7 roan ang trust rating. Agro performance rating ay 76.4. Ah? Si Jane Castro, pero asawa ni Juan Gugma, partner. Okay. 2nd District of Capiz, 74.4 doon ang trust rating, ang 74.7 doon ang performance rating, no? Si Congressman Florencio Miraflores, ita 2nd District, ha? 73.6 doon ang trust rating, ang 74.2 doon ang performance rating, ha? Ang may overall imawa, iya mo nakasugod sa top 8, 73.9. Anang overall rating mga katodo. Si Jess Marquez, 1st District of Aklan, 72.3 roan ang trust rating, ang 12.5 roan ang 72.5 roan ang performance rating, no, may overall nga 72.4 roan ang overall rating, no. Si GC Naba, ita Lone District of Guimaras, no, roana nga trust rating 70.5, ang 71.6 roana nga performance rating, may overall nga 71.0 roana nga rating. Dairo top 10, ha, pang 10 do Guimaras, pang 9 do 1st District, pang 8 do 2nd District, no? Agaro Capiz nga 2nd District, pang number 7, pang number 6 ro 5th District Iloilo, no? Aga pang number 5 ro 1st District of Capiz, no, sa ginatawag naton nga top 10, top performing representative iya sa Western Visayas. So congratulations kay Congressman Jovin Miraflores, aga kamanaman kay Jis Marquez. May nangutana ka kon kabi'i. Ano gita mana idol? Disidido kong gita, mana, ag minatod-tood, no? Tagal tabas agbatan ka kung doon nagpinangutan, eh, nga madayagan yung gita si Harisco, ita congressman, iya sa 1st District. Kung sa bagay, mana, eh, waman man at problema. Harisco is an aklanon, ha? Si Arisco ha, aklanon. Ang mga katudo, no? Kaya, hey, why? Kung kapanermisyo ka, bukon niyang 8th, 1st, o 2nd district, ro dapat nga aservisyohan, kundi ro bilog nga probinsya taklan ang mga katudo, no? So, why it question kay Congressman Ted, no? Ro ginapangutan na tamakaroon, durayang ainit between Jess Marquez ang kamanaman Congressman Joang kung haman man at nagmauron ang mga katuto. Now, may nabuog kita nga information ay basi kung magkagulugoman. Nawa kita na ila, no? Nga matabo ba it umando natabo sa Kalibo Elementary nga ro nagpasilitar hayro kontraktor. Ha? Nga ni abot ang nagapinangutan, haman kita man na ro kontraktor. Nga bukong taman at DepEd. Oh. Ang mga katudo, no? So may balita matakita nga kung may una nga blessing ang turnover bangod nga may certificate of completion yon si Mr. Contractor, si Engineer Titoy Rodriguez, ang mga katudo, no? Ayaw aman siguro imo na ilang pabuhayon doon. Gusto na nga kung mablisingan ang may turnover ay safe na, wawot panugay ang magamit itag taga-Kalibo Elementary, no, sarayang opening of classes, no, sa school year 2026 to 2027.
17: Matalinong talayan, masarap pakinggan.
12: Wa kita na ila nga basi manabo. Ah, rosangag sa adumagit ang mga katuto, no, ito sa opening of port ang mga katuto, no, sa opening of port ah, araw ay anay kadali yang ay ako na nay nga sigohon buon ko anay, no, ang mga katuto ro rayang listahan do regional director ang mga katuto, no, regional director ha it Philippine Port Authority. Ayan, Philippine Port Authority ha, or PPA. Di ba, sandaron doon nagapangasiwa, no? Sa pagpadayagan, itaton nga mga puerto, puerta, no? Ayan, kamot piniino ha, kung anong puerto ang puerta ha, Madam Lilia ha? Port ha? Port. Seaport, no? Iba mataro airport, ay hangin. Sa babaw, iba mataro seaport. Kaya ginagamitan ko ito puerto ang puerta, no? Kaya, ro, rayang taga PPA Regional Director, Assistant Regional Director, ay matsaiyat na nagkortisiya kay First District Congressman Papa Jess Marquez. Sa nabuo natin ng information, ang aton da nga pagkakonfirmahon. Now, so base matabo nga si Papa Jess, ha? Pero ro nag-prepare ko activities or mga foods more than 500 packs kuno si Jojo ang sa preparasyon. Aga hindi man matago eh nga Jojo ang is one of the lawmaker, no, nga nagtaot pundo para sa rehabilitation, construction, development it Dumaguit Port, mga katudo tao kon pilang milyon, no? Tao kon may 180, 200 million, no? Ano naging tao na, ha? Pakikorek lang, haro exact figure, mga katuto, ha? Raya ay ginabalansi ko malang, hindi man magpaganubra, hindi man magnubo, no? Mga katuto, no? Ay base ma-miss declaration kita, no? Nga base manabuo man, nga maitsapwera man si Jojoang, ag base bagamakon, kundo yun manabo, ag pagsampot nito sa aktibidad, ay hindi ta pa i-deliver ni Jojo ang mga pagkaon. Ha? Ang mga katudo. Oh. Ay, maatin man ko rito si Jess Marquez. Oh. Maatin man si Jojo ang. Maatin man do atong gobernador. Ikto man do Mayor Ita Banwang Anyo Washington. Agbasi maatin man do Mayor Ita Banwang Batan. Ha? Kasi ro sa pihak, ay Batan, do iya sa pihak, kung sindo port is sa New Washington. Pati mga pag-abot dito, ita programa, saan ba yung pagkain natin? Ba't wala? Oh. ha? Ay roga prepare ko no, agroso mabatit pagkao na si Jojo ang kabay pa, ha? Nga sarayang isyo, wait may magutman mga katodo, kung halimbawa, hibastosan nyo man si Jojo ang pasikon. Ha? Ay hindi yung man matabo nga may makita tong pagkaon. Ha? Ang magutman do mga tao rito mag-attender mga katodo ay gina-expectar. Nga ro may tao maihaboy ni Jojo ang mga foods ito, good for more than 500 packs. Ha? More than 500 person. Ha, mga katodo. Ayan. So, aton doon niya pag-istoryahan, ha? Sa kabilugan ni aton karanga pag-warang-warang sa aton karanga pag-pangalagad sa programang Todo Birada. Oras sa Pilipinas, alas 7:06. I-try naton, ha, nga maabot. Si Engineer Marlon Beles, no? Ay pangutano naton kung nakaabot yung durayang arang reklamo, no? Sa series, ay istan niyang hagapakan, rurayang mag-ama, no? Nga, ay, siyempre, yatasan na sa eksaktong lane, ay paagtot na sanat nabas, ay. Rurayang series, paagtot katiklan. Bigla nga ako nung umovertake, no? Kuha tayo mo ita hadlock nga nag-overtake road driver nga abi heron may kasubgang kag base kun higapakan na, no? Maging mid-site aksidente mga katodo. So aton na nga balikan, ha? So alas 7:07 agroray nga balita ginhatod katon it Ginebra San Miguel tatak ng tapang tatak Ginebra. Magabalik ako pagkatapos si Jamakara.
18: Rentillo, komentaristang walang

0: responsibly.
1: Sa oras ng pagsubok, nagpapakita ang tatak ng tapang para sa pangarap, pamilya at bayan. Paalala mula sa Hinebra, San Miguel. Drink responsibly.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton ay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may napatsyagan ako sa akong yawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nagamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa akong yawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo, Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan, ANC Drugstore, Calibo Shopping Center, Joy Store, Tangalan Public Market, J3M3 Drugstore, Banga Public Market, Diding Vegetable Store, Numansha Public Market, Niknik Store, Libakaw Public Market, Pukid Store, Altavas Public Market, Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center, Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha, Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake
5: ayun
4: niyo
5: naman, yan? Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
4: Okay. Tapos, sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun po. Yung doktor na rin nag-okay sa akin, tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin. Sabi sa akin, okay naman na, wala ka naman problem. Pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hirap na hirap daw sa makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Allah.

0: nakakabtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulido ang kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapiling.
2: D3 Bio.
3: Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 Bio ng bilog ng pamilya para maligawan ng infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
4: Pumakal sa mga butika.
2: D3 Bio. DTX 500. Alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Pwede pagigo sa mabatean kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
7: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
8: Kung po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
9: Mahina yung katawa, walang ganang kumain. Isang araw, siguro mga limang kutara sa imugos ko na kanin po. At dito ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit ng katawa. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest coffee po, kuya boy, awa ng Panginoon po. Dito, kasiglan ako. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na tayo yung tulog ko.
8: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
9: Wala na po. At saka, inisip ko po mabuti, kuya boy, kung ano yung pininom ko. Maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Eh, lang yan, tinry ko kasi yung rest coffee. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatikap ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, so, talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boto. Kaya yan po, okay na po.
7: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
10: Live amidst nature.

0: Financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 at sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martyr Street, Calipo, Aklan.
1: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, swabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
2: Drink responsibly.
1: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
3: Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
4: Okay. Balik kita banwa sa aton karang pag ililimaw ang sa gihapon padayon kamo nga nagapamati ha sa programang Todo Berada no sa nabili naton ya mga minutos ay may 17 minutos yun dong nakataliwan sa oras nga alas 7 aghasta man lang kita 7:30 no makaron nga adlaw kara ita Sabado no pero ginatry naton ha ang mga katodo kasi LTO makaroon masyadong stricto, especially sa mga reckless driver nga ra, no? Sa mga haras-haras, agsarayang mga naiinvolbar sa mga aksidente, nga base sa resultat investigasyon ay may saga raya. Ha? Kaya di karon nagahimo it action, ro aton nga LTO nga i-revoke or ikansila ro anda nga mga alisensya itdayang mga imbulbato sa minatood ha abuot akitang nababaton nga mga reklamo kasi rosiris nga ramat sa sandat aruharit karsada kon amat ha ang mga katudo no may una kon halimbawa una sanda sing likod businahan kat imunan dat gulpi at kabaskog tapaman ang mga busina karon. Kung hikibot katimo ag maging mitsat at aksidente ba yan? Halimbawa, kamotor-motor kating, no? Ay may mga time abe nga hindi ka man masyado makaagi sa binit. Nga ruaton niya mga motorista ay abo mataro nakaintindi it batas trapiko, no? Mga katudo. Nga iya sanda sa outer lane. Hindi iya sanda sa may center lane kasi sa Manimuro sa outer lane is dayang mga slow moving vehicle no rosa center lane dayro mga fast moving mga katudo di ba mga fast moving ro day mga apat gulong mga magagko mga madasig ro mga mainto kay iya sa kilid kapresit motor tricycle no mga e-bike nga ra, e-trike nga ra, di karon no, mga kabisiklita, ay una. Ay sa minuto, daminon man naton, bisan ako, ay hindi ka nga ni katinir sa binit, ay abong obstruction, may poste, may illegal parking, kaya iya ka sa tunga, kung amat mas gustuhon mo lang sa tunga, mas safe ka pa. Kasi kung iya ka halin sa binit, mapatunga, pabinit patunga, dali kahisong gabanag. Gaban habubusinahan ka, no? Po mga sayakyan. Hindi man naton mabaso, ha? Ako, ga-tricycle man lang, kaya sa binit, eh. Habubusinahan ka kurayang ang mga four wheels nga, ra, no? Ang mga katudo. Kaya hindi man naton mabaso ko naman. Dahil mga maintok nga pumatunga, no? Kasi mas safe sa nga pagpati sa nasa tunga, no? Rayabing mga magagko ng mga sayakyan, ay, businahan ka. Ibot ka kung ipabinit ka. Alayang, diretso, dos, kasi nagasalig nga, mataas ang dag, mabahog, ay sambilog ra sa mga ginakonsider na kondusiris nga ra, nga, a king of the road, no? Rayang mga wingban niya ra, king of the road, a killer of the road.
3: Todo, berrada, berrada.
4: Kasi, wakati mo karakanda ituan, laban, ay kaya ko tanasanda mga higantit na sa karsada nga kahinangan mong pumabinit o huminay kung una sa nag-aagi kasubyang o ina sa nasing likod mag-ibway ka

0: ay businahan kag ginanda mga katuto, no? Abisan pangani nga sa two lane ka, kung naman, businahan ka pala, dahil masaanda taro primado ro karsada, mauna ta sanda, no? Ay ruray ang natabo nga ra sa may area it Nabas, no? Sa may area it at Tulingon. Ay siyempre, wa mata ginahunahon na aron kuray ang mag-ama. Sa nabuo na ako na sa pagbasa na akong itpost ang mga katudo, no? Kaya siyempre, iya sa nasa tamang lugar eh. Agroseries, iya mata sa pihak. Ay siguro, taugan ko nakita sa that series, nga it driver it series, o wa. Kung nakita man ay siguro, kasalig tayo maroon, igapakan man na, bayran man lang, o. Bahala na, no? Kung may kabuhi nga ma-perwisyo or mahalitan or maduga, no? Nga. Basta-basta nga tang umuberte. Ha? Ay, mayat ko takot parehas na kamot mawa. Kung ibagsang mo lang, ay, ugaling ay, wakating mga naila sa insidente nga rong aksidente, no? Kasi, kwan eh, ton, bukon it sa simenteryo ka sa hospital, ang mga katudok, no? Ay umubertik tay mao sa anang ginasundan nga haron do anang kasubgang dayang mag-ama nga nagreklamo, no? Nga sa comment hay ging mention kita kon sa katon pa hay araw ako niya kono na ako niya tanawon ay akon habo ko ro kopya hoy. Ang mga katuro no habo ko ro kopya ha. It rayang arang a complain araw liang ha. Ako na itanawon para isaktuhan kita-kita. Nga maipresentar na akon. Agsarayang mga naka-obserbar nga ra. Ha. Si Ridjoy Tamayo Apostol ay ging mention kita sa comment. Sir Idol Judel Rintilio, Radyo Todo 88.5 FM. Kung sa katon ginapaabot dayang arang complain sa aton nga atensyon. Sambilog pagid, Marlon Beles, LTO Kalibo, LTO, Western Auckland District Office, Ibahay. Ah? So, daya. Ang kurbada pa, no? Hindi ko yung maano eh, kung aircon o dayang ordinary, no? Ay, hindi ko pa mabuo, haruan na nga plate number, ha? It dayang nga nga, kuhan eh, oh. Mapusaw eh. Mapusaw roana nga plaka, no? It dayang rang a series. Harar-harar reklamo ha. Sa driver, it hayang a series, grabe mig ging obra mo sa amon patukan itulingon. Sairan mo, may kasubyang tao nga naga nga gapa lusob maobertikaw it alanganin. Kung di kaya kami imong gitgiton sa kilid, kirit lang kami madisgrasya. Kung uwagin ako nagpabinit sa kilid bisan dali lang mahulog sa gutter, sairan mo nga two lane lang kung uwa lang dala o nga ma-overtake gid ko sa imo. Pero ging paspasan mo gid para di ko ka-overtake. Pero CP, no? Pero CP permi nakaready. Ag kung may dala lang akong tirador or matulis basi lang aging tirador ta ikaw. O, kita mo ha? Patyon mo man lang kami nga tatlo, no? Di obrahon ko lang man dapat ko nga obrahon. Kaina kung sakali nga maka-overtake ko sa imo, kau daw kamulang tag-iya it karsada abi kong makadrive aron ha abo nyo ro anang istorya may comment nga niyo tama ron katudong Judel may una pa ga pamasyar ina dalagan sa tunga no pabusinahan mo akig pa pero sala dapat sa binitsanda kapin sa mga tricycle oo nga ni no. Una kita karon bisan ako kunamat na amin ko man, ha? Nga, hindi ka nga ni makatiner sa binit kasi abong obstruction. Kung bukot na yung mga posting na wapahigabot, wapahirelocate, ay mga naga-illegally park, mga naka-parking nga, mga katodo, no? Nga mga asayakyan. Oh. Kaya, mas pinilit mo lang sa tunga ka para dire-diretso imong pamanaw ang mga katudo, no? Diba? So, wapagid nagasabat ha, si Engineer Marlon Beles. Pero kung hindi mo makasabat makaroon, ay Sabado Abera, base nagapahuway-huway, no? Ay palunisan ta, no? Pabisitahan taruan ng opisina, no? Ay nagapati ako sa disposisyon, no? Bukod niya tatkong amat, nagapati ako, ha? Madumduman nyo katatong unga nga inarado mat multicab. Ay matsabalita ko kato, ging... kuan nyo na eh, ging tanggal doan ng lisensya, no? It driver. Abogon nga mga series of incident nga maging pangsyokos. Aging disiplina militar itaton nga LTO. Daya ang gina, kuan eh. Daya ang gina biliban, no? Nga, kabay pa nga magpadayon. Nga madisiplina ro ray ang mga haras-haras nga mga driver, ha? Abukon man itanan, mga katudo, agud mabawasan ro aksidente, no? Kun may aksidente man, hay rayang kung amat nga negligence si driver, kaskasiro, mga hilong, do yun ha. Ro mga nabibilin nga mga aksidente sa karsada, no? Nga kun amat hay may mga namamatay pa mga katudo.
1: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
0: Oh, ayara iya sa kalibo ginaplanuhan nga i-regulate duray ang mga electric vehicle. Mayad man da. Ha? Long di assess, tulin man do tulingon sa bukid. Oh, ayaron. Tama tulingo tulin no ay watay, watabisan da na hadlok ray ray mga series ray. Yagko tabisan ray. Kung mga maisot-isot ka, bisan mga wego nga na, kutsi, no? Tricycle or motor, wata sa nat pakundangan doon. Ay, kasalig eh, biyaran ka malang nanda kung mga ugok nga ra.
1: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
0: Ay, now, kung makayat LTO ra, no? Dino pangutana na ton, kung makaya sa nat LTO. Aga dapat siguro bukod yung LTO ay may nagsuggest man, no? May comment nga dapat sa LTFRB man. Makaroon gidmando mga series driver sa Ligabi sanda mabahol. Sanda kaya uwa sanda pakialam kung makasunggab sanda hay sagot it kumpanya. Tama. Yamba nga ni Kurayang Padre de Pamilya, kung may tirador man ako, tinirador ko ni Ma'am. Linagas na pagali. Kasi mo man ay karga ko rang unga. Oh. Tunwa to ah, tapos gil.
2: Ang inyong mga bunga nga walang boses, di makapagsalita. So,
0: yung pagbusina kita na, nabisan iya sada sa Sintrot Banwat Kalibo. Gusto kita nandang umuna. Abusinahan ka timo nandat kabas ko, kikibot ah. Ba't sa mabugag, tari mong espiritu kung bumusina sanda. Huwag kita't oras banwa sa aton karangapaga ililimaw. Standby sa masunod nga programa. Susunod na at todo komentaryo with katodong Jujet na Jet Reyes. Naging katuwang kapartner technical ang local version ni Ding Dong Dantes nga gwapo kayo iya sa Radyo Todo. Raya mado inyong anchorman. Ang alarm clock ng bayan, ang vitamins ng bayan, ang energizer ng bayan, tagagising ng sambayanan, Idol Judel Rentillo po lamang. Abogin niya siyamat at magandang umaga, bayan!
1: At inyong napakinggan ang Todo Berada. Todo Berada. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: ibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Kapag ang layunin ng hari ay katarungan, pinatatatag niya ang kanyang kaharian. Ngunit kapag ang layunin niya ay humingi ng suhol, winawasak niya ang kanyang kaharian. Matsa may mga banwagid sa aklan niya, mauragid sitwasyon. Ruatong pagkaunit kagag, makarungad lawit Sabado.
0: Todo komentaryo. Todo komentaryo. Walang kinikilingan ang opinyon. Malalimang ang investigasyon. Ang investigasyon. Ang bawat bitaw ng komentaryo, may punto. May punto. Todo komentaryo. Todo komentaryo. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong komentaristang walang kinakampihan. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Mapasaway sa lipunan. May resbak na. Mabilis sa hempapawid. Jujet the Jet Race.

0: Wala nang epekto, sister. Kana kaya manami atong tiyempo makaron. Temprano pa nagbutlak si Haring Adlaw. Mainit mahida ito, nagmahilwayon nga gahon aklan. Sa 327 barangay nga nagabilog sa Bogos nga probinsya. Yapak balabag manok-manok tatlong barangay sa Boracay. Siyempre 16 nga barangay itkabisirang Banwat Kalibo. Maayong aga, Panay! Bilog ga Western Visayas. Ag sa mga nakabugtaw guman, nakamukat nung matag nakabangon pa. Dapat ang ayag bagayamang nga magpasagamat kita sa Diyos ay nakagising pa kita. Magandang gising, Pilipinas! Nagapangalagad na programang pizza size na kita sa buwan ni Tunyo. Adlaw kitang Sabado. Unang Sabado sa buwan ni Tunyo. Mangin ka partner sa technical side, Engineer Dingdong Rubiso. Inyong kamanumano katuwang sa pagkaturit mainit nagabaga. Kapin mainit pa tiyempo, nagaaso pa ngani. Nga mga balita banwa sa sugod agwa it probinsya. Hasta kita alas 9:30.
1: Mabilis sa himpapawid to Jet the Jet Reyes.
0: Jet Reyes po lamang. As usual, bukas abon nga linya 268-4456. Nagabaton kung may suwestiyon ka mo. Komentaryo, pananawan, opinyon. Kung huwa kamot landline, huwa kamot pantelko, kapinuna ka mo sa mga punta't bukid. Magayo ang mga baryo. Basta importante, may cellphone signal agload ka gang. Kung may data, may internet connection ka, mas okay pagid. Reklamo sa mga uyaya. Irresponsabling empleyado, pisalit gobyerno, mangin sa privado, concern sa inyong barangay. Importanteng panawagan. Ipadagay niyo mga mensahe sa numero 09500-88660 ang numero ng bayan.
1: Todo komentaryo.
0: Siyempre, sa amon yung official Facebook page, Radyo Todo 88.5 FM. Agsundin niyo kami sa amon official website sa www.radyotodo.ph.
1: Todo komentaryo.
0: Ano mainit nga mga balita? Mainit gini. Kapin mainit tiyempo, Alex. Pero unahon tanerong update sa bagyong Esther. Panyempo sa binugap pungsod. Alas 4 kay natagagarong sentro it mahinang bagyong Esther. Ginabana-bana suno sa available nga datos it pagasa. Pagayo na imaw 350 kilometros north-northeast kung it bayat Batanes. Bit-bit na isa dong hangin nga nag-abot sa 55 kilometros. Doa na karanga bugso. Pero 45 kilometros kada oras. Aron ang kabaskog magapit sa sentro. Nagahugag east northeastward sa 15 kilometros kada oras ag habagat nagapik tumata sa northern ag central Luzon. Soroapik tadot habagat dong Ilocos Region, Abra, Benguet, Zambales, Bataan, Metro Manila, Cagayan Valley, nabilin nga car, nabilin nga central Luzon, Rizal, Cavite, Batangas ag occidental Mindoro. Nga maka-experience at kurabat, magakagaka nga mga pag-uuan-ugan, may kaibahan pang pagdugdugdug. Ag sa nabilin nga partit Pilipinas, kaibahan nga klan, May magakagaka man nga ugan, epekto matat localized thunderstorm. Pero po pamatyagan kita sa sitwasyon kapin una sa mga kilid sa pa suba. Mabukid-bukid nga parte at probinsya. Ay kung naman't nagabuburong ka saragan sa mga basko nga buho sitwan nga posibleng magdagat mga pagbaha ag landslide. Rohangin nagbaybayon mata sa northern kaibahan dong western part at central Luzon kasarangan na sa mabaskog. Sabiling nga part at pungsod mahina sa kasarangan. Temperatura magamig-gamigid. Sa Metro Manila, gaabot yang sa 28.8 degrees Celsius. Habagat nabi. Samtang iyakaton sa Aklan, kapingidya sa kabisirang Banwat Kalibo. May isang kinigag-um. Kung naman may pagdugdugdug kapingid sa hapon, pero mainit roton nga temperatura ya kumpara sa Metro Manila. Metro Manila, 28 degrees Celsius, pero ya sa aton sa Kalibo, gaabot kita 33 degrees Celsius, mainit. Hindo ng gabi eh, bangod wat silak, magamig-gamig sang kiri, 24 degrees Celsius. Makaroon nga alas 7.43. Arwaton nga temperatura, 27 degrees Celsius, samtang dong hangin nagayop, south-southwest, 5 kilometros kada oras ang bugso nga nagabot 13 kilometros kada oras. Air quality nag-improbar kahapon purdoy, makaron fair, okay okay na. Bilog gasang adlaw, magugagumon nung panyimpo sa Kalibo ag may mga pagpangilat pagdudagugdug. Prepare ng kamuta payong kapote ay kunamat nagatugparong uwan. Matsa timprano ka pa doon niya, Lilia. San bang lakad mo at ang aga mo? Liso kita sa nagapangunang balita Banwa Lokal. Kinapangutan na nabi kayo na kung ano konoro meaning it. Plopip. Ano barong plopip? Prioritize list of engineering project. Plopip, Anarata, Philippine Ports Authority. Kahapon, Banwang nagatakilid. Nagkorte si call kay First District Congressman Papa Jess Marquez. Dong Port Manager at PPA Panay Gimaras nga si Engineer Rodel Lagmay aga historiahan banwarong parte sa mga puerto sa Aklan. Ay kabuabo kitang puerto sa Aklan. May puerto kita sa Ligreya sa Burwanga. May puerto kita sa Sambiray, Malay. May puerto kita sa Katiklan. May jetty port pa kita sa Kagban. May aton pang maisot nga puerto sa Partit Nabas sa may Rizal. May aton nga nakatiwangwang nga Batan Port. Ag may buwoksan nga Dumagit Port. Ay total banwa ginaistoryahan tarong puerto. Masadya rin nga nga pag bukas it Dumagit Port. Sa buwan it September abi ginexpektar nung pag-arangkada na it operation it Dumagit Port. May mga sangkiri langgit nga agayuson. Sangkiri langgit banwa. Kapingid ang mga claimants kukugta rikaroon sa may puerto at Dumagit. Sangkiri langgit man nga alayuson da. Aga September, the operation ita Starlight Ferries maumpisa na. Sandarong kumpanya nga una nga magapadagat daywa ka mga ruru bisel sa Dumagit Port. Later galing, kung manami arong market, ay nagahugat man dong Cebu Lines, nagahugat man nga nirong Montenegro Lines. Aro ba nga cargo sa Katiklan nga ga-transfer sa Dumagit, ay ginexpektar man aton. Ay ginestorya nung Pondo Banwa itdayang Puerto sa Dubagit. Ay according kahapon kay Lagmay, may ginahambay nga rang 250 milyones nung pondo para sa Dumagit Port. Pero kahapon according sa PPA, wala pong makitang 250 milyon nga pondo para sa nasambit nga puerto makaroon nga 2026. So posible base sa 2027. Bisan na yung ginahambay nga rang 35 milyon. Doto 50 milyon na bigin promesa ra ni Oswag Ilonggo Congressman Joang kay Mayor Simonet Francisco, pero ginusisa arat PPA wat mahagilap nga 250 milyon nga pundo sa PPA. So posible 2027. Dayang ginahambang nga 35 milyon para sa passenger terminal nga rehabilitation, hindi man nga ni makita pa.
1: Mabilis sa himpapawid.
0: Kahapon na kumpirmata mismo sa PPA na si First District Congressman Jesus Marquez nag-request mat funding para sa Dumagit Port. Wrong request April 2028. Ag sinabat May 2028, April 28, 2026. Ag sinabat, ha? It PPA May 18, 2026. Kahapon, may panibago na naman sugat si Congressman Jess Marquez for pending request. Address man banwa sa port manager at PPA Panay Guimaras.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Istoryahan daron sa kabilugan ko aton nga pag-ililiba sa pihak nga parte mga kasimanwa. Kahapon, gindesengan dong bag-o, moderno, nga operating room ita St. Gabriel Medical Center. Manami rang development para sa medical services sa Aklan. Ay mga private hospital, nag-upgrade ko ng pasilidad. May ato yun nga Asia Pacific Medical Center, nga may mga moderno nga mga medical facility, ag technology. Nga hindi kita kailangan nga mag-agto pa sa Ciudad de Iloilo or Capiz. Now, dong St. Gabriel Medical Center, kanong ato? Nag-blessing man, kuanda nga emergency room. Nga bag-uman. Kahapon, pero bagong operating room. Nga may bag-uman nga mga pasilidad, ag teknolohiya. Nga makakumpit banwa sa mga pribadong ospital sa Gua Itaklan, kapingid sa syudad it Iloilo, nga ito na itong ginadinagar ito ng mga pasyente nga ruandang masakit banwa hay hindi kaya kuha ito niya nga mga ospital sa Kalibo dati bangod kong kakugangan it pasilidad aga eksperto ng mga doktor. So makaroon, amat-amat na nga rin ang problema naton na susulbar ko rin mga private hospital. Eh, hindi ko kita magsalig sa aton nga government hospital. Aywa man kita saligan pag-abot sa mga delikadoon nga mga sitwasyon, nga mga bungon, nga mga pasyente.
1: May punto ang bawat komentaryo. Jujet Reyes.
0: May pagigangot kita kahapon sa presidente. Ita St. Gabriel Medical Center, dating Makato Mayor Ramon John Legaspi Jr. Bahimala kahapon, matsawat politiko kahapon akong nakita nga nagpasaga-saga sa blessing ita operating room. Ito sa St. Gabriel Medical Center. Ay kung nagtaliwan nga itong blessing, ita emergency room, by the way, abong politiko. Pero rin nga kahapon sa operating room, sambilog lang ako nakita ito. Rong bankero, aga planong makandidato man nga ni Ra, itsang ko na yung panaluigan sa First District, Mabit Bobo Garcia, galang ako nakita itong politiko kahapon. O galing friend malasan na ni former Mayor John Legaspira eh. Aga matsa iya naga loan dong St. Gabriel Medical Center sa BDO. Bango dong BDO, always finds way.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: And speaking it port, nakabatong kita't mensahe halin sa dating congresswoman naton. Ita former Lone District of Aklan and a former Vice Governor, Gabrieli Billy Caliso Kimpo. Natuhoy banwa ko, rengaranga, development sa banwat ni Washington. Hindi lang sa port, kundi tulay. Parte sa tulay nga ra, itbatan ag ni Washington. Ag manami, arwan nga ra nga, pananawan, ag obserbasyon ko atong dating congresswoman, ag Vice Governor Billy Caliso Kimpo. I thank you, Gigali, sa pirming pagpamati former congresswoman, aga Vice Governor Billy Caliso Kimpo, aga former Vice Governor, makaron SP member attorney Reynaldo Boy Mijares Kimpo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Samtang kahapon, nakabaton kita ita daya ko nung resulta nga ra. Ita survey it RPMD, Boses ng Bayan. Mga top performing representative, district representative, ag governors sa Bilog ng Pilipinas, kapingin sa Western Visayas. O galing sa aton nga pag-usisa, banwa, nagagawa nga ng RPMD, tao kon matuod gid manda, agroan na nga survey sa performance ag governance. Itaton nga nga mga local chief executive iya sa Western Visayas, Bilog ng Pilipinas, aga mga district representative. Sa ato na ibig nga pag-usisa, pero mga nag-comment, puro trolls, agwat at followers, zero followers. Di may nagpadagat minsay kami Hoxmana ron, Toto Jujet. Rin nga RPMD, Boses ng Bayan Survey, Performance Survey.
1: May punto ang bawat komentaryo, Jujet Reyes.
0: Dalawa man ron mga nag-comment, puro trolls. Pagkatapos ay what at followers? Zero followers.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ipabinit-binit talang anay. Ipabinit-binit talang anay. Pero dali lang gid ha, ay makaroon abing adlaw ro. Ihingagaw naton sa mga igbata, kapamilya ni the late Julito de la Cruz alias Cano. Nga nagbalik ko ta sa sabak, kuwaton niya Diyos, ko Mayo 25, sa edad niya 79 anyos. Rong memorial vigil ay sa de la Cruz residence sa Andagao, Calibo. Ag makaroon niya tarong gubong, Hunyo 6, Romisa, makaroon nga gahon ha, 9 a.m. Sa mga wapan na kasayod, pwede pa ka mong maghingagaw, alas 9 makaroon nga gahon. Una sa St. Jude the Tejos Parish Church, Andagao. Aga after ita Santos ng Misa, igato ni mo sa anang uling paghuwayan sa Calibo Municipal Cemetery. Nagpanagagawagan ang asawa, si Emma de la Cruz. Ag mga unga, kasi na Mary Ann, Ricky, aga J.R. de la Cruz. O, condolence kid sa pamilya ni the late Julito de la Cruz. Alias, or ginatawag nga si Atay Cano de la Cruz.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Hawan-hawanan tanay roaton nga mga mensahe. Good morning, ag happy weekend katunong jet. Patamiyo akong kasi Mario sa laging Banwa West. So, sagamat gid. Good morning, kagawad Michael Sulina. It laging Banwa West. Good morning man, Madam Gima Tolentino, ma'am. Good morning, pre Jet. Happy Saturday. Have a blessed today. Sa imong programang todo komentaryo, enjoy your day. Always good health yang permi pre, ag God bless. Thank you gid to Roger Losero Nagales. Good morning sa Pilipinas. Have a joyful Saturday man. Una sa Rome, Italy. kay Ma'am Salome Solina Sorilla Villanueva nga nakabase ta sa Rome, Italy. Halin sa Italy, agto kita sa Pangpang Village, Mabilo. Kay Don Dondok Cipriano, happy birthday kay Konsehal Rex Sismundo Kuno nga nag-birthday today. Oh, happy birthday gid Konsehal Rex Sismundo, halin kay Manog Konsehal Don Dondok Cipriano. Mayad nga gahon man. Salamat Sabado na kuno. Ambay ni Blinda Taay, good morning gid. Good morning man, igbata di Dorea sa California. Sa mga pamilya at Vega sa naman siya. Kapingin kay Jonelyn Vega o nasa Laging Banwa. Oh, good morning man sa Pilipinas. Happy viewing sa San Francisco, California. Sir Mario Torreya nga nagbakasyon sa Leso yata yung mga makaroon eh. Sa Leso ka pa ba sir o nakabalik ka na sa California? Happy viewing. Happy viewing man, Madam Nina Bilarmino sa Katmon. Ha? Mga taga Katmon Altabas. Shout out ko no sa tagpagamati. Pa sideline man una it extra. Araw problema ay wa pa kami nagausit extra. Nga makaginhawa man ako sa sangkiri. God bless. Saling kay Nina Bilarmino Katmon Altabas. Kay dating kagawad aga SB ag makandidato Kapitan Buenjoy Villanueva friends. Good morning man. Good morning, Jet. Ask ko lang, if tibiyog ba ayhan si Mayor Juris or loyal gid imaw kay Tito Ted? Ikutan na natin kay Mayor Juris. Oh, Mayor Juris Okro. Tibiyog ka ba ga? Or loyal gid ikaw kuno kay Tito Ted? Nabing tatay-tatayan da eh. Anak, akong tawagin, anak-anakan to ni Congressman Anay Ted Harisco, Mayor Juris. Pero chairman imo tibiyog kalibo. So nagapangutan na si Makagwapo, tibiyog ka ginbaga ko no Mayor Juris or loyal gid ikaw kay Tito Ted? Nagapangutan na malang si Makagwapo. I-message sa imaw, Makagwapo. Dali lang gid ha. Anabi nga last nga hambay kakon, tibiyog, ha? Tibiyog imaw. Kung sain ko no si Congressman Joven Miraflores, ito man imaw. Doon, according taron ha. Kay, yali lang ha. Send natin ka na. Na. Agad ipasabat natin ka na. Kona tibyog imaw? Ha? Or loyal kay dating kong tedarisko? Yeah, hindi man natin matago banwa sa publiko. Public knowledge man. How close Mayor Juris Socro kaya former Congressman Chudorico Ted Harisco. Okay? Ikutan natin ka na dali lang. Isen naton ka na. Isen ko ka na makagwapo rin mo nga pangutana. Ay pasabat naton ka na. Good morning, Jet. Agsay mo man nga pamilya. Likewise, ah. Kay JB Matori, agsay mong pamilya man. Good morning man kanay Atina Elise Giavel, Agrinery Gray. God bless always. Agmabuhay, Radyo Todo Aklan. Agsay mo man nga programa. Thank you, kid, JB Matori. Blessed Saturday, Jet. LBP Aklan MPC. Wrong Land Bank of the Philippines, Aklan, Multi-Purpose Cooperative, ay mag-join ka no sa Brigada Eskwela with Land Bank at Paningayan Elementary School. Sa madalag, praying for our safe travel back and forth. Ingat, ingat sa biyahe. Engineer Bernardo Biray Moises, ag sa mga taga Land Bank, Aklan, MPC. Paring Lionel Valencia, Lionel Valencia Vlogs, good morning, una sa istansya. Blessed Saturday man. Nang Roland Guyo Tabor, life is beautiful. One day, one hour, and one minute will not come again in your life. Correct. Avoid fights, anger, hatred. Be kind to everyone and thank God for everything. God bless you, Jet, and your family. More power and thank you, man. Nang Roland Guyo Tabor, okay, nung Nobel. O nasa istansya.